0: 我是初一不杀神吧好玩啦。
1: ba bela tsabela tso ya le sedi ha o simo so tweke bo hlahlweng ba ha o le nna ke tisa mantso ya no ke tla ke ho ema dumi Afrika borwa ke tla ke phabisa matso ho ke tla ke ho hleka mangwana fatse le ba ga masedi mphatlalatsane na le dia meso rabo sa feeling mo gena wa gotso ya ile nga re boloka ya ntseng ga bolokile ya tla re boloka ya ka o sa feeling re tlegele bo mpho ya bophile go ba nnete ke gore ho tsuwa ka jeno ke mo haufela e ha re robetsegile ga nka qeto ya gore motho tlabe ya hlomo sa mong ka gore ya leshome e le gore ya borobong ya borobedi taba ya go tsuwa yona ka nnete itshetlheile mogaung ke ka ona re tlalebowa morena gore a tle re fe monyetla ka jeno gore nna le wena re phele ge be gape re fiwe monyetla wa gore re tle re etse bonnete ba gore tse e bang ga re ya kgona gore lokisa ge tle ge boele ge di lokise e mene metsotso ka morago re ya bobedi mamedi wa tshebeletso ya lesedi pina a kile ya go tlakwano freshly crowned ba re nomvula ke ka gona ke itseng go wena ke tle ke gopotse mona ditaba ga ke thagolanano le na gore tle re tsebe gore ka jeno ke tsatsi le legolo la botšhaba ke ka gona ke reng ko ikotle sefuba tlhe gore ebe o mosotho ka jeno di dietsa tlhe o tloletse molodi o tlo o keteke ka jeno o keteke botšhaba ba gago setšhaba se sa tsebe mo setswang teng go thata ebile go boima go ka tseba bokamoso ba sona ke ka gona ke reng ka jeno e kotle sefuba gore o mosotho mme o tlo keteke taba eno pheha dijo tsa basotho ka jeno ba sotho ka jeno o tlo o je ga monate gagolo o tlo ikutlwe ka nnete o le thabile gagolo gore o mosotho mamedi wa tshebeletso ya lesedi jolo ka ga re tseba re tlwaetse ee apara meaparo e metle o tle o gabe ka jeno bana ba tle ba o botse dipotso o kgone go ba araba ke a tseba ga o etse ka metlha le matsatsi fela ka jeno a ko ba gopotse mo o re tswang teng o ko ba gopotse mo o tswang teng ka botšhaba ba gago ba dudise fatshe o ko ba ruta gore ga re bua ka tenane re bua ka eng o tlo ba ruta gore ga re bua ka dipapadi tsa basotho re bua ka eng ga re bua ka dipina tsa basotho ga re bua ka dijo tsa basotho ga re bua ka tseleo basotho ba ne ba sebetsa dintho ka teng gagolo ga o tlaile ga o na le dinyewe tse teng metseng le metsaneng e fapane ke motsho moratuwa pele o ya ka kapaka ya seponono ngwanangkgono boloka ka thibe fubeng sa gago ngwanangkgono o tlo o fetise tlhompho kananelo tebogo yotlhe tlotloefe basebetsi mmogo botlhe ba intse mosebetsi o gabane tshebeletsong ena mannaong o tla sa fetile a lesadi fm o sebeditse koete tsholo ore wa loo ka utle tla boela gutla ka gitla a tla tsamega monatelona a o qala letsatsi ka tsela e kgethileng tsa mo o phomola moeta pele o boele gape o tle o gutlhe o tlo o sebeletsa mamedi wa tshebeletso ya lesedi kete ka ga monate ka jeno mamedi wa tshebeletso ya lesedi hei ebile mathanaka ke phetse ka nnete gwa kwenya ke sentse ke lokisa metso ena gore e tletle nenye ka jeno e tletle e fumane ntho tse monate o motho o tlo fumane motho o nepotsweng ka jeno otlokwa seqhaqhabola motho o tlo fumane motho o monate ka jeno o tlo thabe ka tselengwe e kgethileng o je dijo tse monate e motsho mo ratuwa ke letsatsi la botšhaba re tlo keteka tshebeletsong ya lesedi ka jeno mamedi wa tshebeletso ya lesedi re tlo keteka ka jeno mme ya ko re thabise e tla re metsotsong e masomebedi ela metso metlhano ra dibile goreng ya boraro ke tla go fa monyetla kwano re tlo keteka ka jeno o tlo go gopotse ditaba tse monate gore re tswa kae o tlo go gopotse gona re tswa ga re bue ntho tse botlhoko ga re bue ntho tse imetsang ka jeno re tlo bua ntho tse monate fela

hantle hore le gato lena le o ke o gatang ka lona ke tlala tsamaisa maqhubu mona le tle le kene pelong ya gao le wena o tlo le fetisetsa pele go ba re setšhaba se theobue legatong ge mofuta o sele ka nnete ge le bana ba thesele ge batho ba theobueng kgotsong ge tšhaba sa nala ge tšhaba sa kgotso ge tšhaba sa katlego ge tšhaba sa magudu a matala ee ge batho ba legato ge batho ba pina ge batho ba kgotso le kutlwano e tšhaba sa thisela setšhaba sa dintwa ga setšhaba se tletseng dikgoka ke tšhaba sa kgotso ge bopa kgotso maparako bo matle ee ge batho ba kgotso gotlhe mo re fitlhang teng ee go rena kgotso fela ke ka gona nnang ka makalang ga o le wa thisele ka nnete o le motho wa diqabang o le motho wa dintwa o le motho wa meferefere gobane ga re tsejwe ka seo e motsho mogatua dithagole ngwanangkgono di tle di mathe gantle jale ga di se di dutse mona ga re sa senyana ko gore ke atane maotong di kene mmileng jale ge tle ge ditšhofe ge di atamele ganyennyala ge ntse re atamela mafelo a beke o tse ba re etsa tjena ke motho lo mabaka mmino bathong tabatle di fele ga ke etsa tjena ke re mpulele pelo o tlo nkadime ditsebe snazo a re wena fela ge sentse re thakgola ka pina tse monate o tlo utlwe mantswe a nang mona ngotsweng ga monate ka sesotho jalo-jale sentse ke etsa bonnete ba go pelo one gago ke ntse ke re mmaimaimai ke re mmaimaimai ye motsho mogati wa seponono ntate majabajaba di sebedise ntho tse monate ga o le molate letlelempitse ba re ketola maketola tao se bata ke ratang ka rata dithaba ka pela ka bona bothata ke sena tla se mona sa diphakaphaka ntwa yona ke jaaka ka mahetla ke e tlhala ke se nna ke kakarela tse e segale monna matine basadi bona ga bampona ba didietsa banna ba gobela ntumeleleng ka moeleng ke le phetheleng tsena qhoko ditaba bukatle diphetlhwe tsa ena galala ke moeta pele ke eta pele ke eteleletse pele bana basadi banna maqheku le maqhekwana na tsele go tlo go nna tsetsepela seporono tsetsepela nyonyopela seporono nyonyopela masapo phela o sa phele re ya boka.

0: ka itlha gola ka lepine monate ya golo sena so re wena fela mabelo a tshebeletso ya lesedi ena tshebeletso ke tshebeletso ya nalane ke tshebetso ya menyaboketso boetse tshebeletso ya lesedi ka nneteng ka bophelo ba gago bja godimo ma re age lebile bale santeng tsa lehetse bono jana mo ke itseng go wena mabopong mona re tlabe re tsamaya re sa sanke motshomogatiwa re tenne di-short pene fele re itse di-veste e ko fetsa nnete re itse dikokoloso mona go le monate ya golo ke itse dimeta tsa badia le tshwane dimeta tsa Aforika mora kona jele go tlwa monate ya golo ke a tshepa o se o ntse o lokisitse taba tsa tsa dipasseporto o se o bile o menyeletsa taba ya go pata o se o qetile tsotlhe o sengwe o seetse gona jale ke letsatsi o gotle re thagoe ge re nonyana ya tshepe re le babale gopola ditaba ke tsena
1: baeti babale Seli to kisite palo ya matsatsi a dile o theo a jwale re le ba paradise hi ba tlo eta le Seli FM ya bali entle ditifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke reke ifihile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o sole mabopo a matla a le watle sweet a neile le tsatsi la mo o ithuta ka botshaba bo iphetang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa le bana bophelo bohle ba hao ya sehleke hleke nse mensa ba eto re ha re papa tabe re le boema fofane ba machaba ba o R Tambo re le bile bo ithabiso mo sa le bale he mo re tsama yang ka di 31 October o fitlela ka di 9 November 2026 etsa bo nete ba hore passport ya o inukile sha tlo ba di tokomane tso hle tsa hao tsa leeto lukisetsa di aparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le Lesedi FM bankeng sa tlhaiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhaiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag Lesedi FM

0: Pile ke monate agolo shati mone wa barebelo thato bonolo o ile a tla le yena ka nnete ya re mosadi ga re basadi Mpali Prince Intliziyo tsona tsa re bea jona metsotsong e masomabedi ena metsomero e robonga ka morago gorra ya bobedi mokgatlhelo kwa pele ditheo wa dikalaneng le emotsho moratiwa re kete ka botšhaba ka jeno mabedi a tshebeletso ya sedike tle go foela Jasil Brothers Something's Way to Theta ka morago pina tsena tse pedi ke tle ke tle wena le wena o tlong katamele re keteke ka jeno o ka ithoka o ka re fa dilotho ntho tsotlhe ka jeno re tlo keteka mabedi a tshebeletso ya lesedi e tshebeletsong ena ya gao e ratang re keteka botšhaba molaetse wa gago kofe jalo ka e le letsatsi le legolo ka jeno la masomedilametsoemine la botšhaba aforika borwa kgweding ena ya lwetse o ka gafa molaetse wa gago tsatsing lena o tlo jetse gona go dutseng pelong ya gae o ke ratang re tsebe ka botšhaba
1: kgotso motsho moratuwa kgotso go mametse ka lethubula 87.7 o bua le tshediso mofala ka mona ka developo tankosi
2: dumela sponono go mametse 86 DSTV channel ke masita wa lesanda wana ke tlotlwa mmakong ke gatango
3: gatsa mafifi go mametse 88.4 le zambela mona malatsi a re ora bo tsana mafifi tango
4: hello potimzwaki o pelile potwa dihlele nawe apha emaxhoseni kwelilanga elikhulu elobuzwe amen
5: mela sponono mo tsumaratua kuma metse ka thubela 88.8 mo tsamaela mene tlhare ya se tanki mo neso re ho re nyane
6: mafifi tumela au zet shapura watse bana ga tsho rona kuma metse ka 88.4 yes once ya 88.4 live ga zamdela ga mo shapura tanga mafifi etraso
7: Ile sponono sema qhubolo se DFM o mametse ke me ke tsimolo se ka monana ka fishing ya la bank e kopisi ke motho kopisi o di qhubo ke 88.0 tango
8: ho do sponono yo mo mo gadiwa o mametse ka kula 88.9 ke le ka mona ka dipile ben thaba le bitsa
9: ke tsigela ka mona ka thaba le bitsa ka mahatsa aba tsena la botshaba nane ke thabela e ka ga bina di bina za mokopu ka ba ga ipela mokotlo ha re ho re nya botshaba ha ba le bue police do
0: nga thaba ha ho lu ka pina mokotlo nga thaba ho lu ka pina mokotlo gutla metapele o tlo gutle ka mangaye mono ko ngotle ka mabedi a magago o tlo hlatswe pelwena pelwena ka tle pompe khotso le nyaka lo ka jeno le se dia fa modubela khotso
10: Ya re bo tsama hatuma.
0: O tswa kae?
10: He la mwana mo na mmera se bana ba tswa. Ha di tsibela nga re mwe.
0: Ndate bua le nna so hle se pelo.
10: Ke dire mane go hanya ga ke ke pa pa mo tirela mo no wa ha iso di le wa ha te ha. Ke tswa fa ba se di ngi go go mo di ta sene. Ka tende le la bo di ba ta tella bo tsara pe hele motho. Mo di di di tsamba pa la nna di tsiri nka me ha di kila. Di ja di go me ha e se di. O mpala di go motho ga ntona o tla bona e le ngwana ga di tla ke tsa mollo tshe tsa ntse mo tsande wa ha o bone o bone mabeke me ke tswe re di tsana mo lomo sa ra ura ba sa di tsaya mga te re di tsara bala pa ya mmalo go di go re tsara go ja ga di tsere o tlo ga ba di tsamala ndo di mo ngwana bo go di maka ga ba re ba tlo ke ra ma khotsa le tshini o bone di ke nae go vie to fa ke re o bua le go bona gora ye le tlo tebe
0: nyulu wa le tebele
10: Mutangi ko ye tsuma tsinga la go se no go go re tsara la nda ya re ya go sa la go rai ka bo re tsegi go e tsim ba ba nna ba ma tsara ke le na tsara ke nna yela bona yo mutsho mona ra da u tsi bo bona ma go wa se ba ba ba ba mo se khala ntse di se ba to e galenda
0: o tsampo
10: Ale baba ba ho ra ja se le mo se se tsana ga bona di tsantsa tsa di ku tsa di bu di tsara tsa ga so di rata
0: Butswela ma butswela ha o bana
10: ha ne
0: ha a so patiwe batho bana ba sekeba ba le ya ba potele ka mona ntate ba hule ba tlise ka mona banna we tsa wa ha monate banna ka ithona ke la nna e motshomo ga tua di jotse monate manoni pho ka le tebele ha bona ntwena banna manoni ngwana ngono manoni ngwana ngono ei wa tsho wa tsho spinanzo a manoni manoni manoni manoni le tebele tho wa ka tsona le tebele tho wa ka tsona ngwana ngono utle ke gwathe ntwe hey ntwe mona o utla sentse ku mona to ku utla mmo o pilo ya ka
11: ila ho tswa mo kala mafifi ke re ke ngwana mo sho sho mo sho ja ngwana a di lebe o la le ba o le ga mona di tedi lo ho mala se ho me ke re ke mo kwena manta yo a mo kgeseng wa gona makata kwena ka mahlonyola bulu bulu bulu di ka go putlutsa kwena a tlhapi metsi tse sa modiba tlhapa metsi nyo sa modiba tsa ma go kolosa mmele kwena go jana kwena di tloile di ga itse a sekiti metsi di ga itse ga bana motho a tla ka ba manyo a tla ma ke bona ka le bona dikokoli kokonyana ha ke batlo wala le me patent tata ha ke batlo iketsa ka mongata o feta ba ba ala ha mo ke nda this for ka ma ga ga stembek
0: he mongari se fola ke mpa ke hlompha nako ha ile hantle he ha ile hantle ke motho ana tla go tla mo di dietsane ke le tse mlo di ka nnete tle go tlo di tla tse nthotse monate le sedie fame ke mollelo go tso
12: ntle ka e kwete
0: ha monate le ka e gaitsedi
12: I'm not going to manage to get a for the other machine. I'm not going to see the spring significant. I'm going to be able to get a lot of trouble. I'm going to be able to get a lot of trouble. I'm going to be able to get a lot of trouble. I'm going to be able to get a lot of trouble. I'm going to be mare ka bo ikagabelo thank you jana wa kwete
0: gentse ge hopolo go motho ke motho ka batho
12: thank you papa
0: ai ya ka nga re he mona ngwana di pele he mo he mona ngwana di pele he mo ila yo go ganga ra yinthi rang ai au he mo la wena ngwana ka Hey,
13: hey, I would have a Nagani to Yanagata who got over at the Hari. If you get an internet, you will not run away for what we never have a Zagatan Nangari car. The phone to Zagatan Nangari from Abashayana Vanevaga, there is a by Yadi Yosanai, who was a Babadi Sarabu, who is our Pedagual. Well, Babadi Sivanavanati, Havanavadi Sanavadi wants to see. Bona go khutle go thoma ndi ditshomo go ra ba ba se re bona te mogolo se ka naga tame go kela go itse sa bana ditshomo wela SS motho so di go pala tshe ya kwa go le bana o podi
14: ma jaba jaba dumela le khuki le 88.0 ka mona ka place nya medal cop ke me mamlo itango
15: so go tso mafifi tsa tsindena la heritage go mametse ko mametse ntse ke le mosebetsi mafifi ka pina tse monate tse ntse di thola ke soka ke utlwa yane e binwang ke ntho e re mabele ke sa gopole re mabele ya etsa eng
16: a go tsombotšhabele a reng ya bohlano bololo tango
0: a o ipatlela mabele
17: emotso moratuwa moswa ke kgashela motho wa fansadens race mokgotsi ya mojangi ko mametse ka 88.4 ke le ka mafeteng ka mona adebodisang daemone motho a mokgodupela ga mmeke tai
18: e motho e motho motho ba le bitu bitu go ha ke tswa ka botene ka jeno
19: Ya rona la ya o tswagela ba ba xitetseng se ya ri sa mleko ba rolele mo o mafif tanki ke mdene ka monana ka petsana ka monana ai tapelene ya ngaula wa tswa mafif
20: o ngwaneso
19: ya ka ke rutu wena ka monana o 89.2 ke re tanki mafifi
21: e mo somogatu e mo somafifi ako mamese ntate ka hloko tsa tsene la holiday ntate ku 88.9 ke ka mona ka Carlton Ville ku sasa le 2 mile ke gaule busetsa gautan tate a re ya go nya bohlano

0: co.za nakong kapa dihoreng tsa tshebetso.
1: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
0: Le shimane metso mele metso tsuka mara ra ra ra ke thoba dikala ning le sadie fa me ke molelo e motso mara tuwa ke tete ka bo chaba ba rona ka jeno 0863003084 ke tete ka jeno o tla ke dikala bo mang mamiri wa ka ya rate hang le sadie dumela
2: ma bibi
0: le kae mo ngaka
2: wa lo ka senta to wa ka hle
0: pila pila mo eta pila
2: ya pila ko ete u wa le golo mo le sanda wa na ka mo ka Carlton building ko le mmaine papa
0: ke tete ka bo chaba
2: ah na ke le tika le mo le radio ni se di FM ke di le radio pa funta tete
0: ndate kya kokobe
2: ah mo
0: le se di FM dumela
2: eh la mazizi
0: ndate le guy
2: bona lo di ke tete
0: pila mata pila
2: amna de ke mata ra ya ri fa ze lunch ko dono ha re ka bu ke mo re na rantsa ko pa de tsena ko no ye le ka ba se di mo so pi fite ke le ka ba na ye le ke na le le tsela fela a se ba tsa para ni tsona ka di le le tsela
0: ei
2: Now it's all you talk.
0: Ongo botsa mo ne mo le mo se fitile go tswa idoka ga ino nya na tse pedi huduma la se fata yo mo ke mo
2: tsu o ka botsa ra tsentse
0: da de hey le sa di duvela khotso
3: e la mdoa ke
0: le ga ntate
3: ya re teng a ka mokwena ka mona ka bula tata ba di mule taba di marlo e o putse kae o pula makolwane
0: ke motho le mabaka le tebe
3: e ai ke a re a tiba mo re la nna ga fitla tsetse le go la ke le ba nyenyana tangi mo motho mo gati wa Botswana ke bulenge a bo fili bo zo tuntung ke palesa ya ba
0: ndate ke a kokobela le sedi dumela khotso le sedi khotso le sedi dumela le sedi Les salut du mail.
4: Ma fille.
0: Les gars.
4: Erkin d'Adelga.
0: Comment as-tu mis ton pays?
4: Eh, vous avez le bishop, mon nom, la capitale.
0: Dad.
4: Ah, le bishop, mon nom, c'est le clé, le clé, le clé, le clé, le clé, le clé, le clé, le clé, le clé, le clé,
0: le clé, le clé, le clé, le clé, le
4: Mungaka a kiri ke letsatsi la nna rona la nna gore re kopane re le setšhaba. Re le setšhaba ditaba tsela tsa rona tsa dijo tsa rona gore ka mo re hlahang teng rona re le setšhaba sa rantsho.
0: Ntate.
4: Ee, re keteka ka dijo, ka meaparo, ka dino, ka dijo tsena tsa mefutafuta mara tsela tsa kgale tsane.
0: Mungaka le kitu kia muna atika petsana kamu.
4: Ralebuwa mafisi muna.
0: Kia lebuwa ndate bishop.
4: Tangi mba.
0: Le sedi dume la khotso. Le gai.
5: Le gai.
0: Pila mweta pini.
5: Ana jinda jimbi jimu kwena kwa ampiki kwa kia jimu kwa tanga ima kwa mwa wakuhusi.
0: Ndate.
5: Tati nana kikoki uwa kwa mwana ya niki kwa testo kwa kwa nika. Niki fati jesu suru tosa ya kita wakilito.
0: Kaujete.
5: Ke tla ke tsaba pele ke ding le mang wa go motho wa le betla.
0: Nda, de go tla handle.
5: Ah, enda, ya tsa tsena ke tla ke le le mo khuku. Le ke go bona ha nyana ha ntse ke tla go mo tlhile le ke le le tsaba tsa mo tshege mo tsi ba wa tla ba tsena ke tshwenyo. Ke ya rona nna ka ba sutu mo se tswa ni ke tsipi.
0: Ke ya le bo.
5: Ke ya le bo ba ke go re le tsaga le mo ha tsene ba ka ba tsene ke le ba bi re ba ke ya le bo nna.
0: Le sa di dumela. Khotso. Le seri FM dumela. Le seri?
6: Ba bi.
0: Ndadi le kae?
6: Ah, jimu go dira nda ya kwa mona man, ndade mazi.
0: Pila mo tapile.
6: Ah,
7: Amen.
8: Mira mafifi, dumela spono, no. Kitu zulu ena le kubu ki 92.9. Kamuna kakana na ukni. Kina masawata malafane. Dango mafifi.
9: Hai, majaba jaba. Kimu sumuratu ya spono, no sarasegi FM. Kipaseka mafubatu kamuna kakutavelo. Kujira kata 7.2.89. Kile kamuna kakutavelo kati section. Hare hore nyabotanu ntate. Dango, ufeti.
10: Dumela sponono tse kuma metse ka 88.4 ke Esther ka mona ka Thabong thank you abuti ke lebohile
11: hashtag e motho mo ratiwa dumela sponono sponono dumela ya o dumedisa kwete ke ntse ke ra ke o mametse ka 88.4 ho tsatsi nya la botshaba ke ntate di se tso tekete ke ra hare ho ganya bohlano e motho mo ratiwa ke a leboha ntate tangu
12: esimnyama isandwa bafethu uphelile hayi mina ngingumqemane ngiphelwe saka wena mzwakhe spoinki point ngikulalela wena nsizwa ngakithi ngikulalela ngamagagaso 88.4 olalelwe ngo SK Hlongwane la e Everton evala okay right
13: umuntu rona re kitika letsatsi la rona ka qibi community hall ke ntho tsenga tafeletse ilo ntse lo etsa hala mono hantle ntle mo se tla be rena le wena ntate re tla be rena le wena ka mona ka qibi mvepena ga kere ke batho a go lebelletse ntate wa ka go lebelletse ke le bua ke ba itumele mo khaudi ka vepener o yemetse ntate
14: khotso sibuhudi se moyeng ke theo dikarana le matsakoko
15: kumela spolona go mametse ke le kamana ka maokeng go bua ke 90.3 le netse ha batsane ha re ho re nya bahlano ntate thank you

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Na o batla ho haha jwalo ka mpudi, empa ha o tsebe hore o hloka dihlahiswa dife le hore ke bokae? Beha projeke ya hao matsohong a hao ka Bill of Materials ya Cashbuild hore e o eletse. Kgetha ho tswa ho template tse 20 tsa mahala le tse lefellwang bakeng sa ho thaela, paving le dintlafatso. Ebile o ka reka plane ya ho haha ntlo o fumane le Bill of Materials. Fumana lenane la dihlahiswa tseo di hlokang bakeng sa projeke ya ho haha ka potlako. Phetha cashbuild.co.za hore o hahe ka bohlale ka Bill of Materials. Cashbuild.
2: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya, mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa. Setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba ke molelwa.
3: Lesedi FM ke molelwa le shumele metsoro bedi metsoso re o renge ya bone letsatsi ke le tla ho le motho moratuwa la botshabo ke teka botshabo ba rona bo philang ho matlafatsa maqhama a re kopanyang le tshaba sa rantsho bo hloko ba letsatsi dina la botshabo ba bidiwa tsebetswe le sedi ke o boloka mieto di tloelo tsa rona hore di tle di fitisetswe molokong ka pamelokong e tlang ho ruta bana le ba tshaka dipuo nalane le setso sa bona go ananela mmino bonono metsiko dithothokiso dingolwa tsa rona ho matlafatsa lentswe lena le ahileng Afrika Borwa e leng ubuntu tlhompho bongwe le kutlwano setšhabeng ho bontsha hore setso le boqapi di ka kenya letsogo ntshetsopeleng ya moruo le menyetleng ya mesebetsi mme molaetsa kuna ha re lahle setso sa rona ha re ntse re hatela pele mme re tshwanela ho sejara re ile sona bokamosong hobane motho ya tseba mo wa tswang teng o na le metheo kapa motheo wa ho haha bokamoso ba mo a yang teng mme ke a tshepa kajeno re tla keteka ha monate mamedi wa tshebeletso ya lesedi ho bana le tsatsi ke le tsatsi le go roha go re pheha monate o wa tsiba ka ela ka tsa gogo nama ya gogo ka bohobe bona ba metsi bo entsweng ka ntle ka pitsa ma dikotwane ho be bua sefe ka fatshe ka mono ga tshelwa metsi o bana we bentse ke qopetsa ntse ke qopetsa ka morong ka monantse ke re sapole na utlwe o motshomo ga tua nna ga utlwa ga utlwa pele ne ma thabole na motho go tswe ka motoho go tswe ka motoho o seng o habule la utlwa hona le papangetse pakeng tsa nwa motoho le o habula monate teng ha o habula o batla ho habule o ne potsweng ha monate o ne potsweng ha monate nat o bone ka mo sehlanyana uri mantsibwa mane o fumana tshukoto ha o so qhalolotsa monate mo ritimane o fumana tshukoto mo tshomoga tuka o fumana e bata ha monate le yona o etse jang o e habule le yona o e habule o e habule mo tshomoga tuka ntso go fela go ke tlo ha monate vale e ke na di thontsena tsa mmeli vele tle mathetsa maegi tsamae ka tsela e kgethileng pega monate ka jeno o pega monate mabedi wa tshebeletso ya lesedi o phea digobe phea digobe o dipheye gobe digobe di be monate le tsona phea digobe e monate o kgone go ja monate phea digobe tse dipabi mono bana ba fumane ba kome-kome mono ga monate wa fetsa bana baka mme ntho tse ne ke ntho tse re ka nnang ka iketsetsa gobaneng o se na lelwala ga gago kore la o kotho dintho di a fetofetowatlhe ge gamadi dinako fela le lelwala a che manyeo a ko batle lelwala mono bana bana ba tlile jalo ka dikolo dikwetso tsena o ba rute ba rute ao tlhe o mmontshe fela ngwanaka ne re sila tsena ntho eno ke yang ka le goga e ho hang e ke ke yang ka le goga hei hei hei hei ho na le papa engwe na la papa engwe ntse ke le plus mane ne ga tlo phewa ke mesondi zondi mesonda mme wa bo rudzane le wo chifiwa a hla kwa na venda kwa a papi a pa ngutu a re ke a di tsena go bona e ile polo ga mona di bula ha ono ka e fumana ka mogo wa tipi wa e feletsa ka mogo wa tipi a ke o jwetsa mabidi a tsebeletsa le sedi e o satla chaka o satla eta mo malapeng a mangana go tsedi ne re sa ya u baneneng ge ba tla go ya ne ri swa ke dijo go na le batho ba tse bangwe phe ko a phe o utlwe ka o ka o ka ba ngwana mono ka o ka ke a ka bo tswetse mono o ngwana mono na le batho ba phyang ga monate malala malapa a phyang ga monate ba se le go na thaka dijo ko re ke batho ba rata ba fana ba tsholelang go le ha go tsholela mona o utlwa ge la o ngwathela mona o utlwa ge e motho no motho no hlona le pelu ena ya bo ngwathedi ena le pelu ona la pelu ena o tsholela ena a le pelu ena o tsholela ona la batho ba mana le pelu ena senyegenyege ya go tsholela ke vuetsa nnete utlwa ntse o botsa ko o phete ka baka fela la ditlhone tlhompho o se o tlhaga fela ee ke gantle fela o ntse o utlwa ore ee mokgatlhela obedi no o tlhokala mo ona le batho ba tse bangwe phe ona le ba ratang pitsa ba sa tse bangwe phe bana ba ratang pitsa mana ga ba tsebe go gang ya ba raya o tlo mmone ka jeno o tlo mmone ka jeno o fetse ba setse ba setintana o bua phe ke bogole bo kile maphela ke ngwane mongwe ga itsetse nngwe yaka re le lesotho mane matedile a se gaupane ka lemo se seng mono ge na le ngwane o sebaothong ke ga bo fane tshetse ya bontsha gona re galeile mono jale monne ne o swele pitsa mono jale ga jetsogo ke nka pitseng ka mono jsfela o nne o tladiele pitse go ne o itsea nna fokotse mollo yena ka ntse a tladiela ga go utlwe o tlile ka yatšha ga a shebele ka gare ka mono go na go keng ke a ntse a tladiela pitse ena bogobene a ntse a e tladiela etse a bofane o a bofane jo nna we o seng itsa go tswa re fumana ga kgone ke stintana ke di bua o phele ga bo o ja le botladi magetha le bo bereng pedi bo tsunyane gugushe bo tsunyane gugushe bo tlhompho mogethi banna we ka gopola bana beso banna bo legato se utlwagadi bo sequeen se utlwagadi ka nako tseno ka lemo tseno e motsho mogatua go le monate ka tseleng e kgethileng ne re boje bo le jalo e motsho mogatua ga bootla bontse bo le jalo le ga mono monna e se o sebeditse jang a ti moswake o na o mpitse wa gati moswake kanetse a simadile mo o na itigalele ke ditladiele o bua jalo ona itlile ke ditladiele pitsena ela se gopona molaetsa go thoya eltebele ga batho o tladiele no o itse fela go tlhokomele mollo o na gare utlwile motho a ntse a tsoa ka masuu fela go tsaya majeke ya metsi mone go ntse o tladielo a to o ntse a tladiela pitsa bogobe e motshomo ga tua mathaka tsona diboe mamedi ke anelela baikutlo ga o otlhe ka nnete o ile ngwanelana ka ona ke ka ona ke tshwankege setšhaba se sa tsebeng mo setswang teng go thata ebile go boima e motshomo ga tua o tla tseba mo re yang teng jale o tlo o ketse ke ga monate ka jeno le ba lelapa o keteke mmogo le basebetsi mmogo ka jeno o tlolela dikgathatso tlolela dikgathatso ka jeno mme ke sokere mosebetsi mona re fapane re le mefuta e fapane go na le dikhampane le mafapha mona mo tla fumana gore re fapane e mong ke otla ke xhosa e mong ke motswana e mong ke mopedi ba ko mo rute ka segaeno mo rute ka sehae no le yena a tla o rute o tlotsebe o tlotsebe tse dintse dintho di tla re thuso re la re etela malapa mang kapa re etela merabe e meng getlegetsebe gona re tshwara ka tsela e jwa letsatsi le la sela botšhaba fela gore le rona tšhaba sa thisele getle re ipokelele ka setso sa rona fela go ntse le bohlokwa gore retlegetse jwang re ithute go ba bang gore dintho di sebetsebetso ka tsela e jwang gore re phela nakong eo re nyalang mefuta merabe e fapafapaneng jwa la o sa tsebe gona dintho di sebetso jwang o tla batla o ya mono ka kelello ya gago ya bosotho ya botswana ya bopedi a the dintho a di etswe ka tsela e jwalo go ithuta ka ditsela tseo kapa botšhaba ba megabe e meng go fa monyetla wa o tseba le wena o tlo fetisetse letlotlo lena go bona gore motho a tla tsebe gore ga re bua ka basotho re bua ka bomang ga re bua o tshwanetse o botsebe o tlhalosa gona ka bobedi ga motho a o botsa gona basotho ke bomang ba tswa kae o tshwanetse o tsebe o be le tsela e nepaetseng gore ga re re gantle basotho ke bomang kapa basotho kapa bosotho ke eng o tshwanetse o tsebe o tsebe gore na ga re bua ka basotho re bua ka bomang motho a tla tsebe gore na ke nnete go monate go monate re a thaba re a ketika ntho tsena kaofela fela go thatla ba boima gagolo ga e bepotso e ka tle kana ga re bua ka basotho re bua ka bomang tshwanetse go arabe gore basotho ke batho ba nang le lefa la setso puo nalane le meetlo e amanang gagolo le sesotho o qedile ba re basotho ke bomang o motlhalosetso ga basotho ke batho ba nang le lefa la setso puo nalane le meetlo e amanang gagolo le sesotho o jwetse gore basotho a ngata gagolo ba fumanwa jalo diprofenseng tsa Freistata Gauteng dibakeng tse dingwe tsa Aforika Borwa ga mmogo le metseng e meng ya tikologo le Lesotho ba teng basotho Zimbabwe ba teng basotho Namibia ba fapana jalo jalo mme bosotho ke tsela ya bophelo boitshwaro meetlo puo nalang le magabane ya basotho ga se fela o apara kobo kapa o bua Sesotho ke o phela le o bontsha magabane a setso sa mosotho basotho ga ba felele kobong ga ba felele gotlhopong ga ba felele molamong le go disa basotho ke marena mme bosotho bo kenyeletsa puo sesotho ke karolo ya bohlokwa ya boitsebagatso ba mosotho tlhompho go tlhompha batswadi bagolo baetapele le batho ka kakaretso basotho ke batho nang le botho ba dumela lentswe le na le reng motho ke motho ka batho ba dumela bophelong ba setšhaba go thusana go agolelana mmogo le o ema mmogo nakong ya mathata le thabo jalo o fa motho nalane ga o tsho jwalo ge batho ba meetlo le ditlwaelo mekgwa ya lenyalo mekete mapato go amogela baeti le diketsagalo tsa setšhaba jalo o fa motho jalo wa mogabodisa motho jalo wa mo fa mogabolo ke batho ba mmino le bonono dipina tsa setso dithoko dithothokiso dipina tsa dikereke le mefuta e meng ya bonono megobelo ditolobonya kao di ngata thethana tsiya o mo fa tsona ke batho ba dijo tse monate le meaparo dijo tsa setso diaparo tse kang dikobo lesela la diaparo le tse dintsa setso ke batho ba nalane tsebo ya mo setšhaba se tswang teng le meloko e fetileng ke le papang ke efe pakeng tsa mosotho le basotho mosotho ke motho motho wa mosotho basotho ke bongata batho ba basotho ke bongata bosotho ke boitsebagatso mo mabedi a tsebeletso le sedi setso ke tsela ya bophelo e amanang le basotho ka bokhutshwane mosotho ke motho basotho ke setšhaba bosotho ke botho le setso sa bone ke a e pheta jalo ebe ke e kwala e motshomogatua mosotho ke motho basotho ke setšhaba bosotho ke botho le setso sa bona bosotho a bobele fela seo re se aparang empa le seo re se buang seo re se dumelang ka moo re tshwaranang ka teng ka moo re tlhomphanang ka teng le ka moo re fetisetsang lefa la rona melokong e tlang ka teng ke kwetse mamedi wa tshebeletso ya lesedi o ka reka nane o lena he wa iphepotsisa kgaso tsa SABC wa ithekela lona go tlomamele gape gore na re ne re di fatolola jole re di phenyokolola jole re tle re dikgakgolola ka tsela le mofuta o jwang. Ke a tshepa o ithutile ke teka ga monate ka jeno mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka nkaro rabone ke tla o fa moetla tloetsetse baratuwe ba gago letsatsi gopotsa molomo ditaba ngwanangkgono.
2: Setso saka, puo yaka, seteishene saka, Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba. Ke molelwa.
4: O mametse Mzwakhe Katlhela, emotse moratiwa go Lesedi FM.

0: o mametse Mzwakhe Katshela e motho moratiwa go lesedi FM.
1: Ha batswe batho ha ke re ntate Selomogele ka mo ka tlokolane a tsoe ke re go botsa mahlatsane ka tlokolane a tsoe ke re Kalimo Lefe ka roda poto a tsoe ke re ntate Lebese ka Phamoriji a tsoe bana ka ofela ba tsosa ke nama amogena maloko a Simona Zone 5 Thabantsho tata majabajaba ke o rata hle
2: e motsho moratuwa gore ke batsose ga gore ke batsose motsho moratuwa ke tsose mpe ya keletha ke tsose motlokwa sabata ke tsose le aupa motlokwa ba tsose jaaka diabane e motsho moratuwa ka morakantha lently tanki e motsho moratuwa
3: kgotso Mzwakhe dikopo tsosa bana ba latelang dikopo tsosa ausi wa ka yena ke Ismakaleng Rampeng ka mola ka bohlokong Bethlehem ke tsose Moreso e leng TV Mashamoda Rampeng ka mola ka Rustenburg ke tsose Mofumadi wa ka le Mathato Sipati Tladi Rampeng yena o mona Sasolburg bona ba tsosa ke Selo Rampeng ka mona ka Sasolburg Iraka Phase 4. Tanki Mzwakhe.
4: Ela, ntate majabajaba o phetse moetapele le kore ke batsose ba phatsime ke tsosa Shambalala Iwa o ka botshabelo section C2 ke tsosa Mokgwara Makgalema le ena ntse le ka C2 section ke qetelele ka wa tshebeletso ntate Hlalele ka C2 section batho bana ba tsosa ke Fusma Paksa ka Boston. Tanki ntate majabajaba.
5: Ke le buile monga ka hletsa tsile monate le se di FM dubela khotso.
6: E go tsuma ga tiele ba.
5: Ha bona tiri ga ntate.
6: A go ipiletse ha ba tsho ba tsho gore ke mathemale green start a ke tsenta tse mahlatsi. Ke tso se o itse lele. Ke ketelle ba tso sa manya ka motho ba thi ba tso sa ke malfane Steven Nyelele go tso botha bi tiele go.
5: Le se di dumela.
6: Yo mo ga ga ntate.
5: A ke phetseng le kae monga ka?
6: Kujile re go bona ntate.
5: Hai be khotso.
6: Ya ngile de ka tshela ndo ka tshela. Ha ke kene ba singena ba ka mari mama o ile ana ba ba bidi ke thabo le thabo nyana. Ke ketele go se bona ntse ke mikumba mo le antsha be mo le kwa mana ba kopela ke ntate bona. O le mikumba mo le ka me li ya ka mana ka so solo beke. Ha ke le buya ka se lo go ntate ka tshela.
5: Ja de ke le buile le se di dumela.
7: E mo ke moratwa.
5: Le ga manana.
7: Ah manana wa tira ka me ya thoni.
5: A mona tipopi nyana.
7: Ako ke go konsta sa mo ke re menni ne a tsoe. Be ke re me mafunta kwa kwa mo le a tsoe, mafunta mo tanga tsoe ke re mamsa le kekela ka mo le ka bolata ka qoqo le yena tsoe ke re mo happy le kekela. Le yena tsoe mo na me a thone le ka ke. Thank you sponono.
5: Ke ya le bo wale se di dumela.
6: Ee la kwete.
5: Ntate le kae?
6: Le go di ntwana wa malo go location e ngwa le sanda wa.
5: Mohlompeng.
6: Ke rata o tsosa majaja mohale ale mane velkomo. Ke tsose ngwana malomaka no makhwetsi sithibe ale mane Thabantsho ke qatelle ka Mofumadi wa ka Mamo Santwana kwete ha tswa mono o phumula ntate
5: ntate ke le buile tsa tsile monate
6: ntate kwete
5: le se di FM dumela
6: hela masisi
5: le game ngaka
6: ha mona ate mo somratua
5: pila moeta pile
6: eithara akore kire ntate Sphaka the big fish kama le hara se dei mara tsare o ka resmete kama na ka msebetsi a tsuwe le go ntate madoda ka mane ka madihletla ke le khosi le lekholo ntate se kana kana ke le khosi le yena be ke re ndenzi ke le pakania be qetela ka

0: Dateng kae kae ka manika Carlton Village le khosi. Ke a leboga, ke a leboga moso moratiwa.
1: Ai ne se ke go dumedisa makhosi fela o so kenya bakane ya le le leng fela. Atch.
0: Ke ke ga le paga ne ya ke ngwana mme tlamile mme ke tswa ke na.
1: Ke le wile.
0: Sha po da tuma fifi.
1: Ne se di dumela.
2: Eh, subuhi se mo mo galam pizza.
1: Pila pila mo eta pile.
2: Ke mo di dira mo ra zero po.
1: Ndadi.
2: Eh, ke se sa mo na ga man, there spray di man, ke tsali tso man tsi. Ile papa man tsi man, a le bana go man, ke ba nna tso wa ni tsai. Yo ya le tso mo se a re bona go tse bo di.
1: Ndadi.
2: Ke le tso mo mo galam pizza.
1: Ke le wi, ai ke ga tantu no e wi le ndate. No nya na tso mo se a re fumana go tse bo di le. Le seri? Khotso.
3: Ebu tu. Wana mai o pitsi.
1: Nga utla wena mongaka ke pitsi.
3: E ya wana mme. A ke re ga tsile ka ga phumulo ga pele go starta mane. I bim bidinga o ya hola ka jeno lena. Ke kupela mo rwetsi e ke sa ga sele mo lena le kgwedi ka matlatsi ke na moholo. Ke mo rwetsi mosala o nyetse ha gatebe. O ya hola ka jeno lena le jintanoge Maria Majanga se tsaka be jere motswala ga ke petele ka ene le thabo e le ga tsitime go le man ho la bedilia how feel welcome danko e mo tshumogatwa ke ha ba dinga ka phumula ofile yena wa
1: le seri khotso
4: e mo tshumogati wa le ka
1: ha mana dire ka ntate
4: re teng kwete
1: kwete
4: ya o tsore ma brada mona tsia me bi ka matateng o reng e so se la ki chabalala le Ifrem khatebe ba dilo hona ka mona ka matateng theme bi ene so se tetela ka ya ka mona ka khotha tsia me si bi tsaka a mole go tsa thabo Masaba bana ka fela batho swa ke mae bagala ka mana ka matate ntembe bi khala nyone ke le bule mo tsumagatu
1: ndate
5: hello hello mo tsumagatu a ka le ta khabu ka mo ka blue fountain ke ga thao tso sa bo ba housekeeping ba city lodge hotel mo blue fountain ke ga ba tswe ba phatsini ke tso se ba khabu ka fela ka mana ka clearance ke ga ba tswe ba phatsini ke tso se ba kgweletsa ka mo ka Blue Fountain ke ga ba tshwara patsing thank you mtsumatwa
6: ho so hape mafifi ya batswe ba ke mo somoratwa ke kopa o mathela ka mane ka clearance ke tso se ma bana ba ga yena ke thandi msala
7: ke mo somoratwa go tsogetse le motho ke kopa o etsetsa batho ba letsatsi ke mme Joyce Ragale Rockland Bloemfontein una hola maobane ke re om Richard Maikiso maspale ngwa masilonyana mona Brandfort tatuna ya morata una ke re ntato wa busi ke Johannes Lungi mahlamba ke qetelle ka ba aibohle ba Brandfort jo nka etsa phoso hanka lebala wena e motho moratiwa seponono mafifi mora ka tshela ka sebele e ba letsa tsile monate kwe tendenzi u rata tsenana
6: ho so hape mafifi ya batswe ba ke mo somoratu ya ke kopa o mathela ka mane ka clearance ke tso se ma bana ba ga yena ke thandi msala ne haitse dia ka no mo re bana hona ka mo ka clearance phani ke mathela ka fundabile ke tso sentswa ke mo re bana ke re khali hlahani ka Dennis Fini ke qetelle ka ba a hi bohle ba ne ba mechile le maplasi ya mabapi ke re ba beletsa tsile monnati la phomolo ga jeno mafifi batho bana ba ratwa ke nna kwete ha mmolo wena bona batho so di ke o mo re bana mona
8: dumela mzwake dumela mo so mo ratuwa le mo di se ka mona ka petsana rates e kopa ho tso sa bana ba latelang ke tso sa ba di se ka ofela le fatse ka bophara ke ra ba tso ba patsime ke tso se ma democrats ka ra petsana rates ke ra ba tso ba patsime ke bana ba ma democrats bana le matla ba tso ba patsime.

0: Vai. Vai. E khutsa le tebele e tshware tshware tshware ngwana ngkhono a senda ke sine re mamba's baby ke le ka fana go se re buile khaya mabira tsebele tsole tsedi ke nako re hape bekeng yena re buile hape re ikopanye le ba Imina Ju ho utlo rena Imina Ju e tswela pele joang o fetola bophelo ba hao go lwantsha mafu a fapaneng le fukilena la arthritis le so tlambatho ka nnete le imetsang batho fela tharollo e teng pheko e teng ke Imina Ju go utlwa tsena kaofela e re ke teyang tenjelo leng ka moima go tswa Imina Ju go utlwa rona e be ka jeno Imina Ju e thusa jwang go lwantsha lefu lena la arthritis nga ka moima e re kwa mongwe le tshebeletsong ya letshedimong ka dithapo ke tseo
1: ntate ke o dumedise bitsong la ntate Modimo ke dumedise le bamamedi ba rona ba lesedi FM ke rate ke re bomme dumelantlhe Modimo wa ka ka letsetse ka mogau dipolao tse e bolawang ka tsona Modimo a etse mogaotlhe di ke di fele re bone bomme ba rona le phela monate Modimo yena re ntse re mmitsa ka nako tsotlhe gore a ke a le sireletse batswadi ba rona re dumedise le bontate tlhe ba ratang bomme ba bona le bana ba bona re dumela ntlhe bontate le bohlokwa gaolo pela sefatlho sa Modimo le fule la arthritis botswadi ba ka le atile ebile le bohloko hangata batho ba tshwanakanang le bomme ba tshwengwa ke mangole ga ba kgone go ka khumama bohatong ba maoto go namelela go ya mmeleng ona mo ntate Modimo a entseng gore mo o kopanang masapo teng ke mo bohloko bo tlhagelelang teng le megalatsika ya gago e tsamaisang madi utlwa e kakapa e le bohloko gagolo o sa se bore na o ka beyang wa tseyang kae jwang gantsi ga e tlhoka go sebedisa Imina Ju o tshwere ke lefu ya masapo ya go discam leakage di-pharmacing kao fela di-herbal shops kao fela wena o kene o batle Imina Ju e nngwe tleng ka ae emetse pedi u nadue Imina Ju e bitswa jalo sekwalo sa yona se phepole e na le sefapano sa kerekeng mane se ngwetswe Imina Ju herbals godimo ga sekwalo seo ga e se jalo ebile di-capsule tsa teng di sa ngwalwa o tsebo ra wa reka yona Imina Ju Imina Ju ya rona capsule tsa yona di ngwetswe di a bontsha le o di dirwa mane mo re leng teng nna le wena jele motswadi tsema gore go na le arthritis go na le osteoarthritis le rheumatoid arthritis ke type tse tharo tsa lefu le la masapo le o tlosang bohloko qetellong ke ga o sa tlhole o kgona go tshwara le o iketsetsa le mangolo sa fetogile a le ka tsela eo o sa e tlwaelang ka yona orari eo ke ya boraro ebile ke a o qetelela ya gore ga o sa ka kgona letho jale ga sentsen o kgona e ntse e le gannyane tenanang sebedisa Imina Ju gobane o tla fitlhela the African potato ya rona e le goreng e ka kgona go re thusa go laola botlhoko bona ba masapo ebile re na le the sunland ya cancer bush e le gore e kgona go laola malwetse ana ka o fela bea botheng le gore e thuse le inflammation e ka tswa e le teng mebeleng ya rona a re theo re diatlase mane o ruruwane o tseba gore bo thusiwa ke eng na lebela Imina Ju e na le blood tonic the blood tonic e batla ga o ruruile maonto a se matlhe o tla bona gantse o e dirisa maonto ga o a boela boemong bo wena o bo tsebang o tsebare ke blood tonic e leng ka gare ga Imina Ju Ramale multivitamin mineral supplement calcium le yone magnesium manganese sodium and potassium and iron and sulfur and iodine ga o shaba re na le dimela tse kang 28 tsa di-amino acid and enzymes e leng tsona di aga mmele tsa bophelo ga o shaba re na le vitamin B1 o fitlhela vitamin B12 wa ba le folic acid le biotin di teng ka gare Imina Ju ra ba le alpha ra ba le bulbary e teng ka gare Imina Ju na o ka etsa ngwana ga o fumana ditlhare tsa matlakala wa bona lwana a kganyanga le matlhe kanti ke yone Imina Ju ka o thusa motswadi wa ka he se ba re arthritis kapa o franka kapa o sebetsa o yemi botata mmeli wa bua ya le na ju tikeko e ka utsa motswali wa ka lo yana ntse o dira o le hantle ba ya ka go mme ba ka usani ba ka ba kopana le nna maraba pharmacy mo di ka beketsa buy one get one free thing e ka mkibelo go tabeng tikeng ba tsa rutwe ya mane ho le seria fa ya ntse o bua ka ba tsa malwetse ntateri tsile ba bang ba re tletsole bua hela uri a tshiseya ke se mdi masbata tshudisano ntse le 10,000 rand re tla bona re ya huma wena ke tsa ke motswadi ha o rekile se mdi sa kile slip ya hao ha o rekile mina du fela kwa LES mdi ma chill slip ya hao o se mdi sa nomoro ya 066 400 5505 abu rumela chill slip ya WhatsApp number e o sky phone na nomoro eno ya WhatsApp ona motho a ka ya raba ngile ka ke ya kena nomoro tsa nna ke 072 7388 244 ya nga ka mima e o ya tsimbo e ke 072 5950198 ka pa le tsetsa 012 546 98 ubuye hape o re 22 mongaka mafela beke e be a monate le sonta hao e be ntle haholo e metswala ya hao dibohodi ka wena botsamaisi ba stešene kaofela ke modimo a ka reetsetse ka mogao ke a leboa
0: ke lebohile mongaka
1: dangedate
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Wa ratwa wa le lesedi FM.
0: Le shume le metso e robo metso tso re o reng ya bohlano mafifi go tso hle ke teboho mokwena ka petsana Ritz Mountain View ke kena le Casper Chabalala le tshehla mokwena ke ma aprosola a ke sebetsang le bona ke qetelle ka butuwa ka ke mala hle mokwena o ka mona ka petsana le yena Danko ke le buile go hashtag dikalaninga e motsomoratuwa mafifi ha batswe batho ke tso seselwane sebaya tatulo morobe tsidiso morobe ke qetelle ka o tsosa ba a ibohle ba motse wa mahlonhlwang bona ba tsoswa ke thapelo morobe ka mona ka matlonhlwang ke le buile go lohlengwane se tlobeletsa tsile monana le monatehle mafifi dumela ke tsosa Jonas Dlamini Frana Gene Tukologo Dlamini Velkomo James Dlamini ka qwaqwa develt ba tsosa ke motsa maitlamini tsatsile monatengwane so madume the dark beauty ke rata gore ka jeno le nna ke re happy birthday go mamogami ngwang letelang ngwang le rato Morgan are hip hip hore ba kopelwa ke dikgomo gamiwa tsatsile monate ndate majabaja ba dumela hle ke gata o tsosa ba hamoloi Nhlapo le baha mothupi ba tsoswa ke ngwana bona e leng mantsa moloi ka mona ka Senegal ntse ke sa itebale ke re happy birthday to me tsatsi le monate ngwaneso mafifi ke kopa ho kena le baha tekete ba tekete le sotho mogotlong ke ntate disetso tekete ka mona ka Mia Town mafifi o sebeditse ngwaneso phomola ba letsatsi le monate ntate mpiti yokni ke a leboa kwete Yesu hle lo ke tika monate tsatsi le haula botshaba ke tika monate mzwake ke kopa ho batho bana mme mamodise mme masiagela le mme mashuping ke baisane ba ka ha batsoe ba phatsime ba tswa ke mamodibedi ka mona ka kutlwanong K6 dumela sponono ke tsosa bana ba latela nomvulo mazibuko le ndiwe sebaya busisiwe mahamotsa ba tswa ke pontsho mokwena kapetsana ritsi le sedi FM dumela khotso
4: e mtsoma atwa
0: le ga manana
4: a monyati ke mme mali bo mokeki mola ba le kwa mo mathabeng e mtsoma atwa ke kopa ke tsofatsa kae khumane ka mona ka tlinking ya khotsong ke tsofa milani sino go ke tsofa ba mokeki ka tela
0: Bye bye, Popinyana. Keki, keki.
4: Bye.
0: Lady Smith, Black Mamba, Zombuso Koza. And you do so.
5: I when
0: you make me happy.

0: Ke a o dumedisa mmamedi wa ka ya motle tshebeletsong ena ya mafube hoseng. Ke ntate Moruti Qaba wa tshebeletso ya Have Faith in God ministry ka mona ka Palm Ridge e Ekurhuleni ya reng tloho re ye lentsweng la Morena Modimo. Lengolo lena la Luka kgaolo ke ya bohlano temana ke 27. Ke itse Luke chapter 5 verse number 27. Yona e bale ya ka mokgwa ona e re ka mora tseo a tswa moo. Ka mora tseo a tswa moo. Mohloditero wa ka ke mantswe ana a reng tswa moo. Tswada, tswa, tswada. Tswa moo, tswada. Le re lentswe la Modimo ka mora tseo a tswa moo. Le wena ke tlisa molaetsa ona tswaha, tswaha ditabeng tsa mashano tse qabanyang malapa a batho, tswaha ditabeng tsa boikgomoso tsa ho inkela hodimo o shebela batho ba bang fatshe, tswaha, tswaha ditabeng tseo le re lentswe la Modimo ka mora taba tseo a tswa moo. Le wena ke re tswaha tabeng ya boikgomo so ngwaneso, mosebetsi mo o sebetsang o shebela basebetsi mo le wena fatshe. Ke reke mo o kenang teng o shebela ba bang fatshe gobane wena o mma ditšhelete, wena o ra ditšhelete. Le ge lentswe la Modimo tswaha, tswada moyeng wa boikgomoso, tswaha, tswaha moo. Ga o tshwanetse o thuse basukudi ba sukulang ore wena o keke wa ba thusa gobane ga o ba tsebe mo ba tswang teng. Tswa moo moyeng o wa o tlhoka mohau, tswaha o ko gauhele batho ba ba tlhoka, o ko ba thuse. Le re lentswe la Modimo ka mora tseo a tswa moo. Tswaha. Wena o dula ka nako tsohle o le ka hara mokgopi, o dulang o fihla lata mosebetsing, o dula o ngodiswa di-warning form ka nako tsohle, wa sainiswa. Hela o dula o sainiswa motho wa Modimo ka lebaka la mokgopi ona. Ha o batle wa ruana le bona batho bana, wa bona batho bana ba batla o fellwe ke mesi mosebetsi hobane bona ba sa batla o sebetsa, o kene ka ra bona. Tswa, tswa moo ka ra mokgopi oo, tswa ka ra batho bao. Wa tseba ho na le batho ka ra makeishene ha ba tswe ka ra ditaba. O swantse o tseba fela ha o thwe o na le ditaba hore nyeo le nyeo o tlameha le teng ka ra mokgopi oo. Wa tseba na ntho eo e tswa keng, ha o batle ho tswa, tswa ka ra mokgopi oo. Ho na le batho ba specializang ka ho bua ka batho. Ha o qala o di nyeo o buile ka batho ba re ke gola le nye o na le teng, and-e ka nnete o thole gore o na le teng. Tswa moo ditabeng, tswa, tswada, tswa. Go na le motho a dulang a kolotisa, o dula a kolotisa ntho tsa batho. Ha o tshwanetse a patale wa palea, ha bona motho a tlolata tšhelete o re go bana le modwetse o rakio fela a le teng. Ke mona mo ngwana a tla bua re o itse ko o jwetse gayo fela o teng, wa utlwa o ruta ngwana leshano. Tswa gore ga o nkile dikoloto e be ga o lefe, ga o patale. Ka mora tseo a tswa moo. Mafube a re ho wena, tswa moo, tswada, tswada, tswa, tswa moo, tswa, tswa, tswa moo. Ha o tshepahale mohlankana, o dula o tshepisa hore o tlo nyala tshepiso, o tlo nyala dimakatso, o tlo nyala nthabiseng, kaofela wa ba nyala wena. Ha o tshepahale, tswa ha, ka hara moya wa o se tshepahale, tswa. O ngwana ha batswadi ba bua le wena o phisana le bona, wa araba. Tswa moyeng wa o phisana le wa araba le batswadi ka Kriste Morena. Amen.
1: Moruti Qaba re a leboha. Tshepisa matshediso, tshepisa Palesa o tlo monyala. Tswa da. Hey, hantle di mahlo ra ja botlhano mantse ba mofokeng le boifoma kumana mona le mane thapo ke tse.
2: Ha ke le bohe gaitsedi ya ka emotsho moratuwa mabedi ntle le ho senyana go ha re le kole hore re tswa ka difingo makumane ho sengona.
3: Bona makumane thuso teng ke go paleseji le ke le nthuse.
2: Sesuti haufile sealemoya sa hao o tla utlwa selo se feleletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e moifo o mo fumanetseng yona a thotse ding qeto ya lekgotla le phagameng la dinyewe Pretoria e mabapi le kopo ya rakgwebo lekaleng la ditekesi Opa Bafana Sindani gore a se hlahelle ha jwale ka pela komishini ya Madlanga e tla tsebagala hosane. Ka jeno ke letsatsi la naga la botšhaba ka gona re tlo bua ka botlhokwa ba tshebediso ya dipuo kapa maleme a ka lapeng dikolong. Re tla bua le setsibi sa thuto. Aforika Borwa, Lesotho le lona botlhe ba mabetseng makumane le le dinageng tsa matšhaba dumelang lebe le phele. Nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng. Tlhokomela gore gobane ke letsatsi la phomolo ka jeno re ke ra ba ditaba tsa hora ya botlhano ditaba tse gakolang letsatsi di tla ba ka hora ya botshelela.

0: Rama yetsa dijo tse monate di be ramalicious. Fumana ramathapi a hao kajeno.
1: Chesa wena jarara, chesa tobetsa. Makoya a nnete. You dumela ho thaipa kabelo ntle le ho etella pele ka kabelo yo. O hlale bo bokalo. Jarara, e ha tseba hore kabelo ke motho e seng hlapi. Empa re ntse jarara e be mahla kana le ho feta. Jwale e se etla ka WhatsApp, YouTube le Uberlight. Stru, jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampe, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
2: Ke nako ya Trolley Dash ha okay. E gapele Trolley Dash e le mo ho 65 e ka yang ho 7500 rand. Ho kanela, re ke se hlahiswa seng kang siabo e be o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke ho le 2 liter tsa Clover Tropical Flavor Dairy Fruit Mix. Ka 32.99 e le nngwe. 2.5 kg ya Snowflake Cake with Flour ka 29.99. Le 2 kg ya Omo Auto Washing Powder kapa di capsules tse 14 ka 79.99 e le nngwe. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Ha di fumane Nay, OK Urban Kappa OK Express. OK. Beng ba leben ke le ba o ka batsepang.
3: Ke nka ba ikutlwa hao ho tsemela mong ya batho ho marandranga dipuisano tsa sechaba social media on tetsetsa ho 0860003084 ka pantumela voice note 0718460740 ere ke etse tlokomediso ya bohlokwa ke ena pele ke nka maikutlo hao.
4: Maikutlo a latelang ke a ba mamedi. Melisedi FM kapa SABC News ha ina kabelo.
3: Ha re qale ka maikutlo a rometsweng ka voice note.
5: Dumela hle o bo o phele. O bua le me mimi mona maoke. A o phokana ha ya rona e ya kae hle bathong. Na ha ya rona e ya kae dithunya tse ka nnete. Sekate se se ka lokalo sa batho ba bolawa fela ba sina molato. Ke ba bohlale. Ho aga le mosadi wa moimana ka nnete le sea le soka le hata le fatsheng a o batho le sehloha kakang muso phamisa dieta hlegaba o pagele ba ahi ba South Africa ke a leboha phoka
6: Osman se wa le mo fego tso ke le mise mafahlo ngwane ka mofubile hai Osman se wa ntwe ya dithunya o thunyana le batho hai kona Osman se wa ululu baga dipedi ke debene le Cape Town na se pone sa se na hona hore se ka fihlella go senke dithunya go batho ba ja meketso tseje ha ke nana Osman tsi gore go ka ba le ntwe ka etsala go sna batho ba boneng le kapa ba tse ba le rona batswa di re tse ba re mo lekano wa ka ona le sithunya ka tlo hampe ke go hlaitsa maponeseng go ba o sa le sitoja wena ke ite o etsa be kutloetse mafatlongwane ba go
7: Osman se wa le taba tshunya e kong Osman se ana tlo bula ba tlo nga tsika tsa selele a ke mathata Osman se ma bonsa rona ka mena itse plan ka mutshana ba eme ka matla ke mathata fela Osman se re le bo e tsaba la ka blo fa ka thafla ka tlo
8: mela mantsi ke a e tsa se be go ka mona ka kwa ka thafate e se mantsi wa nna ntse na tlhokeng ke di playa no tapo a ye khutle mantseu a ye khutle tapo a ye khutle no di plaona tsa sa khathe tsuruna ke tsone ra khathe tla ba ra ye ma ka ma uturuna community ha ra khathe tapo a ye boeme a ye boe ke a le boa
9: go hotse mo tshwa ga ya mana teng se bitse ya mtsho bla sentse ya tle yo se mantsho ha ba la banga thaka lo kwala thoka eng se ja go tsisa ba eng se la kana ba banga thaka lo batho ba ka mantso ba mtsho ba banga ka rolo batho ba rigetho go go wa tsa 187 fela ngwana mme ke phoso ma ke phoso ya bona bane ba hula hulana ka mona ka ga mkhahlo ya eng se ngwana ma la ye se yona be le tsatsi la qetela gona batho ba fengetse dikopo ka rgana ba ntukela ke tsela lo bo eng se pele ga mtsho ngwana ba ba mo le ngwana ba lusitse ka lebo
3: ha re me haleng rena le ntate pule mabena o reletsetsa a le botshabelo dumela ntate
10: ke tele ka mang
3: a ke tele ka ntate
10: ha re beng ege na ke bua ka ena ya dipula ya notse kana kana po le tsela ha ka ne tlo ha mbonde tsela e le rena re se tshaba ka ntate a kri mapontsa ha tsame ho se le rena re se tshaba ka dite information engwe le engwe e re thola ha re se e sepolisi mbonde tsela mapolisa a ka ba mangata jwang kapa jwang mare ha each and everywhere ka rastrata se se le sefi bonte fela ya thapo ya gore thapo e be teng go ha go na le ba tshwaretse dina tsa bona le ba leng gore ba tshwaretse ba tshwaretse dinato e seng ya bona bonte fela yone ke selo ke ya thapo mare go teng batho bana ba tlenye batho are ka rente ke modimo a ka betsa ga kemapusa batho ba batho ba tshwaro ka dine ke di bile man
3: ga re le bohentate mabena re le ba Kimberley go ntate Rantheba kgotso ntate
11: ga ntle le kae phoka
3: re tele ka ntate
11: ei phoka go boima ka gore Afrika Borwa go thata go boima e tla yamane mo e bane mosomo qetelong go tla ba le molao wa gore go seke ba selwa go ba le batho e bane mosomo ba ipokanya go feta batho ba le shimo ya godimo sebakeng se sa bolokegang gobane nthwena ya ata ntho empe e ataka pelenyana ka mona ka Afrika Borwa nthwena ya go bolaya batho ba bakata mo ba ipokantseng te ba ntseng monate kabo ba itseng meeting e ya ntse e tota ka gore Afrika Borwa e ka ba naga ye Afrika Borwa e tlo ba lefifile ke o fitlhela neneng mete ge le maAforika Borwa re tshere sebetse mo le sepone tsa bane nthwena ya batho ba bona motlhomo ba na ditshe tse senang molao ke nana go na le batho ba bona motlhomo ba tseba empa go thata gore ba ka loma sekolo sa tsebe phoka ke a leboga
3: ga re lebohe re furalela Kimberley re le ba botshabele go ntate maphakisa dumela ntate
12: Poka otetse
3: ka mo hontate ke a lebo
12: ha mna te poka nete ya sala NC e tlame ya moela go fetile ka yona KCO e ntse tlo ba hlola constitutional court wa bona di faction tsena tsenga tangata khara e ke tsona tsa beileng NC mathate let's all remove NC completely from power ha re nseng ka bojotlhe jotlhe NC matleng ya lebo poka
3: ha re lebo he re le baqwaqwa ho ntate majara dumela ntate
13: ho tsena ntiwa
3: ntate
13: kore maga ja go la ditse ka go di hlosa o sene ke ne ke batla go tsena go yena ya NC yena e ne e hana mo go tlisa ntho ya batho ba khetswang ka nako kore na ke batla go ipotsa gona ha ile khale ba tseba e le bona ba tsamaisana gona ba se kudisa ke go tlisa ba se ba tlatla ba khetswa kore ntho ena ke bona go e ka ge hlile e kgwadi kgwatsana en si hlile ka ba tla o sukudisa ka di khetso tsena go sketsa tsama ka kotlo go no le betere mo tlhomong ha o no ka tlisa bo motho mo ye le go wa tseba go hlapolla go na go ba ne en si e ntse e tsila tsila tsena go tle e hlile ntho ena e kgwadi kgwatsana e batla o tlo sukudisa go di khetso tsena di tswele pele go ya ka mkhwe ke bonang ka
3: ya lebo a re lebo he ntate majara re dule hona qwaqwa re lebo ho ntate motimpana khotso ntate
14: eh me manjiwa le ga di mifomo
3: ntate
14: ha mana atungane zwuma manjiwa ngwane zwu bona ma ke tabe nyena ya African National Congress wa tsaba batho ba na ba African National Congress ba ile ba iketla haholo ba bona se ba dutsi le fatin la kanana ile bona ba la udi ba le botho ka hohle hohle jwale tabatse ha di ka mogao ke ha ntle di na paedi di ba ja di ya di mela hore mo le go tla di nyao me ba ya teng hape hape ba keke ba loka ba no so bona e tsore ba di le phoso ya le nna ke re ke le motimpana motlokela ha di ba ja ha di ba ja nna di ba ja
3: re le buila holo ntate motimpana le bo hlabantsitse mba ikutlo ho tsemela mongwe batho ho marandranga di puisano tsa sechaba social media re ya dikwala
4: maikutlo a ntsitsweng ke a ba mamedi Melisedi FM kapa SABC News Rena Kabelo
3: Ere ke suthele mo sebetseng bo hole nna rape mo kwena ho ba ke enwa o malala ala o tswe ho refatse ka sehlohonga sedi ka dikweng sa kgwebo le moruo
4: Re o be se se solong ka sa moruo le nana ngwe la makumane

0: Amedi Sisuthi haufi le sealemoya sa hao hobane dingata tse moifo o hlophiseditseng tsona kajeno ke boletse gore le sisitse la makumane kajeno hara tsona re tla ke re potlakele ka maneka Ekurhuleni Gauteng hobane tlhogo e sa tswa gotlisetswa mosebetsing ya sepolesa sa Ekurhuleni Metro EMPD Gauteng. Isaac Mapieye e re e tla etsa sohle se matleng a yona go tsoma babolai ba basadi ba robong bao ditopo tsa bona di fumaneng Ekurhuleni go tloa ka kgwedi ya Phupu. Gopola gore tabena e bakile dipuo di gana go fela naheng ka bophara ya ditopo tsena tsa basadi tse fumaneng moraong tjena gona sebakeng seno, mme sepolesa se ipileditse go botlhe ba ka bang le lesedi ka babelelwa gore ba tla ba iteanye le sona, mme ebile se ntshitse tšhelete ka loka dikete tse magolo a mane 400,000 bakeng sa motho ya ka fanang ka lesedi la moetsi wa ketso tsena kapa mmolai eno ya setlhogo wa basadi mono Ekurhuleni. Jale re tla ke re buisane, re tla ke re ame ditaba tsena tse amang polao tseno tse setlhogo tsa basadi Ekurhuleni. Athe tse ding re tla ke re lebele kgotleng le phameng la dinyebo la Polokwane Limpopo le tlankaqeto kapa ha le yankaqeto nyeboeng e tlatletsweng ke mokgatlho wa Section 27 kgatlhanong le Lefapha la Thuto Provinsi. Mokgatlho ona o batla gore lekgotla leqobelele Lefapha la Thuto go lokolola sephetho sa barutwana ba matriki ba 50 kaofela 50 seo e sale se le tshwara go tloa ka 2024. Lefapha la Thuto Provinsing le qositse barutwana bao ba metlheng ba sekolo sa secondary sa Baphutheng ka go kopisa pampiring ya pele ya dithuto tsa kgwebo la bobedi ya thuto ya moruo. Ke tse ding tsa ditaba tseo re tla di lekola ha lenaneo lena la makumane le ntse le hatela pele. E nngwe ka setlhogong jalo ka ha re keteka letsatsi la botšhaba ka jeno, re tlo tsepamisa maikutlo tshebedisong ya dipuo kapa maleme a ka lapeng dikolong. Re tla buisana le setsibi sa thuto ka tabena. Re utlwile gore e ka bana ba rutwang ka puo tsa ka malapeng ha ba le dikolong tse tlase tsa motheo bo primary, ha ba fitlha mane di university-ing kapa di-college-ing di tsheng tsa thuto e phahameng le thupello, ba ba le bothata haholo ka ho fetola puo ho tswa ho tsena tsa ka malapeng ho ya ho senyesemane sekgowa. Hobane hangata ho rutwa ka sona sekgowa di tsheng tsa thuto e phahameng le thupello. Jwale tla ke re buisane le setsibi hore e etswa jwang taba ya mofuta o jwalo hore baithuti ba se iphumane ba lahlehelwa ke matshwao kapa ba sa sebetse hantle ithutong tsa bona ka lebaka la puo. Puo fela e etse hore motho a se ke a sebetsa hantle. E re ke fetise mabenkele ke tsebo tswela pele ka tsena le tse ding.
1: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 ml Gold Tomato Sauce ka R32.99, o boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500 gram Rama Original 70% Fat Spread Brick ka R26.99, o boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
2: O ga ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Best deals ever.
4: Now what's ba se bohle ba buang ka sona. Leba ha OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeqe wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 499. Le Vita Sleep Zambezi double face set ka 399. O boloke 500. Di solutsena dintle ka ho fitisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fitlela ka 11 sa October 2026. Bona le melawana le dipelo.
5: Rona re ba ha modise re ithatela ditile tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account le lapala ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape, li iphumanela le grocery e more. Li ditheolelo ha Shoprite. Hodima more. Re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka more. Pani nya hao. Tselo ka runa ba ha more DC. Ha bula Standard Bank my more account ka jene. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.
0: Metso tsungena ile shume le metso e robedi pele hora ya botshelela ere re potlakele e kuruleni Gauteng ga hloho e satswa go tlisetswa mo sebetsing ya sepolesa sa e kuruleni Metro MPD Gauteng Isaac Mapiee ere e tlaetsa sohle se matleng a yona ho tsoma babolai ba basadi ba robong ba di topotsa bona di fumanweng e kuruleni ho tloa ka go di a phupu na go nya go hino ha ha ena go etelele tshebetsong Mapiee o ile a fana ka bopaki commission ya madlanga mabapi le menyenyetsi ya bobodu le ho tlatsa dikgeo tsa mosebetsi ka metsha e semolawong ka hara ditshebeletso tsa sepolesa e kuruleni. Calvin Dludla ke yena ya re hlophiseditseng ka leho ena e o re itlisetswang ke Mokete Monyobo.
3: Isaac Mapiee o re o malalala o tswe ho hlwekisa lefapha la hae le ho tlisa kgutso pele ho nako ya hae ya tshebetso ya dikgwedi tse tsheletseng e fihla pheletsong.
6: Rooting out corruption within our law enforcement is paramount to me as the commissioner of police in the Ekurhuleni.
3: Mapiee ya fumanweng a semolla to diqosong tsohle tseo a neng a pharwa ka tsona e leng se lebisitseng ho behellweng ha hae thoko tshebetsong o re o lokela ho fumana motho ya tlang ho kena setulong sa Julius Mkhwanazi ka potlako.
6: I need to advertise that position as a matter of urgency because this is the face of EMPD in the city, in the policing environment.
3: Mabapi le dipolao tsa moraorao tse sehloho tsa basadi e kuruleni, hloho ena ya EMPD o re bantlhaneng ya ho fumana ba molato.
6: We are working tirelessly with SAPS.
3: Ramotse wa lekgotla la toropo e kuruleni, Nkosi Ndiphile Qakaza, o hlalosa dintlha tse lebisitseng tshwarong ya Mkhwanazi.
7: He has transgressed some of the policies of the city. He has by his own admission admitted to receive money and not declare.
3: Mapiee o ne a behelwe thoko nako e telele tshebetsong ka kgwedi ya Lwetse selemong sa 2024 ka mora hore e mong wa basebetsi eo e leng mosadi a tlalehe tlhekefetso ka motabo le boitshwaro bohle phileng kgatlhanong le yena. Lekgotla la kgalemo le fumaneha lekgotla la toropo e kuruleni le hlolehile ho fana ka netefatso e mabapi le menyenyetsi ya tlhekefetso ka motabo le tshebediso ya matla hampe kgatlhanong le Mapiee. Tlaleho ena e hlophisitswe ke Calvin Dludla, Jamieston, ke Mokete Monyobo, SABC News.
0: Ha re furalle Gauteng re lebele Limpopo le gotla le phameng la dinyebe la Polokwane Limpopo ha le yanka qeto nyebe enge hlahletsweng ke mogatlo wa section 27 kgatlhanong le lefapha la thuto provinceing. Mogatlo ona o batla hore le gotla le qobelle lefapha la thuto ho lokolla sephetho sa barutwana ba matric ba 15 seo e sale se le tshwara ho tloha ka selemo sa 2024. Lefapha la thuto provinceing le qositse barutwana bao ba mehleng ba sekolo sa secondary sa ba Phutheng ka ho kopitsa pampiring ya pele ya dithuto tsa kgwebo le bobe di a thuto tsa moruo. Section 27 e batla le gotla le behelle ka thoko sephetho sa diphuputso tsa lefapha. Mogatlo o re ho tshwana ga dikarabo tsa barutwana ho bakilwe ke ho ithuta ka sehlopha ha bona le ho sebedisa mokgwa ho bina dikarabo. Ntsane Rantwa o re tlisetsa tla le ho ena eo re hlophiseditsweng ke Ntsuku Shilubana.
8: Barutwana ba 15 ba matric ba mehleng ba eteletsweng pele ke mokgatlo wa section 27 ba kopile lekgotla ho beela ka thoko sephetho sa lefapha se ba fumaneng ba le molato. Lefapha ha e sale le tshwara sephetho sa barutwana bana. Advocate Jathim Bima o tekile dingangisano tse reng ho tshwana dikarabo tsa barutwana bao ho bakilwe ke ho ithuta bona ka sehlopha le ho sebedisa mokgwa wa ho bina dikarabo e seng ho kopitsa. Khatiso ya video ya barutwana bao ba bina dikarabo tsa dipotso tseo ba neng ba di botswa e teketswe lekgotla e le bopaki.
9: So this is a recording of what they learn in class and how they learn. Now, that is what the applicants plead. Respondents deny it. They say they deny the methodology, they deny that the teachers are involved. We see it there. There's the evidence. Now, the disciplinary proceedings against the 50 children were instituted by way of notice, right? And the procedural fairness is tainted from the moment of that notice. And
8: Advocate Bima o buyetsa bolella le khotla dinyewe hore le fapha le lokela o lokola sephetho sa barutwana ba ba matric ba mehleng e le hore ba tle ba be le monyetla wa o hlahlela dikopo ditshentse phamentsa thuto pele dikopo dikwalwa. Bima o re qetwe le fapha e hatiketse ditokelo tsa barutwana ba o tsa motheo le ha o le jwalo le qwethela le fapha la thuto Liza Tsatsi le tekile dingangisano tse reng ho hlokeya tshireletso ya boleng le seriti sa ditlhatlhobo tsa matric.
10: The issue here, my lord, if the expert that were called by the respondents did explain that even if children learn in a group through songs, through recitation, through poems, it is very difficult for children to regurgitate exactly the same answers and also make same mistakes and make same omissions and make same errors.
8: Mo ahluri ya tshwere mokobobo mphiri masilo ha nka qetonye wenyena me o lebeletse o fana ka qeto ya haina go nyamatsatsi ya supileng tlele ho ena e hlophisitswe ke Nsuku Shulubana wa lefapha la ditaba la SABC a le lekgotleng le phahameng la dinyewe la Polokwane na ke ntsane rantwa lefapheng la ditaba la SABC Bloemfontein.
11: Ke nna Madibuse Msimanga, Secretary ya Senenjongo Bafazi. Senenjongo ke society sa basadi ba nyetsweng mo re buang ka meshato le ka ntho tsa malapa. Re maloko a ke zaka 3-in-1 stokvel. Re fumana cashback ka mora 12 months. Re thusiwa ka tsamaiso ya mogatlo, hape re na le funeral cover e na le underwriter. Ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook, Jabulani Mole, office tsa bona diteng Johannesburg.
10: 081-596-1065.
12: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
13: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantlha. Jala ka 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka 99.99 fela. Isita le 10 kg ya Speco Rice ka theko e tlase ya 139.99. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
0: E le shume metsotso re re lebile ho reng ya botshelela ka jeno ke letsatsi lana ha la botshaba ka hona taba e o re tse pamisetsa maikutlo ha jwale ke tshebediso ya dipuo ka pa malemi a ka lapeng dikolong moeti wa rona ke setsibi sa thuto professor Dipane Hlalele o tswa University of Solplaki Kimberley Northern Cape. Prof khotso o amohetse ho makumane sebeletsong ya lesedi. Ke a leboha ntate. Ho rutwa ka puo ya ka lapeng dikolong tse tlase tsa thuto ya motheo primary ho ama katleho ya moithuti jwang ha ntse a tswela pele ka dithuto le kgolo ya kutlwisiso ya hae?
14: Diphuputso di bontsha hore baithuti kapa barutwana ba sebedisang puo ya lapeng ho ithuta ba batla ba sebetsa hantlenyana ho feta ha o sebedisa puo e nngwe ya Senyesemane. Jale ka mokgwa thuto e hlahlamisitsweng ka teng Afrika Borwa mona ya motheo kore bana ha ba fihla grade 3 ha ba tshelela grade 4 ba se ba qala ho rutwa ka English kapa ka Seafrikaans. Jale ba lahla puo tsa ntsa lapeng.
0: Ka mantswe a mang mekgwa e sebediswang ho tshwaya di hlahloba tsa baithuti le go ba fa matshwao di tsentsa thuto e phameng le thupello na re ka re e ba tima monyetla wa atle di thutong tsa bona ka lebaka la go sa utlwisise puo ka paka lebaka la go sa utlwisise thuto ka boyona
14: Bothata hologolo ke puo. Puo o tla gopola gore ke sona sesebediso seo re lekang kwaolola tsebo ka sona, tseo re lekang puo ke sesebediso seo re bopang tsebo ka sona, tseo re processang ka sona. Jale ga e le gore puo ya gago ga e a tlhaka gantle, le tsebo yana ona e fitlhelela, o na le ntho e re bitsang a re fitlha tešhari mona re bitsa epistemological access. Ga o kgone go fitlhelela tsebo eo ye mo ka baka la go se utlwisise puo.
0: Fela boemo bo jwang prof ga jwale ba disebediswa tse teng tsa thuto tse kang dibuka tse balwang tsa maleme ya ka lapeng ga re bapisa le tse fumanegang ka segoa English le Afrikaans?
14: Tse fumanegang ka segoa le Afrikaans di batla di le mmalwa go feta tseo re di fumanang ka puo tsa rona tsa lapeng. Di tla be di haella ka gore jale re tlabe re sena bangodi ba bangata ba ngolang ba thaseletseng go ngola ka puo tseo tsa rona kapa ka nako e nngwe mekgwa le ditlwaelo tsa rona. Rona ne re na le mokgwa wana go di fetisa ka ntho e reng ke oral tradition, ka go di fetisa ka puo, ka go tla go etsetsa ditshomo empa jale ga di a ngolwa fatshe. Jale beng ba tsebo eno ga ntse ba tloa lefatshe mole ba tloa le tsebo eno ya bona ga re sa e ngola fatshe.
0: Ha re lekola taba ena re ipapisitse le letsatsi lena la kajeno la botšhaba go se kenyeletse kapa go se kenyeletswe ga puo tse itseng kapa maleme a ka lapeng dithutong go ba le kgatlhamelo impact e jwang boitshepong ba ngwana le boitshupong ba gae letlhakoreng la botšhaba ba gore gantle yena ke mang?
14: Puo ke sesebediswa se sebediswang go jara botšhaba ba gago. Botšhaba ba gago ka mantswe a mangwe bo puong ya gago. Re o tseba gore o mang, o tswa setšhabaneng sefeng, ka baka la puo e buang le puo eo e sebedisang go bopa bona botšhaba boo. Jale ga o sena o haelelwa ke puo, boitshepo le bona bo a tsamaya. Ka nako nngwe diyunibesithing mona baithuti ba sokola ka gore o tla bo go bua puo ya senyesemane mo jale ga a sa utlwisise gantle ebile a sena le boitshepo boo wa gore o tla kgona gore ga a bue go utlwagale. Ya mo ama le self esteem ya gae ke gore boitshepo ba gae bo fatshenyana go feta ka mokgwa o ana kgona go bua. O shebe baithuti bana ba tswang dikolong tsena tse re reng ke di-X Model C, ga a kgona go bua, a kgona go ntsha maikutlo a gae, a na le boitshepo bono. O batla a sebetsa hantlenyana go feta ya ne a itlhang dikolong tsane tseo mo motlhomong re sokolang ka puo teng.
0: Ke tlhokometse prof gore bongata ba baithuti ga ba ikotlela fela ka segoa ba se gona empa ba thatafalelwa ke segoa se sebediswang gona makaleng a thuto e phame le thupello. Diyunibesithi di ka etsa jwang go boela tlhoko bothata bona le go ba thusa?
14: Ntho engwe le ngwe go ithuta ya nako e sebedisa kgafetsa-kgafetsa. Ga o sa e sebedise kgafetsa-kgafetsa jalo eno e buang yana ke ntho ene re bitsang active language. Active language ke puo ya letsatsi le letsatsi ya dintho tse e tlwaeleileng empa yane ya tsebo ene e kwaetsweng e thata-thata ya di-university man ga re sa e bue letsatsi le letsatsi re sa etse kgafetsa-kgafetsa re sa e bone gangata e batla e re gaelela. Empa dithuo tse di-university di di etsang morago tsena go na le dibaka mono university mono tseo baithuti ba ka yang go tsona le morago tsena le AI tla o sebeletse tla o thusa gore ga o ke sebedisa puo e itseng ga o fetolela puong e itseng o thusegala ga bobebe. So di-university di na le yona gore di sebedise dipuo tse ngata re bitsa multilingualism gona jale. University e nngwe le nngwe ya sheba jalo ka university tse tla ba Natal di tla sheba gore puo ga se senyesemane fela ke senyesemane le isiZulu. Tse kaekae Eastern Cape di tla sheba gore ga se senyesemane fela ke senyesemane le isiXhosa puo tse buegang ka bongata mono jale. Northern Cape re tla sheba Setswana se teng le sona ga se senyesemane fela le seAfrikaans se teng le sona. Di-university di leka gore maanong a tsona di leke go sututsana le taba ena ya multilingualism ya dipuo ka bongata go tlhokomela dipuo ka bongata-ngata. Se seng sa dintho tse re bonang di-university tse di etsa gona jone le baithuti ba dithuto tsa ka mora degree ya go qala postgraduate studies ba se ba gona re ba ka ngola di thesis tsa bona di dissertation tsa bona ka puo tsa tsa tsa malapeng ka motho mo ga for thola thesis se motho ka isiqotsa o rengwe ka ka sesotho o kapa ka sesuka se ka isiZulu
0: ke hopola hona le a tshudi e mong ya ngotsing ya hae ka puo ya hae phepetso ya puo ena le seabo se se kae palonge phahameng ya baithuti ba nyahlatsang dithuto ka pa sekolo hare selemong sa pele fela sa dithuto university in South Africa bra prof
14: eh lange ke ga bolela ka dikadika percentage empa ena le sekgatla se seholo re bua le ha ke sa fumane ke ntho e lakela ka bua ka yona ka lonya epistemological access ha ke fitla university ngona le tsebo e be bua mo tsebo eo o e fitlhela ka tshebediso ya puo le ha o sa utlwisise puo ha ona e fitlhelela o tla utlwa batho ba ntse ba bua ka gore nna ke utlwile gore le gore ga re ne re le ka phaposing ka mane empa wena jale ga wa e utlwa obane e fetile ka odumaso ya gago kapa e fetile thoko le ditsebe tsa gago ka baka la o se utlwisise fela puo e sebediswang gore e fetise kapa e transmite tsebo eo
0: fela matitšhere ona a ka sebedisa puo tse fapaneng jwang ka diphaposing tsa borutelo ho thusa barutwana ka pa ho ba betlela boemo bo ba tlotiana le bona ditsentsa thuto e phamile thupello
14: re se matshega ya khala a dikolong a sa utlwisisa a sa kotlisitswe ka pa le ha ile ka morao ba ba thole di degree tsa bona tsa pele ka ntho e tsang translanguaging o sebe sebedisa di puo tse fapafapaneng o le ka ho thusa translanguaging ha e bolele hore puo ya lapeng se le yona e sebediswang e le puo ya ho ruta le ho ithuta le mokgwa wa ho asesu e bolela hore o leka ho thusa bana hore ba utlwisise tsebo eo o sebedisa puo ya ka malapeng kapa puo ya hae o leka ho ba thusa hore ba utlwisise tsebo eo empa o sa fetofetole puo eo ba rutwang ka yona e bitsa translanguaging training kapa ka nako engwe ba e bitsa code switching o tla bua lentswe ka puo ya lapeng o le fetolele puo ya Senyesimane ka puo ya o rutwa mong.
0: Ha re kwa le prof na di University tsa Afrika Borwa di rupella matitšhere a ka moso ka nepo ho ruta ka puo tsa ka malapeng hona ke di phetho ka pa di ntlafatso di fentse di university di lokelang ho dietsa ho phamisa puo tsa ka malapeng hore di rutwe le dithutong tse ka ntsa mahlale science technology le tsa kgwebo ha holholo tsa ditšhelete.
14: Anga ka bua ka matitšhere a ha holo ana foundation fees a kirelwa le mane ka mo se se bua ka lapeng ba ne ba ruta bo nyane ba tsantse ba be le yona puo ya lapeng e ba bua outa ho bona ba secondary bana bona le puo ona le puo tse ba ithutelang tsona ho tuke for conversational purposes ba tsantse ba ithute puo ye nngwe ya ta kama ala peng kama zoma hanke ngwana ke yona hla ha bo bua Senyesimane ka bo bua se Afrikaans o lokala u tshuta engwe ya dipuo tsa Afrika borwa mona ho ratla gone ho bua le bana bana ha jwala ha tla fitla mane yena itsebela Afrikaans fela empa ho fitla bana ba ba sotho le ba batswana o lokela ho ratse ibe Setswana sa o badumedisa sa o tsena se re nke conversational ya no live is a active language ya le university ya yetsa taba e empa ho puo ka bo yona jwale re tla re ke ena o ntse ona se ka Setswana e batla ha ella se ba bangata ba yetsa ka paka isiXhosa ka paka isiZulu ai ba bangata ba yetsa jwale ke di university le ka ho potlakisa taba e ya hore o be le ba bangata yana ba tse bang ho sebetsa dipuo tseo ka mokgwa o tibileng wa gore ba fetele le dithutong tsa ka morao degree ya o qala postgraduate studies e nngwe multilingualism ke diyunibesiti di itonetseng mahlha ona jena gore re tsebe gore ga se puo fela Senyesimane ga se yona fela puo ya Afrika Borwa mona go na le dipuo tsa ka lapeng
0: prof re leboisana kwa gao le ka moso
14: o leboa nname
0: ke setsebi sa thuto professor Dipane Hlalele o tswa yunibesiting ya Solplaki mamedi re leboile go lego wa mametsi makumela ka jeno na tefelwa ke letsatsi lena la phumolo la matšhaba go tswa motlhophisi wa lona segametsi moilwa ba le tlaisitseng ke mokete monyo bo lentsa ne rantwa Siamalaku a re laolela gaso ka bogabane bona ba ga e sale mantshiwe ke lebitso laka re tiana go sane ebile re kwala beke mona go makumane bakeng tsa gora bahlano le gora botshelela mo na lapeng go le CDFM re ke suthele naka moloi a re balete ba tsa gora ya botshelela.

Moporesidente Cyril Ramaphosa o tsheditse bomphato ba hae ba Spain, Brazil le Norway ka ho ipiletsa ho Palamente e kgolo ya mokgatlo wa matjhaba a kopaneng hore o thewe sehlopha sa matjhaba sa diphuputso. Tlhahiso ena e bolela hore sehlopha seo se tla sebedisa dipatlisiso tsa mahlale mme di etse dikgothaletso ka maano a itseng. Mohato ona o tlile nakong eo Afrika Borwa e neng e le moporesidente wa G20 moo ho ileng a thewa komishene ya ditsebi e neng e etelletswe pele ke Joseph Stiglitz hore a lekole tekatekano lefatsheng. Ke diphetela ka ntlha ebileng ka sehlohong. Mokomishenara ya tshwaromokobobo wa seponesa sa naha o re o laetse mafokisi a fuputsang ho bolawa ha batho ba bangata kwa Makhutha ho tshwara babelellwa nakong ya dihora tse 70 a nang le metso e mmedi ka mora ketsahalo eo.

setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke mo

0: Dumela, dumela, dumela, dumela, dumela, tlema mera tsebela tso ya le sedi FM. Dumela, tsatsin lena la botshaba. Tsatsin la phumulo kwa no Afrika borwa. Dumela tlema ke sentse ku dumedisa la kali bitso ke monono. Ke motengwa moletsane, ke motho a patla, ke motho a matlapa le bolela thella wa tswa tswere thela tswere senna se kwankwetla. Mama re tsebela tso ya le sedi FM ke ho ma dumela mba ka pina mo nate re kena aka se fapano nke boha. Yano mo motho wa ka o le nteng hantle ke le bo segobela ne re dutse le yena maobane hona kwa no tshebeletsong ya le Sedi FM pele mono o re bopaletse Brenda Fassie a re ngwanona ke le bitso la pina ame re metsotsong ena le shumela metso robong re furaletso rena botshelela mo ifo felletse ka jeno re na le wena o fitlela o renya borobo makumane re le buile hlebana beso ba tsamaile le wena o tswa o renyane ya botlhano ba disile kwa no reng ena ya botshelela na kamolo ya o balla ditaba o tla gotla hape o renya bosupa ame re tsebeletso ya le Sedi FM re Felix
1: Africa Brussels le fela tshola ba shoma ba beri fela betso a ka mara ra ya botselela the biggest about a drive ke ta kwa breakfast show le Sedi FM se le teng he a o ka letsatsi la phomolo ka labone re tse fela tsena le khona o tlobe ya ditaba tsa rona hanne
2: o tsiba pali e tshwanang le ya hae ngwanana ya sebetsang ka thata yana le ntoro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya di salon na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala ha o hloka hale hore o emele di kgwedi ho tseba deal or no Deal South Africa ke mo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Kato e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke Deal or No Deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
3: Kenna koya Trolley Dash ha okay. Ye khapela Trolley Dash elengwe ho 65 eka ya ho 7500 rand. Ho kanela reke se hlaiswa senkang siabo ebe o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99. 1 kg ya Jungle Oats ka 34.99. Le 100 ml ya Colgate Regular Gel Kappa Herbal Toothpaste ka 21.99 elengwe. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Ha di fumane OK Urban kapa OK Express. OK. Beng ba le beng ke le bao ka batsepang.
1: Mashoba ba bere ba tsoma fela ba tsotso fa le tsora ya botselela re tenge ka the biggest of the drive le chepa to tenge a dubela chepa te tlo go dubela se bo so ka le kae
4: moro moro moro ntle disco dance moro chebe DJ le wena comrade Johnny to ka mo haule kae ka jeng
0: a ntho di lukile chepa tra le bo khontse re tso
1: ne ho mo nati ke le tsatsi la phomolo e motho a o tla mebile mona o bududu ka nete a ona batho
4: a uno tsama ya ha monate uno ka natsa ma pa ke ntsa me la mona line e pe du tsama mo ba ne ke a house le
1: a ya ona
0: ai uno tsama ha monate chepati jwa ha uno bua ka pula ma ba ne la o tla ma ba ne busimo
4: ha di bile le hlono no gona e sa le tshela tshela kana go ewe he ya ba go fedi
0: oh ai e rona na ke tsebo etsa etseng ke ha le dikela fela wa tswa se fefo ka pele ka putla pula ya na ke putla ha ntle ho etsa hala fela chene na ha monate
4: ai le tsono na ile ga la fuma fuma na metsi
1: e dibaka tsanga ta hle ba ne ba tsho ba re e ya tsholwa bona chepati ke amakala ka blomo ka mono blomo tsebe ga twa ke pula man manga unge ga twa ke pula
4: ei matsatsing ana wa tsebe se chairman se hle e re bale ya e ka o ka e bona ba itse ke 80% ya besane tsatsi le ka ofe
1: ei
4: next
0: wo bo se 80% wo bo le ka 20 ya le 20 momo o tswe ka 20 ntate o tle ka 18 ka
1: no chepa taro ko pare kana kwa rona
4: ke o tabo bana be
1: ma shoba ma bere ba se bera ro fela ba se tsoga fela tsora ya bo selela ma bere ke a dubela hle o phomotse ya monati ke le tsatsi la phomolo ma ba no lo wa di bule tlase ma ke shi di mona mo re pelanteng ha ho bona hala hore ka nete bongata ba batho ka jeno ba tla ba phomotse jolo ka ha ile le tsatsi la phomolo Afrika borwa rona ka tenge fitlalo re nyane ya borobong

0: setso sa ka, puo ya ka, station sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.
1: Oh, we can't wait.

0: monate le lehlaso la kgetho ya bona ena thakgolo go lesedi FM ke molelwa hashtag kgwatha motho.
1: Badume ba thukana le thwasa ke nna ausi Anna mo badirile location. Ke kopa le nkgwatele Phiki enene, ke kopa le molelo gore ka mo rata re tshwaragane fela yaka batswadi ba re sile re tshwaragane fela yalo, go sena sepe se se kena mo magareng ga rona. Ke mo kgwata ka pina ya Lucky Dube Together as One. Ke a leboga.
2: Are ba utlile ka bona se ka jeno?
3: Yeah, bona.
2: Exini ya hayo le sepetepete ya seo mamedi. O se ka ba makala, mamedi o mongwa makala. Hey, kgwatha motho ke tsiwa ka dikane gore a botshelela. A re lotla ka bona.
3: Dumela.
2: Monate ke mang? Bua le mang e ka go tsositse? O bua le thwasa le batho khada.
4: Ke Phiki o bua.
2: Ho kae?
4: Bua ke le mo Ramfontein mo Bramfley.
2: Oh, hey, ba re rumme wena o se Phiki.
4: Eh,
2: o motho a mamelang lesedi?
4: Gaolo, gaolo, gaolo.
2: Ah, o re a leboa ka Randfontein ka mo utlwa he.
1: Madume ba thukana le thwasa. Ke nna ausi Anna mo ba dirile location. Ke kopa le nkgwatele Phiki enene. Ke kopa le molelo gore ka mo rata. Re tshwaragane fela yaka batswadi ba re sile re tshwaragane fela yalo, go sena sepe se se kena mo magareng ga rona. Ke mo kgwata ka pina ya Lucky Dube Together as One. Ke a leboga.
3: Hey, ke utlwa le batho ba Together as One le na le o iotla fela le le babedi.
4: Hey, ausi,
2: ya ma tukala. Ah, tabatse monate le tsatsile monate, ausi.
4: Thank you, thank you.
2: Bye-bye.

0: على الشمال بس من الفرع بس وصغر من الشلو رقم ربيع جدا في قاستموني ترايب كيف السمينة أنجلينا أنجلينا
1: أنجلينا
0: يلا من ناتي غير تريكا قال استاذ بومولو آر بوموتي همونات بابي دي غوجل سامي تسوتو أي بيتشينا أوري أي غتو بيسانا لي مون واري كاكا تاكي دي فلمبان أهولو كانيتي كي مون باتو بيلي مون كانيتي كانيتي كانيتي كانيتي ونكيو شبه بو بيلو باهاي ukhutlele morao le mongatswang teng o tla bona hore no thotsena di a gona hala fatshe mona emongwa batho ba sa fetui ka nnete ha o ka shaba diphihlelelo tsa hae no tshwaletse o ya maudima SABC ena le jwetse o taba tsa lona empa ka nnete maoto a hae a ntsa hatile fatshe ke bua jalo ka mongadi Steve Gompela Coach, ke mokwetlisi a tlo re hlalosetsa fela hanyane ka tshebetso ena bona e ntle
1: Mamelodi Sundowns coach
0: ntle tshebetso ba o tlile sehlopha se e leng gore kgaitsedi ya ka banna bano tšhelete ba e golang ba ka reka SABC sebapadi se ka reka SABC
1: coach Steve
2: Onana le moya o fatse o ka mona a kala tsinya wa tla wetsa ho go bana le mokenya morulo le nna ke ikutlwa ke le jwalo ke ya le boa ho le fela modimo le tsematsa a re bolokele lona bana ba
0: le a re le boa ho le mokotse hey ka bona interview engwe mokotlisi le take kwana o tla puo ya bona mokotlisi jwalo ka ge le heritage day nke la le rona Afrika borwa o tla puo ya bo ene no sa le bunyane mo mokotlisi ke re hey a khona coach u tswagella di ntoka pele mokotlisi la wena o kana go e ka o tsiba puo e thata kwa ya Turkish
2: hey ngwane se ila kala bona le mothako mo bare ke kudila e mono
0: Batswadi
2: ba hae ba ne ba dula Germany mara hantlentle yena ke ele mathekisi jwale mathekisi gangata Europe o fumana ba tletsetletse gotlhe mono ba sebetsa ke bona be e leng gore ba fepa Europa ka mosebetsi obane ba leka go itshetleya gore malapa a bona a kgone go phela jwale mothako a ba tswa Germany he a tla Turkey mona o tla ha bo mare le re o tswaletse Germany mare ke Turkey so a fitla mona re ne re kope ke pene ha se mene e ba pala mona gore ke a bona gore na go tshweng mare ha o bua ka bona mo khansa lo se a ba mpela re mona na ke Turkey shi mare ke tswa Germany kwa ene ke la ka ithuta Germany ba ne ke bona re no mathata le anso ke khansa lo se lo wena o tla tsama ya o bona rena bo ithuta puo na jwang ka utlwa ka re motho ena ga a ba tlo tlhalosetsa rena o bua e ka re ke ka o ntse ke le mo tsepeng ka mora le mo tsepeng wa le tsaka ke petiketse
1: ai wa sebetsa
2: jo ne ke re ukwe he e ba tukada tsasa ha motho a bua sesotho ka po a bua sekhosa ka po a bua sekhuwa puo e ke ka paefe go bolela gore motho ono o hlompha leloko leno kapo o hlompha batho bao motho ya kgonang go bua maleme a mangata itseng ke motho a lekileng go hlompha batho be e leng gore puo ya bona ke yona eno gore a leke gore a ukwise monagano wa bona le dipolo tsa bona go na le e monana a tshware ga o batla go bua le motho o batla go kena telong ya gae o sena dilo bua leleme la bona ka nnete o tla thapa motho eno ke laba ka tsatsi le tibile stakisi ke ne e leng gore wa utlwa gore dikara ore go nnana o na ntsika ke petiketa I have to nako e nngwe ga o le boemo bo mobi o tshwanetse o leke ka tsotlhe gore o bona rona o lwana jwang ka tlamaya ke bue stake
1: coach taba tsa rona le wena dikeketsa fela ke a hopola ha ebe ke hopola ntlo la ka sebetsa le radio station eng ka mo ha ebe ke hopola fela he
2: manta sele le radio 8 o'clock lona ka tswa di bitsa prime time
1: e
2: ne re ha o re kena television ke bona o krore kamona ke tshwere le bo mathosa kamona ke tshwere le filmasing ga tsibapadi le artist re a ba botsa rena tsa dipapadi le culture le art di kopana jwa re qoqa ka tsona le bona o re mohlo mo ribitsa artist e ratang tsopa se itseng le tsopa le tsopa se mo re ba kopanya re qoqa le bona ho kopanya football le ntina le art ya tsamaisa
1: sha
2: one ha art le culture di sa kopane le sport futo ya teng ha e kopane empa ha di kopane ke futo e tshwana le Magnificent Wednesday ka o fela ha tsona dintho tseno di consolidate di thuto le thupelo education e batla e advance o lo ka hore okay ha e ba tsiri ha e sebetsa bana hore motho o tshwantsa be le hlompho be le dikokobetso ha re mo kenye mo sport le art a practice yona hlompho le dikokobetso jwale ke theory le practice
0: Mo go tlisa re bua ka papadi ene e kgolwane le e bapala mafelong a beke ke batla mo Afrika Borwa a utlwisise hantle gona le mone ke shebile gore ga le kaya laya ke bone go hlaya mabitso a bo PSG mono kere ye banna PSG to a PSG ena e le tsebang o ka re hlalosetse ka papadi ena e ne e le kgolo ga kana e ne le e bapala mafelong a beke eo ke ne ke mametse ntate o mong wa dipapadi wa Nigeria ana re papadi eo na wa ipotsa gore maAfrika Borwa re a tseba ntho e Sundowns e entseng ka papadi eno re a utlwisisa bohlokwa le gore re tshwanetse re be motlotlo jwang ka papadi eo ke batla o e tlhalosetse mmamedi papadi eo ya Sontaga e ne le bapala e le hapileng e ne e kenyeletsang mabitso a bo PSG ha o ntse o ua pele o go re hlalosetse hantle o etsa la mmo
2: ba tsukara e go mo ntwe le rona ha ne re shebane le yona ha o tswa bida o tswa preview ya teng o no go re ai the way ba le ka mo tapodisa ka yona the way ba le ka mo bua ka yona re ba tsare sa yung si si hantle o fitla le re re ba pa ba tsho ba bona re na ma se se pa se ke bo mang ba bona di bapatsi ha ba keta mono ha keta o hlola mogopeo ha o hlaloswa ntse rena mphena e bolela hore jone le fatse ka bo parona di continent the six di tsheletse di jono hore ke Africa hore ke Australia ke Europa ke America ke Asia ke Pacific ka o tsela ga tsona di a compete hore bana wena Sundowns o ine Champions League ya Africa wena alafi uine Champions League ya Asia wena PSG uine Champions League ya Europa and then bona bukempele le di 6 le jwalo re batla go bona rena kakapa ke ma jale it's more like go batla go bonagala rena ke sesopa se feng lefatshe ka bophara se e leng gore ke sona se e leng gore ke bo mampongodi jale e qala ka gore mathata a Asia ba ile ba bapala le mathakala a Oceania kakwa ba hlola ha ba ketsa go hlola ka mono ba batla go rona jale jale se le continente tse tharo jale se di kopana gore okay jale wena Africa kopana le Asia ena le Pacific re bona gore na makema a hlodi and then ha itse le jale o tshwere half the world karolo ya di continente tse pleke tse tharo tsa tsona se di kopane jwale mo re leng teng jwale ka Sundowns se re gotse half the world re saletse jalo go kopana le mathakana a tswang kgonne bolo ba tswang America be e leng gore le bona ba tlo bapala playoff ya bona North le South America and then ba ba kopana ga ba qeta mono ba kopana le rona a solane o lo kopana le Europa e tlabe le yona jwale ya go qetetetetela jwale jale go bolelang gore mo Sundowns e leng teng ke bo mampudi ba Asia le Pacific le Africa so se re kwente jale Africa ena e re tshehla kaofela ga yona re ile go Asia e tshehla kaofela ga yona le Pacific jale re saletse go emela mathakana a tswang go Amerikana re ba tente le bona ba ba setla ga re qeta he be re ya go PSG jale ke boemo ba papadi ena e kgolo gona go setseng tsala ga ngata dintho ga di etsala o sa ka wa etsa mohlomo research o sa bona gantle gore na ke eng e kae go etsagala eng e batla e tla e le bobere mara ga o ile ka wa e sheba le rona ke gona re lebogang gore e bana ntho re katang go etse ke golo ga botlhoko and ga re etsetse rona bathukare le thwasagatsediaka re etsetsa maAforika Borwa re etsetsa maAforika re leka go tlisa tlhompho le gore recognition le respect ya gore maAforika lona ba na le bokgoni ba go etsa nthweno e re ga re ketsa bapala dipapadi tsena re ihlola go bo tshwana le histori e rile ra isiane rile go club world cup ka morago ba le morona go butseng pele ona go na le maAforika Borwa mosmo go na le maAforika go na le setlhopha se o tlile Mamelodi Sundowns jale ga re a emela rona fela mone re emetse maAforika ka o fela ga ona re emetse batho in the Southern part ya Africa SADC re emetse maAforika Borwa re emetse PSL nna jalo ka mošhanyana ya tswang Freestata ya tswang diplaseng ke emetse le mfano ore a seletsang gapa zono e leng gore ga ana golo le tshepo le tsebo ya gore o ka bapala stadium sena se re leng mo sone kele ntho re etsang ga re etsetse rona re etsetsa batho be e leng gore ke batsitse kao fela ke na tsena kao fela ga tsone re le ba motsetse le Mamelodi Sundowns le disupportera tsa bona.
0: Ai, ke rata ka mo we hlalusitseng. Mo mamedi wa
1: itlwa. Ai, mamedi khona a utlwisisang. A tswa hangata ha Sundowns ha pa batho ba potlakela ho lo sheba hore mo hope ke bokae.
0: Ai, kholo thwa santu.
1: Empa ena o qetang ho ibua yona ka nnete, hey e re galemeletse, hey re la ka gatellwa re le Afrika Borwa. Continent e mona ne re tellwa. Ai, empa Mamelodi Sundowns ba tla re thusitse.
0: Ai.
2: Ba tukara o tswa ha ntlona ho buima ho loka e bolong bona ene mathakale a North Africa a o ya ho buima Africa kwa la ho ya ho West Africa Africa na ba e kentse pokotho ke bona ba dominator ba le le ka o khala tlhenkenyane yeno bo bua ti bana bo alakhli bana bo manka o tsena ha bona Morocco kwa tsantsi re kene bo Algeria bo Egypt re tlatla ke tla re tlatla re ba otle re ra tla khala tlhenkenyane le ba le West Africa di teng e teng tweno jwale ntwa ene re lwana ga re lwane le rona fela jwale ka masandawana re lwanela the southern part and the central part ya Africa gore go bane le tekano e ra e khona ba lona le itsentse dipoo mona jwale tshwantse le rona re le challenge mara ga o bonolo batho ka re bane ntho tse ngate tse re di etsang rona ga o sheba Africa ene malo ba mona jone ka bana be sulona le tsela hantle ntwana ya hore Africa ile a hlaisa ho tla ke phisi ya mena e nyane yana ha continent e ile go rose ka tsedi tse ngata ngata le yona ntwe ne o fana ka moelelo le kelelo ya hore rona ma Africa re nya se re itele re gelle fa yona ha ntse tso tsana le se di tsara le bo sanda o se ba romela malaetsa o tse e hlaisa ntwana re buka pele ha re se o nagana gore re sona we are actually bigger than that
1: re
2: teng go tla le re hlompe go bale we deserve to be respected.
1: Hey coach re le boa re le boa ke gola ha re atamela papadi ena e leng gore ho tlo pentwa ba bang hape re tla boela re fumana sebaka sa re ke re kotlwa ke a bona Mamelodi Sundowns se bele tsa ho penta le fatshe ka boyelo nta
0: ka boyelo ngwana ka ka boyelo
2: ka ba re ka boyelo ba nna le ba bang ha ba ba botla go di se di fela o go se ba rai bana nna re khatetse ba tla la di ja jwa le na tsa rona re ba tla bona ke
0: bo sebetse o motle ke tla o mema hape coach Steve ka nnete ka mehla le mehla a ho bua le wena ke hlompho e kgolo boss wa ka re le buile haholo
2: bana ba se modimo re se matle mpa ke sa phela ho mo bana mo bana ha ne le bone ke mametse radio ila ka tswa moya ka ikwa ka thekinya ha ke bua le lona ka o kwa ke bana ke le mo ke kore ke ba mo rolo ke tlala ma le ka jeno le a mo tsa ke na go le nya a tsata u bula radio ha manela le ntla ba tlhokada ha o kwa thwasa ka go le yena tshipa di ra tsapana meso ha le tsile le tsile se ba le a re tibi sa modimo a le sema
1: amen ra le bo a coach au ma media ga le bo ha ka nnete ke motsotso re furaletse ho raina ya borobedi ena tsebeletso ke le sedi SABC na ka moloi o balata batseng.

0: na go ntsa tlhelwe bophelong mohau e ka pama tsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Swipe, we be monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho di-bill wa tse 3 million ha poxa. Reka Mac hand washing powder 2 kg tse tharo ka 180 rand. Ellis Brown Creamer 750 grams tse pedi ka 99 rand. Fumana 1 gig data mahala ka Boxercom ha poxa feela.

0: ra tseba o mametse le sedi FM e ntate re a o rata re a leboa ka mino monana ena ke burn out sipo hot sticks mabuse ke ngwa dipina tseng ho potsang ntaule a o se ntaule mmantswala ene re ha selemo a se kwala hantle ka Christmas ka motho a phea ntjena ka Christmas ke ngwa dipina tsene ndi la haholo o na le motho a mogongo he no no go go ja efa ngwana yena he motho ala tang ke nya ntho tsena tsa mo ja efa tsena le sethatha a o sin taule amara tsamara tsa se fa motho ba mo nate a hono ka mona ka old gray ka blue fontain tetla bele mo ya tsabeha ke bua jwalo ka usane 26 e twasa ka moqibelo 26 September a mamedi ho tla tlo kopane pitiki tlala ka 11 hosei etla pshatla kana jwalo fihlela o renya botshelela o renya botshelela ke famo famo atso etla tswa ho tla thunya le role ho tloa ho renya botshelela ho fihlela bosiu entswa ke mpesi ke motshepile ka bo no le makhube ke ba tshepile ka bo
1: makhube di jwalo le yena o pitiking wetsa la
0: ha ke
1: makhube di ke tla mosia mona makhube di tla tswa ga famo he ntswa ke mpesi a tshware e pitiki
0: o
1: ha re ya pitiki go sala bana nya na fe all grey ka ba le ka blom fantim bana ka moqibelo 26 okay o sane ke moqibelo moqibelo no re ya ngwana 26 o tlo reka le shobela botsomong o sengwa sala ntate ya ke khufa 2026 pitiki tikete tsa bona face 1 ne le 175 gating ele
0: 250
1: ihlile jwalo 250 gating money
0: phase
1: 2 yaba 200 gating 300 VIP itwa 900 jwale tla qala hore ga le shobela botsomong jwale tla ba ke pitiki le famo makhubedu tla tsamaisa ena na ya famo ntswa ke mpesi tla re emela ka mona tsamaisa ena na ya pitiki tla ba monate ya holo ka nete kufa mafelongana na afeke ke le shobela botsomedi betsotso ka lebile tshalo reng ya bo robong the biggest morning drive to kwa breakfast show le eme jwale letsatsi la o ka jeno ke a tseba ba bangata ba fitile ka sekofo maobane a ke tsebe kore ha e tlo ba letsatsi la phomolo go gaitse di a ka Afrika borwa busiu bo ba pele o letsatsi leo a e ka re mafe se a gao
0: se piti piti
1: se a gao maobane maobane ke tswa ditlufu
0: hai
1: ke lo bona mgeteza ka mona ka DK gaitse di a ka kae ka re ke ka re December
0: ene ka re December ha ke tswa nna ne ke le force lo maobane ne ke le ka mona ka spray
1: ka simo nati ma
0: ne ke le spray
1: tee di ja pa
0: kada tsetswang ka N3 jwale nthone mmakatsa letse kena
1: eh a di japa
0: ke ho etsa hala
1: japa gore e mong ke yona hana jwale ntse ka rwa tswa hloela re tsi ela
0: o ntsa re ithela sa
1: re bolo yo mo sa tsebeng ha o tsebe ga talelana le hlaka ka tsebeng ye ka patsebeng ya lefela ona le tsi hai batle ntotsenga te batla o paqame gaitse di a kae jwa
0: butle butle re jwetse ena wa tsi u itse re na le tikete tse kae
1: tsa pitiki o jona re ba fetse kae
0: re ba fetse tikete tse
1: re ba fetse kae ah ya ba
0: 5 double
1: e motho a skala ta tikete le nngwe ma
0: 5 double
1: tsama ke ba 2 by 2 ba be di re na le double tikete tse hlano by 2 le tsana jwa 086 003084 ba tla pitiki 086 003084 kopane le famo ka mo ba khwele tla tsamaisa famo pitiki ke ntswa ke mpesi mo qibelo re ya ngona a o batla o ya ke tshwere diteketse
2: loko la botlhantsa ke ba ha o jwalo ka mophehi le spa fumana 80% off go di 70 sorts of Nutrifresh kitchen essentials ha o reka ditlhahiso tse jwalo ka 1 kg stock country spread tub ka $44.99 o boloka 15 rand kapa 500 gram rama original break ka $26.99 o boloka 10 rand ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 6 October ha tipa isa le teng spa fela gona le dipehelo
3: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Best deals ever.
5: Now what's it about bohle ba buang ka sona? Le ba OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 499. Le Vitas Sleep Zambezi double pay set ka 3999. O boloke 500. Di solo tsena di ntle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fihlela ka 11 sa October 2026. Hona le melawana le dipehelo.
6: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
7: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka lehlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
6: Etsa kopo online. O tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di re file 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
8: Le Serie FM. Aquí muy lejos.

0: Sad Day. KO Youngstana Blackie e tsebeletso ya Lesedi FM.
1: No Africa bo ra o sebetsile. Sebetsile ka leto. Sebetsile. Ah o ka tsepa lwana o dubela hle. Ah lwana o tla boleka ka nna ke a dibolong ka mane ka Kronstadt ba memme. Glo shebella bana o tloa bana ne ba kampong ya under 9 fela under 17. Ah o tla ba rena le bo coach Pitso Mosimane, coach Vela Khumalo. Ke bone Bennett Chinene, ke bone lwana o tentsovila kazi. Jabu Mahlangu. Re lo tsietsa kampone tsa lang ka mane ka Freestata ha o tlaba monate ya holoka net Africa bo rara kopana ke yo mana ho renga bo robong hape o fitlela ho renga bo kae bana ho renga bo tshelela ha o sane o fitlela ho renga bo robong ka la bohlano o tlabe re kwala jalo beke ya re tlabe re kwala beke ho ngata thotsetsa lang ke bone le re tswa go vile mane ba qala ka tournament ya bona moqibelo ho tlaba fela jalo ho bondate go tlile le ka mona ka David Tini le bona ona le dipapadi tsetsa lang ka jeno jalo ka ile la bone tjena ba rena le top 4 engwe kotsi ka mona ka vota ka mona ka Jobsonville Africa ka David Tini Africa bora o tsa ona general ba thusa ke mkaka se be di tseke betse ile tore
0: amara tsabela tsa Serie FM le nna ke monono ke a usola khazang ke sentse ke tshwere ha re hopotsaneng matshwana ha a re kopanang ka tlasa ona ke flaga ya naha ke le ka tsho national coat of arms o ska ba le bala hore ena le lelomolane la protea ena le nonyana le letsatsi le tshabang ebe re na le phofolo ya naha ke springbok ebe re na le nonyana ya naha ke blue crane ebe re na le palesa ya naha ke king protea ebe re na le sefate sa naha ke real yellow wood ebe re na le tlhapi ya naha ke kgaldu take care fa mona tsa o sedia fam ke tika mo nate hle le lona ba ya marai nka je di tlokomela mo yang teng shikupu shibankofu dj kanyane tsebeletso ya le sedia fam

dumedisa o seng hona ka lebitso le matla la mopulusi wa rona e leng Jesu Kriste. A re fumaneng lentswe la Modimo tlasa sehlogo sa rona se reng boloka botjhaba ba hao. Re fumana lentswe la Modimo bukeng ya tshenolo kgaolo ke ya boraro, mme re bala temana ya leshome le motsomong. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela yona. Bona ke se ke tla ka pele, boloka se o nang le sona, e mong a tle a seke a nka moqhaka wa hao. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng, mme ka Jesu Kriste morena wa rona lentswe lena le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Boloka botjhaba ba hao. Momamedi, letsatsi le leholo leo Afrika Borwa ketekang letsatsi la botjhaba, lentswe la Modimo le re bona ke tla ka pele, bona ke se ke le teng. Boloka se o nang le sona, e mong a tle a se ke a nka moqhaka wa hao. Ka mantswe a mang, Johanne mongodi wa buka ya tshenolo o re tshwara ka thata se o nang le sona. O re Johanne ngwangwarella ho se o nang le sona, se ke wa se lesa, se ke wa dumela maemo, se ke wa dumela dipuo, se ke wa dumela eng kapa eng ho amoha mpho yeo e fueng. Tshebeletso ena e re o se re sa kete ka letsatsi la botjhaba, boloka se o nang le sona, boloka botjhaba ba hao. Botjhaba ha se morabe, botjhaba ha se o nyatsana, botjhaba ha se o ya ka puo ya itseng, empa botjhaba ko ananelana re le setjhaba, ko tseba lefa la setjhaba leo re nang le lona. Mme lentswe la Modimo le re, re boloke seo re nang le sona. Haeba o na le ntho Modimo a hlonolofaditseng Afrika Borwa ka yona, ke hore Afrika Borwa le ha e ka ba le dipuo tse fapaneng, le ha e ka ba le merabe e fapaneng, empa Afrika Borwa e nngwe. Mme ntho e bontsha kopano. Mme tshebeletso ena e re o se o sa keteka, boloka botjhaba ba hao, boloka kgotso ya hao, boloka nalane ya hao, boloka nala ya hao, boloka seo leng sona, boloka boitsebo le boitshepo ba hao, ikgantshe ka bowena. Temana ena ha e qetella e re e mong a se ke a tla a nka moqhaka wa hao. Momamedi, o se ka ba dumella

0: Ena ne lepina e monate ka nnete. Dumela hle metswalle ya ka e metle.
1: Dumela mme Mathepi.
0: Bana ba ka.
1: Mme Mathepi.
0: Pale ya rona ya ka jeno ke e bitswang seletswa sa mmino sa mohlolo.
2: Mme Mathepi. Ke a kgolwa gore ena ke engwa dipale tse monate tse o tlholang go phetela tsona.
0: Tlhoni o bua nnete ngwanaka. Le ena ke pale e monate. Ha re e mameleng ka tlhoko goba e ya qala. Tshwenene phela le maloma yona ya bitswang tshintshi e tala. O ne a sebetsa ka thata, a ga dibanana le monokotshwai gore di tle di tsebe go ja. Ya ba tshwene e nka qeto ya gore jwale nako e fihlile ya gore e iphelele e le nngwe. Tshwene e ile ya re.
1: Maloma tshintshi e tala? Hai, jwale ka nnete pelo ya ka e utlwa bohloko ga ke lokela a go gana le wena.
3: Abu.
1: Eya malume tsintse tala ke lokela ho etsa sena. Ke sa le ipatlela le ha ile ho ile nlaka.
3: He, ke o lakaletse mahlono.
1: Tshwe. Ke leboa.
3: Mo mamela hetswe.
1: Eh.
3: Hona le seo ke o tshwaretseng sona.
1: He?
3: Eh, ke tle ke tse. Nka mo. Eh, ke hona he.
1: Eh.
3: Nka seo.
0: Malume tsintse tala o ne a bua jwalo ile hane le tsa tshwene seqha sa mohlolo. Le seletswa sa mmino sa mohlolo.
3: O ntso mametsa ke tshwene.
1: Eh malume.
3: Eke. Ho sa tsotelle hore na o tsumang. Mm. O tla e hlaba botsekeng ka sekhasena.
1: Bona?
3: Eh. Hape ha o bapala seletswa sena sa mmino.
1: Eh malume.
3: Bohle ba utlwa mmino o tswang ho sona. Ba tla tsika, ba etse menyakwe. Eh, ba sa gautse fuhlela wena o emisa ho se bapala.
1: O ga nna?
3: Ke a o bulela.
1: Ba tla tsika.
3: Hey. Ka ntate ga magina go tla
1: o bulela. O tla ba monate malume.
3: Hey.
2: Ebe selo tsa se sa mmino seo tshwene a neng a se fuwe ke malome ke sa mofuta ofe mme Masepe gona tshwene e tlatlhe e tsebo se bapala je.
0: Hei tlhoni wena e be ka re motho o lebetse ka dipotso tse mona tsa gao tse ngata ache jale ga ke tsebe gore na ga o le tjena ke araba efe ke tlohelela efeng empa he ngwanaka ke dumela gore tshwene e ne e tseba go se bapala. Le o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona gore re tle re utlwa gore na o ile a qetella o etsa etseng. Tshwene ile nka seletswa sena ya leboa ya ba e ya tsamaya. Tshwene e ne e so tsamaye bogole bo bokae ha e tla teana le phiri e ipatile ka hara mong.
1: Hey! Dumela phiri!
4: Ee wena ke le go tshwara tshepe yane thula
0: tshwane ile ya nyarela ile ha ile ka go bona tshepe e neng ntse e tsama ya ka hara jwa
4: wa bona jwa le o ntse
1: ke ntse
4: wa bona jwa le o ntse
1: ke ntse
4: o e bana isitse
1: nna ke le holetse ha o nka mnyetla ka nna hai empa ha mtsale ke maswabi ene se maikemisetswa ka empa o ska tshwenyeya. Ke na le se ka samhlolo mona se ke se fueng ke malome wa ka malome tsintse etala. Nka thunya eng ka pa eng ka sona.
0: Ka o bane phiri ene sa kholosena se o tshwene e se bua. Ile ya bolella tshwene hore e thunye lekala la sefate. Tshwene ile ya fela ya etsa jwalo. Phiri ne ntse e sa dumele. Ile ya re
4: a o tshwene. A o tshwene motswalle. Ke kopa mphe sona hle.
1: Ko fe?
4: Ke a se hloka.
1: He e. A o tshwene. Ntse e kutlwa ona ntse reng?
4: A ke a kopa
1: jalo go fele nna.
4: Ke a kopa hle.
0: Jale phiri ne khinne ka o ba ne tshwene e ne e hana ho efa seqa. Ile ya qhumela tshwene mme ya iluma. Ya itsukutsa ho fihlela seqa se tswa ka matsong a yona. Phiri ile ya senka ya ba le ya ka sona. Nako ena mo teng ho ileng ha hlaha phokojwe ile ya botsa tshwene ya re
3: ke go baneng ha olla tshwene
1: bidi o tse se tsasa ka sa motlolo so ke se fueng ke malome wa ka
3: ke taba tso ke sa rateng ho ritse ba tsena he wa tsaba ke tshwene
5: ntatele re tla batlana le yona re bolelele gore e se gotlise
1: ntseng ke wena o mogolo bona o nteteditse jang bona maqeba a go nna mona wena o molwantse ebile ke thaka gago
5: tla molwantsha olokile
0: ya baphokoswe le tshwene di tsamaya mo go ya batlana le phiri ena ya setlokotsebe ga di se di e fumane phokoswe e le ya bua le phiri ya re
5: phiri
4: oe phokoswe
5: ga ke re o utswitsa seta sa tshwene se gotlisetse go yona gona jale pele ke o bontshana nna ke mang
4: eng tshwene e se utswitsa go nna
5: eng
4: tshwene e se utswitsa go nna
0: phokoswe jale e ne e maketse e le ka nnete e ile ya sheba tshwene ya sheba phiri ka gara dithaka tsa mahlo ya tlosa mahlo a yona go sheba tshwene e ne e sa tsebe gore na ke mang go bona ka bobedi ya bua nnete
5: wa tseba keng ke bone ka taba ena rona ya ntlaka ena wa tseba go tla etsang re tla lokela go ya lekgotleng le re nyamane go mogena tau le nkwe ke bona ba tla etsa kato ya gore seka sena ke sa
1: maseka sena ke saka ke sefue ke malome wa
5: ga ke na bonnete le nna ke letseng
0: mane go tla tshwene e ile ya bolelela morena tau ka moo phiri o tsutseng seqhasa yona ka teng phiri ne e bona gore dintho ga di tlhile ga di tsamaye gantle bakeng sa yona e ile ya sebela phokojo
4: bolelele le go tla gore tshwene bua leshano ke go tshepisa gore ke tla golelana le wena seqha sena ga o ka bua leshano lena laka
0: ga morena tau a bolelela nkwe gore e bitse phokojwe go tla tlhaelela ka pele phokojwe e ile ya re
5: lekgotla le gabane ke ne ke ntse ke itsamaela maane thuteng gaufi le moru ga ke tla bona phiri e thunya ka seka sena sa yone e ba ke bona tshwene e qhomela fatshe go tswa sefateng mme a tshwera phiri tshwene ke lesodu seqha sena ke sa phiri tsena ya utswa tshwene
6: ka nnete ka jone ke tlhotswe a tshele diphoofolo di tseba go bua leshano le ga o le jalo he o seke wa nyagama wena tshwene nnete e na le ditsela tsa yona tsa go tswa
0: o bua nnete ka naneelo ngwanaka qetelelong nnete e tla tsebagala ga re tsweleng pele ka pale ya rona tau le nkwe ba ne ba mametse ka tlhoko ditaba tsena tse buang ke phokojo qetelelong nkwe e ile ya ema mme ya thetha segotlhela
7: re fumana tshwene e le molato ka o iketsa leshodu mme re tla e kwalela ntlwana tshwana
1: nna ke utswa leto
5: nnete
1: ka matshwane mantswatsenake utswa leto seka senone ke saka bokojo o bue make ke kopale se ke lankwelelatleng
7: o mokgwa e mebe tshwene balebedi nka ntshwene na le ikwalele gona jwa letsela
1: pekeaka ke gomama ke gapele ke kopane se ke lankwale
7: moisentlwana tshwana
0: ke ka yone nako ena mo teng tshwene e ileng ya gopola seletswa seo e se fuweng ke malome tshintshi e tala
1: moganaka ka kopotlhe wena mogana tau le wena nkwe nna le ka ntumelela go letswa seletswa se saka seo ke se filweng ke malome pele le ka nkwalela ke a o kopa
7: sheba potla ka gona jwa letsenanana pele ke halefa
0: ya batshwene e ntsha seletswa sa yona sa mmino ya qala go seletsa molodi wa sone o ne o le monate go jwale morena tau nkwe phiri le phokojwe mmogo le balebedi ba ileng ba qala go tseka tshwene e ile ya letsa seletswa sena sa yona e sa gaotse diphoofolo tsena le tsona di ne di tseka di sa gaotse go fitlhela maoto a tsona a se a opa ebile di se di sa kgone le go
7: ela ke kgathetse jwale ga ke sa kgona le go tseka go feta mona ere
5: ke kgathetse jwale ga ke sa kgona go tseka le go feta mona
0: le a phokojwe e ne e bua sena e ne e sa kgone go ema fela e sa tseke ka gobane seletswa sena sa mmino se ne se ntse se lela se sa gaotse phiri ile ya re
4: a ko emisetlhe tshwene a ko emisetlhe motswalle ke a go kopa ke kgathetse
0: empa tshwene ke ga e ntse e tswela pele go bapala seletswa sena sa yone nnete ke gore diphoofolo tsena tsotlhe di ne di kgathetse goo di neng di sa tsebe gore na di ka iketsang di ne di ntse di jeka di hemesela di sa tsede ga seletswa sona se ntse se lela jwale tau ke ga e leka go bua le tshwene
7: ke a o kopa tle tshwene eh ha o ka emisa ho bapala seletswa sena sa hao ke tla o fa eng kapa eng eo e kopang
1: o go tlampang
7: eng kapa engwe wa e kopang
1: o lokile ke batla seqhasana
7: seqhasa ao
1: o nkopile hantle phiri e lokela ho kopa tshwarelo ho nna ka ho se utswa ho nna le phokojo e lokela ho kopa tshwarelo ka ho bua leshano ka nna gape ga ke batle go kwalwa ntlwana tshwana nna ga ke lesodo ga ke lesodo
7: le utlwile he phiri
4: oe moredak
7: go tlisa seqa sa tshwene monna gona jwa letsela pele ke galefa monna
4: ke maswadi morena
7: tshwene ke ke ya tlhola e kwalwa ntlwana tshwana la kutlwa gona kereng
0: go netefatsa tsotlhe tshwene e ile ya bapala seletsa sena sa yona sa mmino nakwana ya ba ya sebeya ya nka seqha sa yona sa motlholo mme ya tlhoelela sefate se seng se neng se le gaufi le mona gotla
2: go etsa gantle ka boitwanela wena tshwene diphoofolo tsena di tshepa lebile ga di na nnete o maoto a ka ya opa ke ikela kwana motseng o gole mo teng go senang ditshwene diqha tsa motlholo kapa tsona dilo tsa mmino
0: jale ke gankwe le yona e tsamaya tau yona ya sala e le nngwe gore e tla e tsamaise ditaba tsa gotla mane godimo sefateng ke a tshwene e ipolaisitse ditsheo ka sena seo e se bonang ile ya re
1: ke a leboga ke a leboga malometshintshi e tala
0: bana ba
1: mmamatshepe
0: ke ka moo pale ya rona ya kajeno e fitlhang pheletsong ka teng ke a kgolwa le lona gotlhe moo le mametseng le le gona teng le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le sono ke phoofolo efe e ileng ya tsamaya lehaeng la bo yona go ya iqalela bophelo sebakeng se seng
6: ke tshwene mmamatshepe
0: malometshintshi e tala o ile a fa tshwene eng
2: o ile a efa seleotswa sa mmino le seqha sa motlholo mmamatshepe
0: o ile a etsagala eng ka seqha sa tshwene
6: phiri ile a seqekanyetsa tshwene mmamatshepe
0: na tshwene e ile a qetelela e fumane seqha seo sa yona
2: ee mmamatshepe
0: ke a leboa metswalle
8: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
6: tsamaya gantle mme matshepe
9: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

Umsingizane kina lemodisa ke tlabe ke hlokang mo mamede motlhe ere be hantle metsosung elishime le motse mong ka mara hora ina ya le shume untsoma metse le naneo la e tlabolle ho le sedi FM ba sebantetse ditse disedile ditikete tsa kufa pitiki le famo tse etsa halang ka moqebelo ona o reng rulibile mo mamede motlhe ao bomme ba sentse ba itukisa bomme ba sentse ba itukisa bomme ha ho lo bana ba aparang di shweshwe le dikobo ha ihle wa tseba ku jwetse ere ku jwetse fela gore na o ba motle ha o di aperijwa ha se shebale hantle ba sothwe ke batho ba ithatang hampe ha mapere di shweshwe tsa bona ha o kena ka rana ha ka mana ba gotse ka dieta ba bambile ba dirata ka ditopo ka dipendos ha o kena ka mane tshele ha o wa pere shweshwe sena ka teki ach ke bona ka nete ka go se phoqile ku jwetse Jale na ke ke bore ka nete sele setle shoshwe sena ha o se o tlile o itse dieta o itse ditoponyana tsa ha o ba bang ba di ratang ka ditopo he o fumane mosadi eno a le motle le dikobo tsena tse o re di aparang ka odimo o hlokomele o ya parakatsela ene paetseng e hlokomele o ya parakatsela ene paetseng mela ena ya kobo ena ya ha o ya basotho e tshwanetse e mathe ya tlase e iska ya kwa e tshwanetse e ye tlase mela eno ya kobo ya gago o shebe ga o tlo e apara ka moqebelo mona ga ke batle ba ntse ba o supa-supa ba o sheba-sheba gore na o e apere jwang kobo e o a bonagala ehlile ke motho a kadimileng fela ga a tsebe le gore na rona basotho a ntlentle re apara jwang tswele se ka batle go gobe gampe mono go gobe basadi

0: sheshwe ka sheshwe di pattern ka di pattern tukutsena ntate we fasa e ka reng uno sa batle we fasa wa di bona tukutse o tsa basadi wa lesotho ha ba di fasitse hantle mo di tycoon tsa teng ha ha ha e tla le hloka ofela e tshe o ka nna e tla tsa hlo ha ibe utlwa e ka reng ya o tshwanela o itlatsitse hlo empa botle ba yona o tla bo bona hantle mosadi a itlame ka gona sa batle o itlama e dutse fela o di mona empa e tlameile bo bona e ka reng e tla tloaiwa a thi ha iwe e dutse hantle e dutse hantle ke bua ka ntho e ke tse bang a kere le ke o jwetsa go neso a ya go belle tekitse no tsa ha o ka di all starts o di belle ka thuko di belle ka thuko ke bone hle le sona se ratwang seta seno ka sechwesho e go di belle ka thuko go be mosadi a motle hobe monate mane hobe monate skela le bala go bo di line tseno mela yeno ya go bo ya hao e tshwanetse ye tlase ha o ya pere mono go bo yeno ya hao he ba ba nka tse ba lotla di tjale he ho so lo hobe matsatsingana ho tlabe ho le hobe nonyana di dula batho ho tlabe ho le hobe be jale re tsama re tshwere go ikateka mo o sa tshulo ngwana na ga e thuli ke tlabe ke le mo biampe tlabe ke le mo bi hampe tlabe ke le mo be re mo tshepile ha o se mosotho ke bohlasweng ba hao ke mantse ya hae yalo hore ha o se mosotho ke bohlasweng ba hao ngwaneso ele shume le metse le hlabe se se ka bra hora ena ya le shume o ntse ba metse le sedi fm
1: se sa sa se le mo sekeni mina ha e khabile jalo ka molelwa le sedi fm ke mo o lokelang ho ba teng
0: Manish on a beach, shabang. Mabidi ke labone bekeng on tsama metse lenane ola itlabolle ho le sedi FM me ke boetse hape he hona le taba eo ke lakatsang ho e tshohla le wena metso tsingena e le shume le metso mehlano ka mora hora ena ya le shume re tlo bua ka tumelo re tlo bua ka tumelo ya hao ha o ntso tla o hola ha o bapisa le hona jwale ha e le wena ya seng e le motswadi tsela eo batswadi ba hao ba tlileng ba o hodisa ka yona le tsela eo ba ileng ba o ruta tumelo ka yona ha o ntse o tla o hola ha o e bapisa le hona jwale ha e se e le wena o le motswadi o ruta bana ba hao o tataisa bana ba hao ebe mohlomong o nahana keng e batlang e fetofetohile tsela eo wena o ileng wa hodiswa ka tumelo ka teng ke batswadi ba hao le tsela yeo wena ka jeno lena o le motswadi o hodisa bana o tataisa bana ebe o bona o fetofetotse kae kapa o bona o ntse o tshwere ho ya ka moo batswadi ba hao ba ileng ba o ruta ba o hodisa ka teng mme mohlomong le kutlwisiso ya hao o bona e matlafetse ho feta ka moo o ne ntse o hola ka teng o bona o tlile tumelo ya hao e batla e se e matlafetse hona jwale tje dilemong tse 086-000-3084 086-000-3084 ke nomoraka ya mohala momamete motle a kontetsetse mono re ke re bue taba ena o hodisitswe ka tsela itseng le dumela ho se itseng le lelapa leno mme ke bona o hodile ka jeno e se le wena ya tataisang bana ba hao ho fetuileng ha o sheba kutlwisiso ya hao na o bona e ntlafetse ho feta ka nako o ntse o hola ka yona le sadi fm momamete dumela Dumelang? Hello. Hello.
2: Hello.
0: Lisa DFM, Dumela?
2: Hello, mama.
0: Dumela Meleke?
2: Kidonigan.
0: Amunati.
2: Yeah, mama.
0: Hey.
2: Name ke magadi amuletani, ke muletani. Me o mudisi je lenta to akaba mudisa hantle. Ke tsaba tsumpo ke ngono ana gwale ke tsofetse ke hudisile bana ba bana ba ka se ke dutse bona ke ba hudisitse hanka ke bana ba tsiba motho keng ba tsiba tsumpo ba rongwa ke a ba roba ba sohile nne ke a le bua nne
0: empa bo dumedi mba house la yo hudisitse nka yona na o hudisitse bana ba o ka yona le teng tabeng ya bo dumedi
2: ke ba hodiseditse ka tlasa lethabo ya ntate modimo heso ntate ne le moruti tshepe ne lela ka tsela ntlo yeso ke ba hodisitse jalo ka nna fela bana bana ba bana ba ka ge kena kereke ba kena kereke ge ma ng mme
0: mme wa ka ke lebile moradi ya moletsane
2: tudu bebe ke ngwana ga gadi

0: Mamiti Rekita Kinke Mohalabahao 086 003 0084. Lesedi FM Mamiti Dumel.
1: Dumela mamme.
0: Khazunda.
1: Ke kopa ho rapela ha ke yane fela. Ke fenya ke tsa ha ho se tsa ha le fatshe. Ha har ke re simole sa silena ke meme modimo ake a re ha uhele ka dikete tsena tse tsa ha la ka tama ka ho fi ke na re se mo pelo ke na re se le tso ho ka te ha ke re ha u le wa le ka tama ka ho fi e ke re le ntle ka bua tsa silena e be le wena re tla ha sa ntate le sokole di pelo tse sa u ke mana ntate di pelo tse se fa pulo ntate ke go go pasna ka sa le ho dimo ha ba ba ntse me tsa dipetso ntate ma ka ho fi ka go ba wena ho dimo jwalo ka sa u ntate ma ka ho fi ha sa sa ntle ma wa lo ntate ma ka ho fi a go batla ho bulaya ntate ma ka ho fi a nya ya mo tsa tsile mo dimo wa ho tso ha ho fi wa lo ntate ma ka ho fi ya ne ma ntate ma ka ho fi o go ke ne o ba sa ntate ma ka ho fi o ba tsheletse ka le tsela ha o ntate e ke re tsa tsile la ntate ha ho le le wa ntate ba ba ne le mo so lo ntate ba ba wele fa tsa ntate ba o ba betse ka le ka fofuka ka le so la ntate re la moral la mo ho halalela ke morake ka thabantsi ke a le bua
0: ntate morake amen re a le bua ntate Amiti ntumele ho seng hona ke tle ke o balle lentswe la letsatsi le o re le fumanang ho Samuele wa bobedi kgaolo ke ya mashome a mabedi le metso e mene ke tlo bala temana e le nngwe fela ya leshome le metso e tsheletseng lenyeloi itse ha le lebisa letsoho la lona nqa Jerusalema hore le bolae bateng Jehova aba utlwela bohloko kabaka la tshinyeho ari ho lenyeloi le bolayang setshaba ho lekane ho nyetsa letsoho la hao jwale ke ha lenyeloi la Jehova le ne le eme pela sotlo sa Arona mojebuse palo ya rona ya lentswe e fella hakana mo mamede motle Rena le bareri ba tlatla ba re tsamaisetsa molaetsa ona wa letsatsi. E re fela he pele re ba fa sebaka ke fete mabenkeleng ke a gutla.
2: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700ml All Gold Tomato Sauce ka R32.99. O boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500 gram Rama Original 70% Fat Spread Brick ka R26.99. O boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
3: Hala la pitiki le kunutu le khotso ya basadi khufa yutisetsa pitiki 26 September 2026 mosebetsi ka lorong ya tshimelo motsolomong go seng ufikela la taga sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein o ka thabisa ke dikhalala tsa Orange Farm mahlapane dipopeng bo mme malitsi Dr. Madikwena motseng lentswa ke go ikati motlongelo ka motsamaisi wa mosebetsi ke ya khufa sela ka pitiki ha yetse ntle

0: Fameti rekenke sebaka sena ke amohele me magatebe o tswa kerekeng ya the Fountain Church of God ka mana ka kwakwa me o santsa leteng me magatebe molaetsa kuna ngwaneso o re fa ngona ka jeno sebaka ke saha
1: ha ke khwetsa mangwele ke phihela ke gasa ba hetsu ba ntshi de bohle nang ka lahlwa ke wena e Jehova ke tshepile wena momanedi wa tshebeletso ya lesedi mme tholwana ha ke tshwatswalo ke a tumedisa goseng ga letsatsi la kajeno letsatsing la motšhaba re tla go wena ka molaetsa o sesimo sa maikutlo ka re o lefatshe lena mo basadi ba bolawang mo basadi ba thonafang jolo ka dinyamatsane dithoteng lengolo la letsatsi la kajeno ke le reng mo re dutseng teng lenyeloi la morana Jehova la kalena la lenyeleile bolayang ya re go lekane o nyetse letswala ga o tswale go lekane bašwele bana ba batho go lekane go lekane ka dipholo tsa basadi go lekane ka gore re dule re tshogile ka gore Aforika Borwa ka lebaka ka dipolao ya ba go tlase fela go nna sereng lefiting le letsholetso le bofutseng go gopa ikgateng lona bajeso ga banka kganamelo go lekane go nyetsa letswala ga mmolai e go lekane Aforika Borwa e aparetse ke lerule letsho mme thuli momamedi wa lesedi FM ka lebaka la dipolao tsena se tsagalang ka gare Aforika Borwa Aforika Borwa e aparetse ke madi Aforika Borwa e aparetse ke tsitsipano Aforika Borwa e aparetse ke tshabo bomme le bontate ba dula ba tshogile go na le bontate ba reng baradi ba rona ga ba etswa ka monyako ke rapela o modimo ore ntate modimo ke kopa o mmoloke a be a gotle go na le mosadi e o reng a tswa ka monyako ebe o ya rapela ore modimo mpoloke ke ye ke be ke gotle gobane matsatsingana go boima ka gare Aforika Borwa ya nna le wena mosadi wa Aforika Borwa a re lo tsietseng sa letsalo ke bisa wena o mamele tapelo o nkutlwe morena ga re lo rapelang basadi ba Aforika Borwa bontate banna ba Aforika Borwa ga re lo fetolang tsela ya o re nang re rapela ka yona gale gobane go lekane go lekane ka bapolai bapolai go lekane le bapolai le bana ba batho go lekane ka sesipano yena go lekane ka baka utlwa mosadi a mong a bina setela a re tswa lefetile le kakang e aparetseng lefatshe tshobosoboga modisang le tla tšhabaneng letsatsi go lekane go nyetsa letsona gago go lekane ka dipolao tsa basadi go lekane Aforika Borwa me ispaka letsatsi le leng a fetola tsela yeo a neng a rapela ka yona a nkane tsela le mawashe a le ala godima lefita a pina kgwadi ya malla a tamela pela Jehova gobane letsela le magwashe le ne le bontsha bosoko letsela le magwashe le ne le bontsha tsitsipano ka gare go naga Aforika Borwa go lekane go nyetsa letswala ga o swale go lekane Madia bana ba ba tswetse le ba tsonga lona. O le tane. Ka le tsatsile le mwana mmolahi. Modimo o tla o botsa. O re mamole o re na kaine wena kaine. O ka ya bele le mwana eno. O bona ke o tsela sa hae. Ka simo bu. E be ke se ke o ka. Ka motho ya binang se pela re. Naledi a me so sa ha. How lolly fifty? He lived in Lessica, Sapo. Who ever had a child? Only Kani. When your son is so far, Halo Mulaya Mulai. Then in Tayabus Koko Gau Pitisisa. Never study my son of a study of a marker. Africa Rahulikani. Hallelujah, man, come out. Ke no tsetsa na tsela yo re rapela nkalona ha iba nyu go tsoka ya re lo santa ke no hweletsa o motimo o ba le tsaba tsaya ya tsiba na o rafi tsho uko le le tsola ya le go tsanya no ga si tsho go phorosa Afrika bo ba hone kane o le kane o ye sane tsola ha o le le tsatsina ka tsheno bo tsoko ba parese na Afrika bo ra Kolo mari tsadi pero sabana babatho bosuku ba parese Afrika boba kolo mari tsaba swati ba makhe senke bana ba bona ka ne ba kala ne tsoba motho o ne ka ne molai o nye tsane tsola hao e o ne ka ne ka ne tsatsile ne mama tsatsi o ka boa ka moya o ntse amen ka moya o ke ntse ke modimo matuli Afrika borwa ba tshuba le betse o re ne patse ke la Jehova le tsohle tse o lona le patse le ba a hile ho lona ba tshuba le betse malaki a ka le tsatsile ne mo bua mantsa ring le tsatsile ya tla le tsantsolo ka molo wa sibupi ba ho mo sile ba ya sangolo sana ba tsa ba jolo ka matsakala o le ka ni wenye sane sona hau o le ka ni monani wenye sane sona hau swane na tshwana mo na me di wa le sedi ya tene bo khelo ke mo di mo fela empa ba tsho ha ba tsebe ba la ke etse ke tsela ba khelo sitse ke sitse ha re no rapela ka nnete le ka tiyo ke no kwa sa mo rana mo di mo rona ya na o tla re u tswa a fetu na ba ya mo ana Afrika bo ra ho le ka ni ste ho le ka ni ho le ka ni ka krasta morena ka krasta morena amen

0: Mamedi ke metsotso e tsheletseng ka mara hora ya leshimele motsomong re qetella merapelo ya rona ntate Moruti Maseng Khune ka mana ka kerekeng ya AME Beaufort West o santsa leteng ho re fa molaetsa wa letsatsi ntate Moruti sebaka ke sa hao
1: ha ke dumedise mama ni thuli mmoho le moifo wa hao ke dumedise mo mamedi wa tsheleletso ya lesedi FM ho le le haufi mo ba ka tswang ba le teng ho lelapa la bodineo motapane mafiriso ho lona le malapa ohle a ileng a lahlehelwa ka letsogo la motho hoseng hwa letsatsi lena momamedi ya ratehang wa lesedi re eme moo tapita ka morao ba a etse sedi se seholo haholo ka morao ba tapita a bale setšhaba ka boikgohomoso le boikgathatso mme ka lebaka la keto eo a ileng a enka yena a le mong lefu la sewa le ile la kena Iseraeleng bibele re dikikikiki tsa banna di ile tsa wa go tloga Dane ho ya Beersheba ho ne ho ile banna ba dikwankwetla ka lebaka la kgetho ya monna a le mong mme o seng hwa letsatsi la kajeno ke bona Afrika Borwa e miliona e tshwana le Jerusalema sa bule e otloletswe hodima naha ya rona letsatsi le letsatsi ke utlwa ka mosadi e mong ya bolailweng letsatsi le letsatsi ke utlwa ka mme ya patilweng ka lebaka la leso la motho e naha ya rona ga e sana sebopego naha ya rona e se e bitswa naha ya polao e seng polao fela empa polao ya basadi mme momamedi wa tsheleletso ya lesedi ho naha se nthonyana fela e o re kare ke botoko sebe borotlang botlafetsa e sena ke sewa se re wetseng hodimo ke ka oo Jehova ha tadima naha yena pelo ya gae e tabogang o lekane o lekane o nyetsa letsogo jwae
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
4: 359,900 ha itso ka ebo ya jena kopana le moetse o mocha wa Jetour Dash Inco ke SUV ena le chebeo e bona ha tsang ka mabidi a 19 inch alloy kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25 inch dashboarding tsena ka ofela o tloha ka 359,900 fela moetse o mocha wa Jetour Dash Inco style at its core etela lebenkele le haufi la Jetour kajeno dumela ona dipehelo.

Mama di tuli ha ke tlore ma o re lenteng ke tie na re sa ela ka re ba ka la mai empa wa tswanela o re ba sa di bote ha wa tswanela o ri sa re le tote ha wa tswanela o ri bo me bote ha wa tswanela o re ba re sa na bote ba bona wa ka ba ka la tieti ka ba ka le ba ka La keto ya motho ya dimong go le tate wena moyeti wa dieto wa diketo ke keto sena wa nyetsa letsogo o gane nema e seng ke molomo wa leteki ya tem o gane nema e seng ke molomo wa mareni bana empa o gane nema ke molomo wa modimo o le tadi ga ke tse gore na kgaebe wa nkutlwa mo o leng teng kgaebe ka laki o feta kaekae mo momamedi wa tshebeletso a buletseng bolomodimo o le le wena o tsebe utlwa ga ke tse gore na ke puo e feng e o e utlwisisang ga nke ke leke go bua le wena Chungchita, Chungchita Omong, Ebrawaka, Nsholewe, Yetan,

0: Mamedi ke metsotso e mashume a mabedi le metse seletseng ka mora hora ya leshome le motsumong gift of notes hayo ya tshwanang le yena re fetela ho dimakatso folotsi hore fa rona re ka lebellang ho imatlafatse ka jeno dimakso dumela ngwanes
1: ho se le kae
0: ke phela ho phela hantle
1: pitsa hantle
0: ha monati
1: e itshoge jwang letsatsi la
0: pele hey le ntse ga monati jwang ke sa tswa fumana mantsi a matla merapelo mona ka nnete bane ba tshwere mantsi a matla
1: ke nentse ke mametse le na thuli ke utlwa abantse ba rapela ka nnete fela re tloka ho etsa ho holo Afrika Borwa
0: ha holo di max
1: ke le bula holo thuli mamile ya sebeletswa le Sedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa ka jeno ho imatlafatse ge le kula setting sa dintlha hara sona re tla buisana le ntlo ya Marena province ya Free State mo getlatlang ke to le kula tsona tabatse amanang le dipolao tsa basadi le bana ka rona ya Afrika Borwa e le taba e susumeleditsweng ke tsona dipolao tsena sa bekeng e fitileng tse rileng ga di utlwa ge di amogela ge le ma Afrika Borwa ho se le jalo re tlo boela re buisana le pala wa mangawung moho le mo emedi ho tswa ho company ya molao ya Nadel mona ba sebetsa ka kopanelo le masipala wa mangawung mo ba isang ditshebeletso tsa molao setjabeng e le karolo ya ho ketika letsatsi lena la botjhaba re tla boela hape re lekola tsentsendietsala ka maneka Oswarren province ya Western Cape mo e leng hore mokete wa naha wa botjhaba o ketikelwa teng mo mo presidente Cyril Ramaphosa a tla tshetle ya puo tsena le tseding ho lena le imatlafatse ka jeno hanka mora go ditaba tsa hora ya le shume le metsi medi ke le buile go lutuli
0: ke le bohle di magzo sa sile mona tonga le skele bo ha se mo he mamedi a go re fela re fete mona re a khutla
2: bakela bae di babane na le seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paradise ha ba o tswela le seli FM ya Valiant ditifello tsa how di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mipotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle sweet a ne ile letsatsi la mo re ithuta ka botshaba bo iphetang mme o iketsetsa mehopolo e o keke ngwa e le bala bophelo bohle ba hao yes shake shake and say to men sabai etlo re ha re papa tabe re le ba ma fofane ba matshaba ba o ar tambo re le bile bo ithabiso mo sa le bale he mo re tsa mayang ka di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya hao e

0: Mamedi hara ditaba tse re tla ba le tsona ka jeno go lena le matlafatse re buisana le ba boetapele ibantlo ya borena ya barolong ka ditaba tsa diketsagalo tsa dipolao tsa basadi sentseng ditlalewa ka gare go naga ya Aforika Borwa. Go sa le jalo letsatsing lena la phomolo re ketekang letsatsi la botšhaba masepala wa Mangaung ka kopanelo le mokgatlho wa Nadel ba keteka letsatsi la botšhaba ka go tlisa ditshebeletso tsa molao setšhabeng. Re tla buisana le bona go tla rena e be ha ile handle ke ditshebeletso dife sa molao tseo ba nehelanang ka tsona le rena go baneng ha ba bone go le bohlokwa gore go be le sena seo ba se etsang bakeng sa setšhaba ka Mangaung. Mamedi pele re kena go tsona seo re di tlhophiseng ka jeno ga re etse tjena.
1: Ke Spina Zonke price drops ya Hollywood. O ka hapa seabo sa 2.5 million rand le meputso. Betcha ka 2 ranta ka pao feta dipapading tse kgethilweng tsa Pragmatic Play Games. Mantaha o molomo.

0: Ahoya Abu Dhabi Grand Prix. Mole siabo sa 1 million rand. Bejaka 10 rand. Kapa ho feta ho jet eggs. Bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tseba nakwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: E ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le mekaniki ho blacklistwa lebitso ka phoso kapa tlhalo ntle le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Tenna go ya Trolley Dash ha okay. Ye khapela Trolley Dash ele mo go 65 eka yango 7500 rand. Ho kenela, reke se hlaiswa senkang siabo ebe o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke. Ho di 2 liter tsa Clover Tropical Flavor Dairy Fruit Mix. Ka 32.99 ele mo. 2.5 kg ya Snowflake Cake with Flour. Ka 29.99. Le 2 kg ya Omo Auto Washing Powder. Ka di capsules tse 14. Ka 79.99 ele mo. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Ha di fumane Nay OK Urban kapa OK Express. OK. Beng ba leben ke le ba o ka batsapang.
3: Mamedi re ntse re tsena pele ka lenaneo la ditaba le imatlafatse go pola gore ke tlhalositse gore ka kwano ka diphaposing tsa gaso ke na le advocate Thabile Ngubeni o tswa go Natal. Ke mokgatlho wa maqwetha ka gare go naga ya Aforika Borwa, ba kenyeletsa le dikhamphani tse ngata jalo ka bontshitse tse fapaneng e le tsa maqwetha ba mosebetsing o mogolo go nekelana ka ditshebeletso tsa molao setšhabeng sa Aforika Borwa. O boetse gape o na le molaodikakaretso ya tshwere mokobobo go tsa dikgokaganyo ka gare go masepala wa Mangaung. Yena ke mme Nicolette Maisels. Mme gako amoede o lesedi FM.
4: Dumela mme dimakatso, mme ke dumedise le bamamedi ba gago.
3: Okay. Ha re kale pele ka wena ka letlhakoreng la masepala, gobaneng ga le le Mangaung metro le la bona go le botlhokwa go le sebetse mmogo le Natal?
4: Mme jalo ka ga o tseba ka history ya rona, batho ba bangata ba e leng gore ga ba na access di services tse tshwanang le tse bomme ba di offerang e le Natal. Batho ba rona ba bangata ga ba sebetse, batho ba rona ba bangata ga ba na thuto e ba isang pele gore ba tsebe gore na dintho tse dingwe di tshwantse di etswe ka tsela e jwang.
3: Ha re shebe ha e le mona le qadile ka mosebetsi wa lona go tlo o seng he le fumane setšhaba se tla ka bongata ba utlwisisa seo ba se batlang ga batla mona o tlo kopa dithuso tsa ditshebeletso tsa molao.
4: Mme setšhaba e ne le se se ngata gagolo, le nna ga ke fitlha mo nne se ke maketse gobane no se o tletse batho ba dutse ba bangwe ba fotse di-line. And ntho e ile yampontsha gore batho ba rona ka nnete ba tlhoka thuso tsenana. Ntho ena e e tsagetseng ka jeno in the spirit sa ubuntu le batho pele ke ntho e re bontshitseng gore batho ba rona ka ntle ba tlhoka gore ba tsebe gore ke eng se ba tshwantseng ba se etse gore ba fitlhelele ditabatabelo tsa bona bophelong.
3: Advocate Ngubeni, go latela ditshebeletso tseo le nagana le nnekelanang ka tsona ka jeno, le fumane setšhaba gagolo-golo ke tshebeletso dife tsa molao tseo e leng gore ba di tlhoka.
5: Mathata a batho ba rona a rooted in family law, go tloga go di-estates go ya go di-divorce. Ya lore ha motho a hlokaetse ho sebetswa jwang. Batho ba rona ba na le mathata a criminal law. Jwale rona le masipala re nkile qetja hore project ena ya rona ha e felletsa tsing lena. Re tlo ba le engwe hape, re tla etsa di announcement na go hantse ya atomela. Empa re nkile qetja hore re bone hore tlhoko engata. batho ba dulang bothabantsho bo botshabelo bo divetstorop jalo jalo ha ba kgona ho finyella jwale masipala o nkile qeta hore re tswele pele re nne re sebetse re thuse batho ba rona ke ka ho rentse mbonete ba hore batho ba sa kgoneng ho afford di services tsa rona re ba tliseditse legal aid. Legal aid e thusa batho ba sa kgoneng ho afford di services. Ho na le di law clinic tse teng mono tse tla kgona le ho thusa batho ba bang. Tse ding tsa mathata a batho ba rona ba na le tsona ke bo ref, road accident fund, bo medical negligence. Motho ile spetlele ha sejetswa hantle. Motho thotse accident ha tsebe a ye kae. Dingata ka nnete dintho tse batho ba rona ba tleng ka tsona. Ntse re le busy, Holland tse etletse. Ke teng mono ho hlela ka hora ya boraro tsa seng lena re ntse re thusa batho. Ke buile ka di law firm tse teng mono bo Phatshwane hene Inc, bo Moruri Attorneys, bo Jane Persai, ka nnete re bangata. Batho ba rona batle batlo ithusa ka bathuse le rona.
6: Jwale motho a ka batla ho tseba he hore na batho ba le bathusang ke ba mofuta ofeng. Re na le batho ba sebetsang ba ileng re le bona ha ba kgone ho fihlella ditshebeletso tsa molao empa ba hloka thuso. Le shebile batho ba sa sebetseng kapa le shebile ho thusa motho e mong le e mong ha fela le mo Afrika Borwa yeo ileng hore o hloka ditshebeletso kapa le thusa batho ba feng. Hona ke dintlha difeng tsa bohlokwa tseo di batlang ho bona ha batla go fumana thuso ena.
5: Tsatsing lena re thusa motho e mong le e mong a hlokang thuso ka tsa molao. South African, non-South African, ha fela o le teng, locationing, bla, Leslie Monnenyana, atumela re o thuse. Dintlha ke hore ha o na le bothata ba ditokomane o sa tsebe go dira go lla jwang tloka ditokomane tsa hao. Ha o na le lengolo le lufumaneng o sa tsebe go le reng tloka lengolo la hao. Ha o fumane dipampiri tsa gotla o sa tsebe direng tloka tsona. Empa le ha o sa tshwara letho tloka dipotso tsa hao re tlo o thusa ha re sa kgone ho thusa re tsebe ho romella batho ba kgonang ho thusa.
6: Re re fumane ba Afrika Borwa mangata a sokola ka ntlha tse amana le tsena tsa diwili o buile ka tsona. Nna le mona le a thusetsa hobaneng e ba qaka ka morao mafu ebe batho ba tsebe ba etsa jwang.
5: Ra thusetsa le ka diwili. Ke tsamaya le president ya ka ya Nadele ya naha ntate Machini Motlong ke president ya LSSA. Project ya Wheels Week ke a bona. Joale ntse re tswela pele le ka sheno ho thusetsa batho ba hlokang di wheels. Le ha o hloka ho thuswa ka hore wheels ke ena ha re tsebe re e bala jwang. Le haebe o re ke na le wheels ke batla ho e fetola. La hore ha ke na yona ke hloka ho yetsetswa. Re ntse re le teng le bakeng leo. Le Office ya Master of the High Court ntse le teng. Le rona mane Leslie Monnenyana.
6: Mme Colette a re pilitse se tsaba samanga bong ka ho fela bakeng sa ho tla ditshebeletso le tlalositse hore le mono ho fihlela ka hora ya bohlano.
4: Ne re tlo kopa se tsaba samanga ho se phallele mane Leslie Monnenyana. Hobane le ha motho ana na le bothata a sa tse bo rena ka tshuse ya jwa. Ka jeno ke letsatsi le leng hore tla fumana ditshebeletso se leng hore no ke ke ba wa dithola matsatsi. Le hore ha o batla advice ya molao o ka thuse ya hona hona mono jwale ke tlo kopa batho ba rona mo badutsing teng ba eme re se re buile le ba bangata ha ntse re le kwana ba buileng hore ne re sa tsebe hore ka jeno tla be re tswa mona re thuseile re tseba hore ha re tswa ka jeno mona re ya kae ka paretsa jwang so ke a kopa re ema mo le dutsing teng batho ba rona le tsamae le phalele mono ke le lofumana dithuso tse le ditlhoka.
6: Mamedi eno ke me Nicolette Maisels yena ke mo laudi e moholo ya akresang go tsa dikgokahanyo ka hare ho masipala wa Mangaung ya tshwereng Mokobobo o nane kwane dipapusing tsa gaso ana le advocate Thabile Ngubeni bakeng sa ditshebeletso tseo ba nehelanang ka tsona ka tseno sa molao ho baahi ba Mangaung. Bana beso ke le buile haholo ka nakwa lona ho ipa sebaka sa hore le tle le tlo buisana le rona ka jeno.
5: Ra leboha ngwaneso.
6: Mamedi ere fitla pele songo ya lena le imatafatse e ka jeno ha metso tswe le mashome a mabedi anang le metso e robedi ka morao hora ya le shume le metso e mmedi ka jeno ke bontsitse hore ke letsatsi la naha la botshaba me mokete o moholo wa Afrika Borwa o tshwaretswe ka maneka was Warren ka provinceng ya Western Cape tikolohong ya Little Karoo mo mo presidente Cyril Ramaphosa a tlatlang a tsitlea puo ya sehlogo bakeng sa baahi ba Afrika Borwa ho tlo rena ebe ka tsena sa
3: setšhaba re reng le mekete e fapaneng e tshwere go potologa le naga ya Aforika Borwa diporofenseng mo diporofense le tsona di ketekang letsatsi lena la botšhaba. Ke a tseba gore maAforika Borwa a mangata le ona ba tshwere mekete ya bona e fapaneng eo ba kgabang ka botšhaba ba bona, mme ke re go tseba mo o tswang teng go thusa gore o tsebe mo o yang teng, mme ga o tseba botšhaba le setso sa gago o tlo kgona gore o be moAforika Borwa ya itsebang ya ithatang wa sebele eo e leng gore le nakong e tlang o tla ruta le meloko e tlang ka setso le botšhaba ba bona. Mme sentse ke re halahalala ketekang ga monate letsatsi la botšhaba maAforika Borwa. Dimakatso mo tshweneng ke lebogile Kgoma Matodi mmogo le nna Dimakatso wa gafolotsi re lebile gagolo ga e le mona o bile le gona go le na le imatlafatshe ka jeno. Sentse ke re fitlhela re teana gape nakong e tlang ga Modimo o ratile.

Asimohe mochemotle, asimohe ngwaneso, labone pekenga, monnatio mokalo, kia tsore malapenga, babangbona, ba mesebiti, hababambona. Mochemotle, o bale mafunga. Ke bono rukamane ka Springs, kwa tema, hubulo kwa aus dineo, mole malume wa hai. Ke bone. Polawena ya basadi bohloko e wa tlapelo ibile ya nyarosa lo swabisa ya swabisa ndate ema ndate mulemo Afrika Borwa ha yeme atuse ndate emunlemo gore wena ha o di etse ntho tsena ho lokile re a utlwa Empa ema utuse. Ha o sa di etse ema utuse o thibe. Bothata bona bo bokana kana bo re leng kare o bona.

ke di petela ka nalane ya dikgetho tsa magotla a metse pele ke ya tsa bolipi. ANC ile a fumana diperesente tse 50 a na le metso robedi, ha National Party e fumane tse ka hodimo le 18, mme hapa diperesente tse ka ba 80 tsa ditulo magotleng otlhe a metse selemong sa 1995 le sa 1996.

0: Asume mucho montle ha ke sa senyana ko re na le ba re ni sika jeno ba re lokela ngore re tle re bue le bona fifi ke na o sa le teng kwa no hema me wa tsoro jwala mona re bua ka tlamatsa e kholo re bua ka tlamatsa bohlokwa re bua ka clean for life re tsore clean for life ke tsama le fifi kwa no hema o teng o tlo bua le rona fifi dumela ausi
1: sebata go tswa phetsa hantle le tsatsi le la botshaba
0: ke a phela ke a phela fifi clean for life ba re di tsike bana ba u rumme ba re hey kena hey e tsa jwa lo kena o kokote mabaleng a maholo a le sedi FM ka clean for life
1: sebata ke le bua ba itse ba nrumme jwalo ka o tlhalositse ntumelle he ke mathelebelo ke dumedise ma medual tsebeletso ya le sedi FM ho hle makatswang le teng mme ke hlenne ke tsho ke re ke tla jwalo ka sehlaiswa sena sa clean for life v2 yona ke tonic mme tonic ene bo hlokwa haholo ho ba di yentso ka dimela tsa maemo a manga hodimo haholo sebata e theilo di matsebo ya setso ya mpa ya ntlafatso jwalo ka maemo a ka jeno lena baking sa poloke ho yana kung ene yo re phelang ho yona
0: clean for life
1: V2 tonic.
0: Ibitwa V2 or tonic.
1: Sebata.
0: Clean for life.
1: For life.
0: But how about bua lwena? E sebetsang e etsang clean for life.
1: Sebata e etsa dintho tsengata haholo etsa meka le mehlolo hobane yona ha o ka sheba hantle sebetsa haholo ka hare ka mane. Ha re bua ka clean for life V2 tonic, re bua ka sehlaiswa se hlwekisang ho tloa ka hare hare.
0: Ka hare.
1: Mpe mane mo reng mathata ding ke a tlalellana moya kamping ke a pipitlelwa ha ke motho ya gona ngwe ya ntlwaneng ka nepo V2 tonic eating bakeng sa batho ba reng di high blood di teng di tsokiri di teng di phahame etsa bonnete ba ho rufu bana tonic ena bakeng sa hore etse hore mmelo wa hao le tsohle se teng mmelong wa hao di tledisa mae ka nepo di dula hantle mo dilokela hore di dule teng
0: o mametse le sedi FM ke ba renisi wena mo mamedi mo tle mo tle ba tshweria cleaner for life cleaner for life me ha ibitsa ngwanana ibile o agela le v2 atonica o la tsela yona v2 atonica clean for life pele mpolele di tla matsebo le di

0: kopantse mo ba re ba kopantse tsejwa
1: sebata ditlaba tse mona ke tse kopaneng ha mmoho ho retleditse bo retle diphekole mo mamedi ho bana ha o ka hopola ho tloha ba holong ba rona dimela ha isa lentse le dintho tsentse di sebediswa bakeng sa ho phekola me ha jwale tsena e hlahiswa sona se entse bakeng sa ka po hona u dima le falona leno hore mo mamedi a ka se bo phela hantle ho bana re a tseba hore tsona ha dina le ditlamorao ditlamorao ditlamorao tsena tse loreng me ri ane mengata e ba le tsona re a tseba hore ho hang ha re bua ka ditlama re bua ka dintho tse leng hore o ka ditshepa bakeng sa u dinwa hore mmelo wa gao tlotse bo gore o sebetsa gantle sebata
0: gore jwale ga ke batla Clean for Life ke tla e fumana kae ke potele kae ke kokote kae ke lo bula kae gore ke kgone go fumana Clean for Life ke a opola ga ke ne ke bua le wena o ile wa bua ka bo Renis Lands Money Station Mall ee wa re lebenkeleng la bosupa workshop number 7 ka mane ka lenasia wa re ke mo Clean for Life motho a ka e fumanang ka tena jwale ga re tswele pele
1: sebata le mo mamedi ga a batla go ithekisetsa yona a batla go le gore a e rekisetse batho a ka etsa jalo o ka ithekela bakeng sa go enwa o ka e reka bakeng sa go e rekisetsa ba bangwe ntho ena ke ntho entle ago le le goreng e tlhokwa lefatshe ka bophara aforika borwa eme ka maoto e bua fela ka setlaiso sena sa Renis e leng yona thoniki ena ya rona e botlhokwa mme mabenkele a teng a mangata gagolo ke itse Gauteng teng re ala letsogo wena o ka etsa bonnete ba gore mo re sa fitlheng teng kapa mo ke sa buang teng o ka re letsetsa mme wa utlwa gore na moriana ona kapa thoniki ena e ka fitlha jwang wena se batho sa buile gore ka mona ka Lens Station Mall Shop number 7 Kalinasia le teng re a fumaneha le ka bona ka Signet Terrence Shop number 12 ka hona Kalinasia re ntse re le teng Jabulani Mall le hona mono re dutse ka mona ka Bolani Road ka mona ka Jabulano ka Soweto
0: Soweto
1: okay le ka mona sebata ka Diplof re ntse re le teng Evan Kayla ka mona ka Diplof Zone 3 wa re fumana hana mona Gauteng Orange Farm AA2 re ka mono Runnies AA2 Orange Farm Mall o re fumana hona mono sebata le ka mona ka Runnies Alberton City Mall wa re fumana ho tloha shopong ya U156 ho ya ho U158 ka mona ka Alberton hathe le ka Deep Slot Mall wa re fumana ka mono ka mona ka khona R511 le ka mona ka First Avenue de hona mona Deep Slot re ntse re le teng rona re le barenis re tletse sebata hohle mona le ka Phumulani ka Phumulani Mall mona re teng Clayville Oliver's Fontain wa re fumana rona ba ha renis ha isa le le teng ka dilemo sa etelele le selemo sena sebata re ntse re tshwere re tshwere
0: nomoro ya lona nomoro ya mohala ye o reng o fa mo mamedi a batlang go rekisa ya batlang go fumana at Clean for Life V2 nomoro ke fe
1: ka sebata e bitsa monnati re ke fa mo medi nomoro tsa mohala ke tsena 011 830 2160
0: ere ke bitsa ha be mo mamedi nomoro mo ka letsetsang teng ga itsedi o sa tswa e bitsa ke 011 830 2160 011 830 2160 Hona le nngwe hape
1: le a WhatsApp e teng se batla ba tsena motho ya reng nna ke fumane ya hulu ka pakela ta marangrang le rona ba rene se re ntse jolo fela hore dintho di be bobebe puisano e be bobebe nomoro ya rona ya WhatsApp ke 076 293 7682
0: Mo mamedi ke kopa we Peter 076 293 7682 Hanso di bitsa jalo wena ngwana nam ya ba so bile o kena molaetsa ndate mtaunga e bile ke le ka qala mohlanlene le bua le house fifi baking tse pedi tse fitileng ke a rekisa ndate ke bona bophelo ke be a di jo tafleng
1: ke yona ntho ya bohloka eo
0: ke yona ntho ya bohloka eo a simo he a kopita nomoro hape ya WhatsApp
1: 076 293 7682 Kia WhatsApp.
0: Kia WhatsApp yeo.
1: Sebat.
0: E enwe 011 haria.
1: 011 830 2160
0: Re kwala jwale.
1: Sebat.
0: Ke o taba he motho motle ke mo re fellang teng le ba Renis ka tseno tla mabenkeleng o hle o ka tip tlufu ka mona wa di fumana o di bitsitse le ka bole na tshia ka mana wa ba fumana Orange Farm ke utlwa hore ba teng hona mo wa me nomoro ya WhatsApp we take 076 again a pile 076
1: okay
0: 29
1: Eke?
0: 3.
1: Eke?
0: 7.
1: Sebat.
0: 6.
1: Ehe?
0: 8.
1: Sebat.
0: 2.
1: Ao maloma mafahla ke so.
0: Ke utaba. Etsa njalo he le kangwana mono lona ba batlang we take setsa. Etsa njalo clean for life V
1: 2 tonic matla a dimela tsa Afrika. Bakeng sa bophelo ba ka jeno.
0: Hai ate.
1: Sebat.
0: Ke le bo ngwana na wa pere hantle monna wa pere he tsona tshwetso tsa hawa. O ho teketsa tsile le ho lona. Ke
1: le bo ke sebat ka matsatsiana.
0: Le le tsho ke le bo. Kelebwa metsotso mashoma mabedi le metso mehlano ka mora go ram ya pele me hana ko ye metsena ke hata mona

0: Puleng ke kopa motsotso la wa hohle atamela kwa
1: mohal ke nga ho jile dipikiri tsena o ska le bala ho re pula di camera mona
0: no ke itse ba ditime ha nyane camera tseno tsa bona tseo ke batla ho bua ka bophelo ba ka mona ma
1: bophelo ba hao
0: wa tsama ke ha ke a thabela hore doctor ya ka e tlo mpolella dintho tseo ke di etsang empa nna ke sa mmolella ka molomo wa ka ma
1: oh o ile wa qetella o ile ngakeng yo ka thabela seo hle
0: Puleng o ne sa tlhokege gore o bolelele ngaka yaka gore nna ke nwa dipidisi ka bojala ma o batla ngaka gore e nkuke jalo ka motho a senang maikarabelo
1: mohale
0: kelelo ya o sebetsa ntle Puleng ma
1: o ko botleganyane ne ke sa buisiso eno ke gobane ke batla go senya lebitso ke nempa fela ke kgathatseile ka bophelo ba gago
0: no it's fine o ka nna wa kgathatseya empa per space nna ke itlalege mo o ke ntseng diposo teng m ntho ena e tlameile be pakeng tsaka o le motho ya ng okang seng wena
1: atsa mohale ke moleletse le gore o na le o tlodisa nako o sa
0: nwemerianebile
1: mohale ga o tlhokagale go etse marata ga kana-kana kgotsa ga ke tsebe jalo gona tsena tseo se dinwa o dinka ka yobane ga se yena a o kgethetseng tsona ga di tšhaele monwana ntho tsena tse o di
0: ratangka moriana o aka wa setso di tlamatlamatse ee wena o tšha o tshola nthong tseo di gole le wena ntho tseno o kena kae wena Puleng mo
1: wa tsaya mohale ga ke tlo o dumelela gore o ipolae ke o shebile ka mahlwana ka mabedi ke tena ke ba bophelong ba gago gobane ke o kgathalela mohale ke nna ileng a beya bophelo ba ka tsietsing gore wena o phele jalo ka jeno o batla go njwetsa gore ga o na mo ke kenang teng o batla mofufutso wa ka o tswele boyeng jalo ka wantša mohale nka se o dumelele go etse ntho tsone se ntse o di etsa ke tonne matlho ko o shebile
0: ga o bolele gore jalo o tlameile o nje sento wa gore o bolokile bophelo baka ga ke re ke aje ka fela nnyenyenye ke bolokile bophelo ba o nje sa yona jale ke gotse ke a tseba bolokile bophelo baka ma enough
1: bona o lebetse gona jale o tlo tlamea kogo o etse seo ke se bolelela mohale thate ya bophelo baka e ka gare go wena nna le wena ge ntho e one
0: o kadile o tlholwa ke mabosoboso o tlholwa ke mafatshe thuthumela o kadile ke o tseba o le tsena ke o tseba o le tsena
1: jale o batla ko o shebelele o swe

0: Helama Palesa. Ke le hlono lo ha ka kang ka jeno e tlo ke wena msadi.
1: Ho ja ke ne ke le wena, ke ne ke sa tlo bua jwalo ntse ba le. Ha ke atla mona ho ba ne ke o hopotse ke o jetse.
0: Oh. Ke ka we bilong so sa ba tle le tee ya ntlo ya ka.
1: Tee ke tla e bona ka sasileleng. Ha ke rate ntho tse ke di utlwang ho thwa di etsa kapa wa di bua manyeo. Ha ke o tsebe o le motho ya jwalo, ho etsahalang ka wena?
0: Se ka ba imakatsa e kare ho tsebe batho ba mona. O se ka nna wa utlwa dintho ka batho ke le teng mosadi. Wa tseba batho ba mona ba jwang ka ho tswakanya, ba ka nka tswekere le letswai ba kopanye ba etse lekhonkhwana. Le papa e ne e tshweu ba e tshela meferefere o se ka tlhola o tseba ona ke papa kapa ke seshapo.
1: Ntebaleng, wa se ka ithoka, wa se ka ithoka. Nna ne ke kopa fela hore re etse tjena. Ha re shebeng leleme la rona basadi, ha re se keng ra le sebedisa ho qabanya bo mme. Ha ke re re bo mme.
0: Ha e le ho bua ka ema palesa.
1: Ntebale, ke kopa nkutlwa hantle. Ke a kgolwa mme batho ha ne a o bulela sefuba sa hae. O ne a o bulela sona hobane a ne a o tshepa. O ne a sa re o lo bulela mapakiso ntho eo ke ho qabanya ko o jwetse.
0: Oh, jwale ke a o fumana. Ke a bona hore na hobaneng o bile o sa thaba tjena. Empa bonneteng hee ke o bolelle. Ha ka bua leshano.
1: O ne o etsa ntho bale.
0: Ntho e nngwe le nngwe e ke boleletseng mapakiso o tswa molomong wa batho e le jwalo. Jwale nna ke leshano le fene ke le buileng. Ha ke a fokotsa, ha ke a eketsa.
1: Atjhe. Ke na taba hore ke nnete ha kae. Seo ke se buang ke hore taba eo e ne e le pakeng tsa hao le mmabatho. Wa utlwa, mmabatho hoja o ne a batla go mmapakiso a e tsebe, o ne a tla lo mo jwetsa sefahlamahlo. E seng e be wena a isang. Wa nkutlwa ke a kgolwa jwale.
0: Abuche, ke amohela phoso ya ka. Ha o tsho jalo ke a dumela. Empa maikemisetso a ka e ne so ba thulanya ka dihlong. Ke ne ke mpa ke batla go mema pakiso a tsebe hore na basadi ba reng ka yena a tsebe go itukisa. Ka?
1: Ha, ke tsebe na ke.
0: Ha, ne ke re itukisa mosadi o thole mao le ntlha dipedi. Ke yona fela ntho ne ke batla go e lukisa. Ka?

0: ke nahana o sebedisa kana wa tseba kolwana o ka mpe ya lapele wena wa tsama wa ile phomola
1: a ke le bua sister ke le bua ke tse ke tla utlwa ka wena go sane ke na kana komanye
0: ha ke nana gore ke tlo hloka ho sane o ka nka nako ya hao mane wa phomola lwana wa phetha mabaka hao
1: a ke ke buela sister laka ke tla ke dile fatse ke shebella ha baby se o tsena tsa hao le ntate mane ka tloka mane
0: kolwana
1: e ke le mamela nne ke le mamela ntweni ya lone ena na ha ikona ntle ibile le batho ba e rata mane
0: ke handle ha ebe o ntse sala morao re le bohela tshietso ya hao hlokolwana
1: e ke ratile ho liane ya maobane ya no tseba sister
0: hao
1: go ke ni qala o bona godimane a le emotional jo ha lwa tseba teng a bua ka mo o ananela nka teng boteng ba bo pelong ba ye o bona teng ha re o ne a le feel out lo re ngaka e ya mo omanya ya o omanya empa ka moga o a ina hane a le mo ga a itse na ka ofela o di tsa ba ken sa o thusa yena ha ntse tso hle utsa wa di buileng ka ngaka enono o lala o lwa ke le gato fela go ke la hla ka bona monana ga monne o nana wa phela o nana ka bakala ha o si wa le bua ka bakala go phela ka bakala ha
0: ke utlile o fela a buile handle o tseba lena ke ratile
1: Eh ya sister man eh o tsiba eh hona le nthengwe ke batla ngo kopa yona sister wa tsiba
0: o batla nkolwane
1: entle ke o bona mo banyana mona ke bile le puisano go tswanyane ya bona le yena Hotman mo hali me sister wa ba
0: okay go mametse
1: eh na ne ke re o bona
0: ha o ite mama le metse ho sala ka wena kolwane
1: entle ke ne ke re nthengwe lo ngwa bona me sister yo no na no we yetsa bona sister laka kopo e le bale le me sister o ntse mona no wa house sister la ka hlena ke go tlwa ke tsaba sister la ka le tsolo la ka le ntumelile le me sister please please please ke kopa sister
0: kolwane kolwane ema hona hona mo o tsa jwa le ka go wanhlolla bona mona wena sa hata ma dikgwana ko wena ha ke ne ke o epolla le bitle mohale a o bolaya jalo ka ntja ke ne ke na le letswalo empa ke ile ka lebella ka thoko ho pholosa bophelo ba hawa ke ha ke ne ke o lata mane bofutsane mono o fepuwa ke garebe ya hao ke ne ke risk relationship ya ka le mohale ha se wena ya tlonkeletsa ka gore ke beye letswalo la ka thoko kapo ke etse eng kapo wena o na le letswalo ha o batle ke kene
1: tsietsing
0: o hang ha o tloetsa jalo kolwane
1: bona sister ke tena ke etsa tjena na obane ke tseba melemo ya hao
0: bona kolwane ha ebe o na le letswalo o tlo lebelele ka thoko e seng jalo o itukolle ke tsebo batla motho mong a tla etsa mosebetsi wa ka kanako ya ka
1: bangkutlo a hlena a ntshwarele ke ka itlwela tabai
0: hela
1: ke ka itlwela
2: bana hey o thata bana ha eba ke nna fetu tsweng ke kolwane ka jimo a luji bana ko re ha o wa hla mona ke heritage day batho ba dutse ho besitswe dinama batho ba apere botjhaba kore monate hohle mana kore nna ke tlo ja heritage e jwang banna ke fetogetse le ke kolwane e ne ke arolelana tsohle le yena a hana fela le o mpha kore like aba 20 rantanyana ke kgwatlhele ho hong ha ke tlo ja heritage e bohloko ka jeno ka nnete banna ele aa ke na le leqheka ke bone majoro mane e selemong sena bophelo mane mo majoro a tshwereng evente ha ed ho hlabuwe dinku ntate e ke qala go bona heritage ya dinku kapa banna ehlile kore ka nnete o etsa bonnete ba gore batho bana ba tlo mo voutela dikgethong tseo ke tla ikela teng empe ke je moo ga ona taba maka jale ke tlo tlhalwang heritageng le nna ke sa apara setso gantle banna kore ga gore mmente ba le ona ka dumela ka kena gae mane ka nka kobina ntate le ka tiwa ka tlha be mme ke enwa le ena gona eventeng ena ya majoro e re ke mathele gae mane ke tlele kobina ke tla kenya ka matlhong ka mona ba seke ba mpona gore ke nna ke ja sa mpona phatlhoa ke be ke nkele tse ding mofao tle ke tsebe go lalala pele ke gobala mpa ena ya ka mpe tlale ga gona taba la o sane le tla ipona gona ke sarwa e re tlekee
3: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6735 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
5: Ana o thatafalla go le fela ditshebeletso tsa manhla tsa masipala tse ka metsi motlaka a seletsa meisho di gore gore. Matshabeng local municipality team ya malapa a tshwanela go ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka hare ho matshabeng. O na le ID ya Afrika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala. Mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa matshabeng tse haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Halang Matshabeng local municipality it's a hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
6: nako ke motsotso ka morago ra ya pele ena ke na kwa roba le ditaba o le sedi FM me ya tlang ho balla ditaba ke naka moloi

0: ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Swipe, o ipe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho dibiriwa tse 3 million ha Boxer. Reka Mama's IQF Mixed Chicken Portions 4kg ka R159.99. Mama's Rations 4kg ka R149.99. Fumana 1 gig data mahala ka Boxercom ha Boxer fela.
2: Mutho mutho. Hey, I thabang watswa watina wena. Koro papa tso tsaba tsa fela o e wena thaba ye wena a tsa ba tla ka mona ka studio a tiro na ri puela ka manyarela wa kwana u dimo kwana a u finyana wa kholakwe eh jwana motho a kena mo a kwala lifule le leng ha re tsi bolokwallang rona lifule no ro ikat Wait, ke ona ntho ro ikat o sa ba tlimma ke sa
3: ihloke ha ke bana ba u ihlole izeng ya mo ba kenza
2: ho bani ibile ihlola ntate le ya bona ha le nyarela ka mo bomme ba leng ka teng wa tsiba le yalla le yalla ro ikat
3: ha le ka tlo ya gana wa bona le nna le di tente di tsa
2: ro ikat o ne pile jwale o teng o kutile hona jwale motho o kutile o itse Jwale ha ke tsebe hobane e tla re ka nako a itseng ha le shaba le tla fumana motho hlwena e benya.
3: E benya, a fufuletswe.
2: A fufuletswe, ya. Ya, ya, ba tlwaela motho a ntho ya, a re batle motho a lonyarela pitiki mane. Wa tshwa.

0: na le ntlwele mashanya na jole ke a tsamang ga nna ka re tata bana ba o fedile bana ke le retsa nnete yo ai mshane no bana citizen citizen citizen citizen what's up mushimani wa ka woa le serie fm le serie fm wa
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Tsemo tle ke mo ke manteng hona joale pinena ka ne reng ka di gauha holo ka top 20 ya radio Sesotho re tsa malbo Mike ndatang ka isenna mane mo tawenye motle Johannesburg.

0: sifuba ka bona ha ra di chaba chaba
1: ke sele po eso ke sele di tloilo tseso
2: ke mo lelo a botle ba ba golo le ba banyane ke le sedi fm
3: ha se mo sutho ke bo hlaseng ba ha ba na
4: House mo se o thoke bo hlaseng ba ha o re o le boa le kholokholo re le boa maloma mafahla thuso motaunga mamedi medi metsotso re furaletse ho ra ya boraro dumedisa jwa le ke thabo mokone the bundle of joy ka letsatsi la botshaba ke tla o fa yona nthwena hantle pele ho ra botshelelo re ha ile hantle nna ke mang ke tswa kae ka nwang ka jang ke tla o fa yona hantle dumela mamedi ke mo ratang ka tlhompo e kholo le boikokobetso ke kana ho lela ha o fimoleng hona tenga le sebeditse ka nnete maloma mafahla le sebeditse the soul provider ba sebetse mo ho ka ofela ba sa tswa feta ka maratsipena le ntse mo sebetse o tswile matsoho re ona mo mamedi re ke kera o phoka o tlwana jalo fetela ho renga ya botshelela o teng wana o teng thuka ka kwano hamotle gabile ka botshaba ba hae dumela hle mme
5: ha go le bua ha holo tshe mo go le hle mo re
4: se mme
5: ke pese ntate hle
4: go ke ya go posa
5: ntate tella fela mo ga
4: dumela
5: ke le bua hle Mama ni sentse le fela jalo ke rathela afternoon drive le mawela le Thibo se moja le bongzi tsho go isa hore nyane ya botsela ha re tsamaya ke le ba re fela o teng ka khitso tsibudi me he momedi le gona ga ka thabela gore o beteng di hore ntsena tse tharo bona ke la bone go tshepisa boithabiso bona ba haisale
2: le nna le o ke la rathela afternoon drive show
6: Na ke botsata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boe mombo o sa batleng ho hlaiswa ho bona na mohlomo mo phuthe ho di lokela re di sign se di form re tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tukelo hore camera ya rola ha kereke e qala o ruba tla ho hlaka pa ba tla ho hlaya ba tla kereke
7: o so hla o bona le ntho le le timona mono o so wa ke le bakai wena ntse ga ba re 8 re se ha se ho shame se bedzing ke se ho shame re re mo ne jona o tshwana ntse se ikitse
6: ke mo thabo ke ba ba ke ha o se nna le motho o tshaba ba tsetse
7: ba sale
6: wa makalo so ke re so bo ngati ha bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le bo tshaba ba itse ha o inkelisho

0: ra mari shoma le metse robedi fela metse tso ka mara hora ya boraro tumela kana tsa tila botsha a motlele buaje hai ya o no apere je mo hlao nong kwa
1: hai
0: bene mo no le je mo hlaka tsa tsileo
1: o tsho ja
0: ah
1: o tsho
0: wena
1: kale bo
0: ke ba ke tsa tila rona ka jeno la botshaba re bona re kena kwa no tshebetsong ba ipabotse ba le batle batho ba ipabotse ba bontsha botshaba ba bona he
1: Hi, what is a ganete khaitsela motho me ho hote ho bona selongwe re tsaetsahala. Mo America jeno ke letsatsi la botshaba. Re keteka botshaba ba rona ka tsela tse fapaneng. Hona le batho ba ileng hore ba etsa braai hona jwale, me ona le ba apereng jwalo ka nna jena le Thabo. Ba apereng jwalo di aparo tsa bona tsa setso, ba bang ba kopane kae kae. Ho monate fela ho ketekwa botshaba.
0: Mentse re mametse puo ya mo president wa naha motsheare ka mane ka Bongoletu Sports Stadium ka Botswana Western Cape mo tenganeng a bua ka bohlokwa ba letsatsi lena le hore re lokela hore re le sebedise ho tshwarana le ho momahana le ho tia jwalo ka merabe e fapaneng
1: ho jwalo fela wena ga itsena motho leng seleng hore letsatsi lena se bolela sona baneng ho tho letsatsi lena Mohamedi le gagetse hore le matlafatse metso ya botshaba jwale ha hona hore re ka tswela pele ka para mo mahana e bang ka nnete re sa matlafala botshabeng ba rona ka pa metso ya rona botshaba e sa matlafala
0: jwale botse re botsang yona mo leng teng o tla e araba ka tsela o e araba mo leng teng ana jwale o ka koloing o ka tlhung re re o ma
1: ke mtlong a sgwane
2: mzansi bo be ba metsi ba bang ba bubitsa le tombolo empa

0: Rama yetsa dijo tse monate di be ramalicious. Fumana Rama tap ya hao ka jene.
1: Ke bo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o hatile topo e be le kunutula o ke le fitse le kunutula ka ke Prosiding se hlaiswa se matla se tsang ke ikutlwa ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bona sefahla o saka se dula se edile mme le letlalo la ka le borrele di ka mehla
2: ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding o tla utlwa phapang
1: ke nnete Prosiding e fumana di chemistry tsohle naga ka bophara
2: Prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
1: ha e sa re Prosiding
3: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha se hlasena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng.

0: letella ka sepetipeti.
1: Ha kule boe tibila moho le bongzito. Mamedi kamane ka Arton 1 Northbound. Kamara ofela humo tinyawane 1 El Mafia's Drive. Hona le molo wa saha ka mojo. Le khana ka kyo lo shoko. Me olebe leti hiswe maatla bango sabirisa mila oche. Wanala lady hora utkadile molo. Na fela hajwale musu nzo li tengo kwa etzing mila. Kamwe bango sabirisa mila o khana ka kyo lo shoko. Kine kutuaka tiyo na ina fela. Me wana otu dibona kasa dibona kutuaka ket. Tibos underscore mokone at lima wala 1 x hashtag ratella traffic.
2: Na kontsa tahlelo bophelong mo hao e ka pama tshidiso a maholo wena ha o lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefiti le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgethehileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
4: O ka tsineng ho hlahloba sebaka sa heno. Ntse ile selemo. Ka ho paka mokotla. Nka batho ba o baratang. Me o nke short left. Na hana ka maeto a matle dithabeng. Matsatsi a phomolo le watleng. Ka pa boikgathollo morung. Ka ditheko tsentle haholo tsa marobalo le diphuthelwana tsa maeto. Etela shortleft.co.za me o qale ho rera. Etswe ke naha ya heno. Ha yo nnate fele hobane ha ho letho le monnate ho feta short left hashtag travelwise mzansi hona le melawana le dipehelo
5: setso saka puo yaka station saka lesedi fm le kitika wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa kitika ho roma Kitika motswanti.
6: Ke selimi ya to Yesu.
5: Ke botshaba ba hao le lesedi FM.
1: Wa bari metsotso hantle fela ke le shebile metsotso bedi gare le bile ho renyane ya bone me he metsotso nyana mo America mo leng ho tsa majwalo le ba ha capitec ba re tsheditse re le ratella afternoon drive ba re ho hang ha re sale me re tlokela jalo ho hashtag slam this game.
7: Dumelang Zanzi, this is Tandua Slam the Scam. Pali ya kajonu kia batkikanye ziba tsosambatu uriba faneka chelete ya bona. Haru utwe mhuluazi wa Johannesburg. Luazi, huweza hezing.
8: Dumela sistandi, beke nye fitiling, kifumani chelete enga ataka mwa wa ameha kutzing ya ngului. Kine kinya kalets, yaba kiposta di ntuwa zaka zencha wa social media. Mpaka mwa matzazi ya mmalwa, kileka kutelwa tziling e ya nspaza shopo se haufi. Ba ile ba nkubella ho ntsha chelete accounting le ho romela engwe ho tswa appong ya ka. Ho fihlela account e sala e sena letho. Sho, ntho ke ne ke itshwile. Ke ile ka tsa seo baneng ba re ke se etse. Hobane ba ne ba ntshosa kwa re ba tla ntematsa. Ha mmoho le ba lelapa laka.
7: Yo, Lwazi, ke maswabi ka seo hlahetseng. Seo hlahetseng se a nyarosa. Mme o entse se nepahetseng. Polokeho ya hao le ya ba lelapa e tla dula e le yona e tlang pele. Sena ke seo re se bitsang crime committed under duress. Ba qhekanyetse ba o tshosa ka o lematsa wena kapa motho e monye o moratang e le ho hatella hore o bane tjhelete ya hao.
8: Ke ne ke batla fela hore ba lelapa la ka ba bolokehe.
7: Ke a utlwa Lwazi. Empa ho batla hore o be sedi ka seo o se postang online. Ho posta ka ditjhelete tse kgolo tse o di fumaneng, dintho tse kgolo tse o di rekileng kapa mo o dulang teng di ka o bakela mathata. Mzansi, e ba sedi ka mehla o bolokehe mme o nepe slam the scam.
9: Dula o theile tsebe bakeng sa manane wa mang a slam this game le sisthandi ka labone le leng le leng la bobedi kgweding. Capitec Bank ke FSP 4669 emolaong.

0: Gauteng. Leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
1: Na wa tseba hore hobaneng aus babra a opelwa ke hlogo. Ke khotso. Thakalane la DJ ya ka ofisi. Hey, dikopano ba botsa hore o bapana jwang mino o mona DJ empa sa kgone ho etsa content calendar. Hey, o thata mak. Me aus babra ba to shem. O dula haufi le speaker sa ka ofisi. Ha jwale e se le yena promoter ya khotso. Ah, bana. Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlogo. E fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa. Se fodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.

0: mole. Ke mole.
1: Roni di machironi, di machironi. Ah, barmini bona, barmini bona. Oh, oh. Sari mamina. Ai wani kalela. Enya kumbula jali ngabula. Ah, bunda. Tibos. Ah, ba fetu le regisa joy. Di khubu ke 88.8 kichila chila ka phumelela ke mfukeng wa mautana finyela makalo ka dina lidi a tswalang ke mkoena mhlakana phlaela mangwa thela a sengjing singwa thosa maobane ayeye
2: le tsang radio skin sa drive e chaile ke mantsi buya se le kena ka tse matlatse tsa khale ke sa hola ke le jile ka tsabe ke tswala ne mo se ka mona ka le shop.
3: Rabong fara me tsutsu pelo ra bona top number 7 ke shebile muruti maine wa rona ona le mosebetsi o moholo a tlabeng a o tshwere ka mona ka Welkom ka Honey Park Primary School o qala o sane o fitela Sontaga ke mosebetsi o moholo wa tsoseletso ya ke mosebetsi o moholo wa tsoseletso matsatsi a mararo a mosebetsi o moholo wa tsoseletso ka mona ka Honey Park tshwere jalo ke muruti maine
4: jale mo me dietsa bo nete ba go se fetu he ka mane hantlentle host ke moruti tieng gatho ndate maine ke moeti ka mo jale welcome how about lo fetu ka nete ke mosebetsi ona o matla ka mo ka Honey Park tsa bo nete ba go fitle ka nako ba ditlo di a fela wa tlala ka mo
3: ke bona sehlo sa bona se ritaba eo modimo wa e gona
4: ah
3: taba eo
4: kakata
3: modimo wa e gona
4: kakata
3: maine

0: mole ke molelo
1: na go yena ya se tsasa selemo ha di palisa le di fate di thunya mina ha e gaba e balelise di fm ke molelo.
2: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Amatsatsi a 90 o haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8 o'clock le Generations The Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang television o kenele ka WhatsApp o kapa ka USSD. E ka ba wena fumana airtime le data letsatsi le letsatsi 10,000 rand beke le beke ka ba o habe moputso e moholo wa 100,000 rand. Ho na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
4: Yeah, tell.

0: Two lefumane hanga Woodhorn provinceng ya Western Cape. Me ha le kula mo medi gaolo ya bobedi ya molaotheo wa Afrika Borwa tibana ya mashume mararo ere hopotsa ho ka ba mototlo ka dipuo tsa rona tsa letswele tibana ya 31 gaolo ya bobedi ya molaotheo wa naga ena ere ruta ho ka keteka botshaba ba rona ntle letshitiso ya letho jwale ke se ho se etsang ka jeno kwa no ho se ikokotlelo re to buisana jwalo le Mempule Rabele Makwa Mempule Rabele Makwa ke setsebi sa molao ebile hape ke seroki jone tsa bana te ba hore o se fete mo medike puisano ena e matla ebile hape re tla buisana le ntate Katiso Mosula yena he ya ke mohwebi empa ke ana hana hore re tla ithagola ka Auslerato re tlo fumana jwalo Auslerato ke ene re tla buisana le yena pele kwa no momedi ge ke shebe di nthotsa ka hantle jwalo ka ha re tsonela gore di beka ho lotomanya Auslerato Mosemane ke ena e leng hore re tlo buisana le yena ha jwalo Auslerato khotso
1: khotso mama le kae
0: re tle le kae Ausi
1: tete
0: Auslerato a kore fe mono ba ke a tseba gore o go tshwaretse gore wena o mang wa hamang
1: ke le rato wa ha mosamane ka go se ke qale le ke ipulele ka o sata
0: ipulele ngwaneso
1: okay o tsaha o tsi ipulele ke lebele tse ke tswa kae ka jang jwa jalo so re tsetela tabeng tsang
0: ipulele ngwaneso tswele pele
1: ke le pele la halanga la ha tshakela le pele la ha balele la ka zinto ziyanu ka zinu ka nomqhilwane zakaphakamisa umlenze sibone kaphansi batela mahla mayilana kedina kediyang kha sefehlasehle ba banke matebele batho ba ha mthini kulufukane le tebele le ya bahula le ya hudimu ba hula maoto o feta mmeli ba sothumona rena le magwagwa batho ba se dimontole maphutsi le mangaka ringwetse ha bo bona go hlabana dithutsela dithutsela sefela se seholo se seholo sa hatimane rena le ba siya batho ba ha mantshantshebe di me di sinne di omela mogobo ntlu ka gaola ya
0: a o se rata go le buile ha holo kite ka letsatsi la hao ha monate ngwaneso
1: thank you so much mami
2: o le rata go le pele
1: la halanga
2: a ewe
1: bona la hatatjela
2: ona le mapele ke amana le ona le sothumane fela ona taba ga tla bu
1: re tla bua
2: ngwa dise
1: re tla bua
2: ke
0: uta sa ka ba benkele ga khutla
3: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika Borwa ohle ke planetsa rona di theko e tlase recover ditaba tsa setjhaba botlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tsietsa Hora tse 24 ka letsatsi. Ibile di planets ohle, di kenyeletsa thuso ya baili ya 5000 rand. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Soi ba wi be monyetla wa ho hapa sebo sa ha ho di bill what's a 3 million hapoxa reka Albany brown bread 700 grams e tharo ka 39 rand Kellogg's noodles 5 spakana tsene ka 99 rand fumana 1 gig data mahala ka boxacom hapoxa feela
2: e mashoma ma bidika mara ho ra ya bona re etsa jwang lebo ha tsa maung ya bophelo fumana hore o kopana le motho le a nyalana hana ko ntse ya fumana hore le a amana ka tsela itse
0: a tshe serinyalane serinyalane ho ba tsanela ebe na go nyo ho ne ngudutswe bo malome ba le mo ha ba bua gona ge batlong ba Tshwane ebe la hlala utlwa ga ba Tshwane ka re ke ba go ha le sa e utlwa mo
2: ha se hla
0: a re ke ne o lo ntse ba di feelings Aba ri tsagela tsotane sa tito sa si ka kotelo me he ha jale re tlo buisana jalo le Ausi Mpule Rabele Makwa me jalo ka ke boletse ke itse ke setsebisa molao e bile ke seroki Ausi Mpule khotso
5: tumela Ausi Lebo
0: le kae
5: mo ma medi ba le sedi FM ka kakaretso ke phetse phetse nne
0: re phetse ngwaneso
5: ke a leboha
0: Mpule ke mang ya tswang kae
5: Mpule ke

0: ngwanana wa mofukeng a tswa mo ha le sekule se thoga mo rena le rothodi
1: a futswela kang hantsa ja mo
0: a futswela ka metsi ya pula
1: tella he ngwanana go utlwe
0: ke telleleng ke le mofukeng wa tshele wa lekotwane wa mmamula le motlatla wa moja mmutla o letala le kwekwe ke lang ha tshele go sua go bo marapo go sewe go rolwe maotong le matsohong ha e sale wa tshile e sele wa hatsiana ke motho wa mmamula le motlatla ke motswa kube tu no ke nya tshile o tshila no ka itletse tswete ke motho wa go ja le kokong tatlala ke le budi le hlaha bokone wa hatsile le tla le dedenya diketswana wa ha motshusi ke motho wa seemela mogahleng wa le netla-netla go ya moreneng na yo a se nang matla ke mang motho a matla ke ngwana a thi kgomo e matla ke namane ya gaola yaya ya gatshele
1: Ho ha, yes. Releboa haholo hle, a o simpule releboa haholo. Mme ha re tswele pele ka puisano ya rona, jolo ka ha o se go jwetsitse hore wena o mofukeng wa hatshele, ke a tseba gore bafukeng ba hatshele ka nnete ba kgotsofetse mo e leng gore ba mametse ba le hona teng ha jwale. Jwale letsatsi la botjhaba le botlhokwa jwang bophelong ba rona re le batjha.
0: O slebo letsatsi la botjhaba le bohlokwa haholo bophelong ba rona re le batjha. Le re ruta go itseba le re ruta gore o tsebe mo tswang teng o tsebe mo yang o le motsha o tsebe meetlo ya setšhaba sa gaeno o tsebe e fitana le masiko a le lapa le wena o phelang go lona kapo o tsotsweng ka gare o lona jalo ka nna ke se ke boletse go ke mofukeng wa tshele wa lekotwane ke tsebe meetlo le masiko a le lapa leo le ke tswalwang ka gare go lona le ga tshele wa lekotwane ke a leboga.
1: Botlhokwa ba ho ithuta ditaba tsa botjhaba ka botlalo le ho tseba haholo ka tshireletso ya tsona mmoho jwalo le molao. Ke bua tjena re hlokometse hore o mosadi ya motjha ya ditabeng tsa botjhaba haholo mmoho jwalo le tsa molao. Re etsa jwang hore re boloke tsena tse leng hore ra di tseba hore ke botjhaba mme re di tsebe ka botlalo?
0: Ditaba tsa botjhaba re tshwanetse re di tsebe ka botlalo le molao. Wa re sireletsa ebile o sireletsa botjhaba ba motho e mong le e mong molao o dumela hore motho e mong le mong a ka sebedisa puo ya hae ya letswele a ka apara moaparo wa habo ka setso sa hae motho a tlameha go kgethelwa gore na a bue jwang a bue puo efe a phele jwang o je le tsona dijo tsa setso sa hao ka tsela ya wena o ka ratang ka teng jwale molao ka kakaretso o bo ulella setso sa rona le botjhaba ba rona
1: ba ba batlang ba ka o fumana jwang ka tsela ya marandrang mmoho jalo le mohaleng
0: tsela ya marandrang ke a gola ke batla ke se dinthontse ngata haholo o slebo empa Facebook ke a fumaneya ka lebitso la Mpule Makwa mohaleng ke na le dinomoro tsa ka tsa 073-848-6667. Ke motho a boulelang Sesotho haholo. A boulelang botjhaba haholo. A boulelang moaparo. Le puo ya rona ya Sesotho haholo ba ke puo ya marena.
1: A o simpulegile buile haholo ngwane so kete ka letsatsi la hao la botjhaba ha monnate.
0: Ke lebuile haholo ka motsotso o ko fuang ke Lesedi FM le be le letsatsi le monate la botjhaba o rena modimo le fanolo fatse le badimo ke a leboga.
1: Re se re lebuile ngwane so.
0: Thank you me.
1: O bidi tsa melo fela jalo puisana ya rona le a o simpule me e tla re hang fela re khutla dipapading moholo se petipeti ebe re tswela pele le mong hadikatiso mosula e o kiboletseng hore ena ke mohwe.
2: E wandwe. Ke
1: wandwe. Ke wandwe.
2: Andre wagi.

0: mole. Ke molelwa.
1: Setso saka. Puo yaka. Seteishene saka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba. Ke molelwa.
2: Jwale ba mamedi ba Lesedi FM ke qetelle ka hore ha ho ntse ho ba sotho re tshabana sa khomo. Ba sotho ba ba qetella ba itse khomo ke modimo o nko emetsi. Ke tsa ho ba ne khomo e le phofolo e na le melimo e mengata haholo. Le dieta ha isale ba sotho ba ntse ba dikwala. Dieta tse ntseng ka le tlalo la khomo ya poho ka phatleng ka mona e thata. Jwale he ho ka izwa sole ka yona he jwale ibe ho a ho kwa di etatseno ka se sotho di bitswa di faka di etatseno ka se sotho di bitswa di faka khomo e milimo e mengata holo e milimo e mengata holo mme bana ba tlame ba khutwe puo ya se sotho ke puo e mathema lori ba paqamise leleme ha ba bua ha khomo e na le mmala o mosweu le o motshwe ko pantsi khomo eno ha e black and white khomo eno ho tho e phatswa mme ha ba khomo e se e emere e busa ha e pregnant o tlameha o bue sesotho se nepahetse go kgomo eno e emere e a busa ne neng e tla tswala nemane jwale ditaba ke tsona tseno hetse tlamehang gore jwalo ka ga sesotho se re rutang bana ditaola le sa phela e sere laya le tsona badimong ke le mogana lesesa ke tlo tlameha ke le rute dintho tsena gana le Lesedi FM mona botlhophisi ba le Lesedi FM bo mpiditse gore ke tlotla ke le ruta dintho tse kang tsona tsena le dijo tsa basotho tse monate tse gagang mmele tse e leng gore di na le maatla dinawa tsona tsena di a phewa di butswe ga di se di butsiwe e be go so sokelelwa phofo ya papa ka mono ntho eno e bitswa mosoko ke dijo tse kgogisang tsa basotho go pheuwe mokopu o butswe ga o so butsiwe e be go faelwa phofo ya papa ka mono e be he ntho yena eno e bitswa seketsa e be e bitswa seketsa mme le ga e le mona metlheng ya gale dintho tse kang bo difirishe di ne di le siko basotho ba ne ba ena le matlhale a bona a go omisa dijo moro ona o na wa naheng bo papasane bo sedinane bo tlhakiwa kgomo e be o tla fubetswa fela o anewe e tla re ka nako tsane tsa dikala o ntshiwe jale e be o se o bitswa mina la kwae e be o se o bitswa mina la kwae ke fella hana mona he ba mamedi ba le Lesedi FM mogana le sesa ke lebitso laka ga re leboe
3: ga lebo mamedi ke a tshepa o ithutile se seng go tswa go puo ena ya ntate Thabo Lesesa na re fa ka nnete gore dintho tse dintse re di bitsang ka mabitswana segwa ga a tshwana go di bitsa ba ona di bitsa gantle ka sotho se nepaetseng ga mabenkeleng ga gotlha.
4: Best deals ever.
5: Now what's it about bohle ba buang ka sona? Leba ha OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya Defy. Jwale ke 499. Le Vita Sleep Zambezi double pay set ka 3999. O boloke 500. Di solo tsena di ntle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fitlhela ka di 11 tsa October 2026. Hona le melawana le dipeelo.
6: 359,900 ha tsokebo ya jena kopana le moetse o moja wa Jet Dashing Co. Ke SUV ena le chebeo e ipona hatsang ka mabidi a 19-inch alloy kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25-inch dashboarding tsena kaofela o tloha ka 359,900 fela moetse o moja wa Jet Dashing Co. Style at its core etela lebenkele le haufi la Jet kajeno dumela ona le dipehelo.
7: Ai bana ba se ka ukla ke hlomo ha ka ukla ke hlomoela nna ke mokwena le nna ke nnete mara ha nna ke le gwagwa la se di monthule motho a maputsi le maranka gimitswe motho a bo di jo le mosilana a bo di jo hlabana dithutsela tsa hlo e kgolo ke tumane wa po tsena tsa bakwena ba sa jengwa thona sa maobana motho a jang a thela di otlwane ke motlatsi ka mona ka nama di Frankfurt ke a le bua batso di baka dzikena le lona a kire ntshebana.
3: Yes, Jembana. Momedi le shimele metsoro bo metsotsoga le bile horeng yane ya ya botlhano ntse re le segotlane sa rona sa thuto ke a tshepa re se re nna le monghadi katiso mosola monghadi katiso khotso
0: khotso mme
3: o phetse ntate ke phetse
0: hantle wena o phela jang
3: re phetse ntate
0: eya
3: ntate katiso batjha ba re sesotho fashioneng hona jwale ebe sena se bolela eng ho wena jolo ka sehwai se rekisang diaparo tsa botjhaba
0: taba eo e bolela gore na re kenya bosotho ba rona kapa sesotho jang mokgweng ya rona ya go apara jolo ka re tseba go gona kena ga o sale dilo tse yagolo gore ke utlwile se buleng pele o nna sitse lekoko la gomone letsa dieta tse di tswang difatlha empa o sale bobebe gagolo gona ke na go latela mekgwa ya go phela e ka baka di-activity tse kang go matha kapa gona go itereka jale ke taba ya go kenya setso sa rona ka go maparo kapa dieta tseo go di walang
3: ehe ke dife tse o di rekisang tsa botšhaba jalo ka motšha
0: ga jale re ntse re qadile ka dieta se tlwele e leng ka gore ke di-sneakers go tsona mo di na le jagoreba bangata ba tlwaetse sebaka se bitswang thaba bosifo thaba e mona tilwana thaba eo re seditse simbole eo ya teng e leng mokotlo gore re tle re se kenye seedi sa rona ke le gotlhe se bontshe batho gona gona re bang gona gona re tlhaga o kae
3: batho ba o tlhokang tate le ba tlhokang tsena tse o sa tswa bua ka tsona tse leng gore o sehwai ka tsona ba ka o fumana kae
0: re fumanela marangrang lekhepo la rona la Facebook se DNA mokorotlo design BNA mokorotlo design e le TikTok di BNA sneakers gammogo le Instagram
3: ga itsena motho re lebuile gagolo ka nako ya gago ka jeno le tsotlhetse o di agoletseng mo medio le CD FM
0: ke a leboa gagolo mme
3: ke lebohile gagolo mamadi puisano tsa rona ka nete di tsamaile tsena ka jeno le segotlwana sena sa rona se tsamaile ka tsela ena jalo ka ga motlhagisi tshediso ga matsie a ne a tlhile a tlhophisitse gopola re ne re bua ka botlhokwa ba letsatsi la botšhaba
8: ke rata ntho eno o ketang go e bua le ntate o ketang go bua le nana jale ke ntate tshediso
3: ntate katiso
8: go sempele ke tla kwane go na le mokile ka feta teng setsing sa mabenkele mme ke bone basotho ba bangata ba apere moaparo o bontshang gore ke basotho empa moaparo o wa bone ke apere jwang na jale e se e se moaparo o re neng re bona ka ona pele gore ka jeno ke letsatsi la botšhaba mme motho eno ke mosotho o tla mmona ka agela kobo le o rwala modianyeo kapa ona mokorotlo ka o fapa-fapana ntho ena ya sesotho fashioneng gana jale empa ga ntse ke ba shebile batšha ba ke ba boneng ka jeno gore na botle bona bo re bo bonang gatelopele ene re bonang ya gore re be batle ka level ena ya botšha jalo ka ke apere je ke apere skipa fela empa skipa se se bontsha gore ga o sesheba o atamela wa bona gore ke design ya sesotho na ntho eo ga enke ponaletso ya go bona o sa le gole gore mosotho ke yane jwale re se re otla sejwalejwale jalo ka ntata sa tswa tshwana ba se ba ntlafaditse moaparo wa sesotho fashioneng gore o be bonolo bakeng sa batšhana jwale jalo ka kitswa jalo ka ke apere ka jeno gore motho o tlo nka nako motho o tlhokomela gore motho ena o apere sesotho o apere ntho tse bolelang gore ke mosotho wa e le gantle nna seo ga senke nthwane ya rona ya gore re bone ka botšhaba gore thabokwane ka kobo le modianyeo o tshwere lebetlele la gae
3: a shina ke bone eng ka seo gaitsedi aka ke bua tsena le nna o bona ha ke apara kobo ke kaparetse shole mme ke tse ding tsa dintho tse le go sedisebediswa hona jwale ha re sa apara ditjale ha re le bo makuti ba batjha o so fumana wa pesa shole anyway e khwaelwa hantle fela mme o na le ditjale tse ding tsenyenyana tse simbuima le ba buima tse leng hore wa di apesa nakong eo jwale ke nahana le ntshafatso ena ya moaparo ha e bapalle hole haholo le hore o mang wa utlwisisa ebile ke bone e gatlha batho ba bangwe gobaneng merabetsho le ya maxhosa ke bone gona jwale trend ena ya bomakoti gona jwale go aparo tsele rona basotho re aparang ka yona ga re apeso
8: ha motho apere piece tsena tse ke di apereng ke tracksuit ya botšha wa e bona ke kepe sele skipa ena le burugo ba teng fela ha o le hole ha o no bona re motho ano wa pare wa pere busuthu o tshwantse wa tamela o bona o motho ano ntotsa di apereng hantle ntle dina le wa bona ke thebe ntwe ke ntotsa sesuthu a ile hantle na se o ha sinki
3: ibile jole se ietsa hore hona le motho a ipotsang hona jole tsena hona msebetsi mona o ka fumana ga ha no feta mane fo eng hona le motho itseng a ime tabo wa pere skipa se be ke nka se fumana kae wa bona jole seetsa gore le mmal le mang a iphumane a batla go apara jalo ka rona go ba bone dimfela mosotho hangata ha o nore ke mosotho go notho o tlo hlaka kobo a gwetse ka tiba sesotho a kentse di rife fela hona jalo ha re sa gola di gohlopo ha re seetsa dinthotseno sengata re se ga apara o ka apara se shoshwe se setle fela empa se sa tshwane le nakong ya pele ha re sa apara dikobo tsa no ba wa tshisa hona jalo ka ntle
8: tsona le misi ya sejwale jwale ya bomme o bona ha o sheba wa tamela wa bona ke tebe ntwana ke ntshotsa ke sesotho ke designer sesotho fela ha o le hole ha o gone o bona mothelwa
3: o bona go tshisa banka ntle ha le ke tlile ka kobo nge ke wile
8: no ke ne ke tlisa botso na e tliswa ke puene ntata e buang le ke la ka ipotsa motshara ke sheba ke bana bana ba chamana ba pere ntshotsa ke ipatsela ke tsa sesotho o ha ile ntle ba tona ke ba sesotho fela huno ka ba bono huno tlo ba bonolo ho ja le mehleng yana ma muting no tshwantse be ba getse kobo ba re media yena ke lo ba bonela holo go ba sutu ke ba
3: re tshwanela hore le yena jwalo ka re ke sutu fashioning jwale ibe fashion e long rights ba hatsa hore le ba sutu re gaba ka tsena re le batsha bye bye.
8: Alright.
3: Mo medi it's a really fela jalo skutela sa rona sa Twitter a ka jeno me ha o rata ho ka fumana dinthatsa gatiswa lena no lena le amang a fitileng o ka letsa masirame mite mashao ka pa oslegato sutwa 051 503 3225 le Eric Mkhwanazi ho 011 714 7342 husani se khutlwaneng sa bophelo se bongile sonop o tla buisana le Dr. Thabiso dit edu ngaka ya mafu a pelo ka sehloho se latelang a sesosa sa cardio myopathy le kalafo ya yona jwa letsa bonete ba go se fete mo amedi ke puisano e ole nana ole na one o le tliseditswa ka motlotlo ke SABC education and rich minds and rich lives go le SFM but lesi mbatsidi so ramatsi
9: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka nna ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka di solutsa extra savings tsa ka dimo 5000 di beke le beke o ka una hula me o fumane extra ka di thoko tse subsidized tsweng din tonta mantla jalo ka di 400 gram di fika pa di fitsane tsa Coopbag beans ka 58 rand le 4 liter ya Right Brand sunflower seed oil ka 129.99 fela di fumane o fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha Shoprite fela.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ana o thatafalla go lefela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng Local Municipality mema malapa a tshwanelang go ingodisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka hare o matshabeng. O na le ID ya Aforika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala. Mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masepala wa matshabeng tse gaufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhokang. Halang Matshabeng Local Municipality it's hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
2: ola ola ola tibos ola tibos ola tibos ola lebza kina ke wa ga ele ke wa ga ele ya lokola phadisenu saka e lokola phadisenu saka e lokola phadisaka e tibos amotle amotle amotle tibos amotle ke o chile ga bo pochi ga bona danko
3: Dumelang Thabo le Lebo. Ke ntate Motaung ka mona ka Welkom. Ke Motaung ha Ramogele. Loko lo kutlwalla Makoba Sia. Ngwana mma Mosoludile Mogele. E tla re ha tla ja. Ho thehe meriti. Ho thehe e menyane ya diotlwana. O ja poloko ya sa iqete. Empa o hana sengwatho sa maobane. Madube. Kgaola yaya.
4: Thabo le Lebo dumelang mantsibuyeng a matle a laborago nna ke Motaung wa ha Magele ke lokolokotwana la mmako ba sia le jang ha moriti theotheo menyane wa diotlwana Bataung ha ba ja ha ba hadimana ntwe ke le Totoi ke le Siarumo ke motho wa Mathulo le Mphete ke a leboa.

0: batla ka tshetse jwae
1: mamedi re letsetse
0: ah
1: letsetse mo mamedi re letsetse re letsetse bana ba morena swehla ke mosotho e kuru go tsana jwalo le manyarela ntja tsa mona di anoma wena o gatha ile ngwe fela ga feta ke mosotho
0: ke mosotho tsa Wenkata.
2: Ham.
0: Ah, son tuk dialum. Dialuma. Yeah, ah,
1: I'm not sure. Mancho. I'm going to go to the house.
0: ntse ke tle tle tle ho pula tlo tlo bonga ntlo ngwe ne se letse papa di ke mofe
1: tla ho pula bo so
0: ntho hai
1: na
0: ke mofe yona ke mofa ntho hai ka ofela ke ho bona ka
1: ah
0: o tla tswela
1: ya tsefu wa o ka le nna ga ke vote jaza mona jalo
0: oh ke go panyele he happy
1: ai nna ke fa ke no bua le nna ntlo bona
0: ke tloetse he
1: wena go ikatetse ke go ngwaneswa ukwa Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka.
0: Oka. Oka. Oka. Oka.
2: Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka.
0: Oka.
2: Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka.
0: Oka. Oka. Oka. Oka.
1: Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka. Oka.
2: Oka.
1: Oka. Oka. Oka. Oka.
0: Oka. Na la se ke gatela thabo o tseba hantle go sebetsa ka system ya bona kefe.
1: Ke gatela mo.
2: Na ke bona ga mo jebole bulatle tiba ka o ghetle.
3: A tsadi papadi, horiatella, le bongane tshabalala.
2: Ke le bile bana besi ke tsa o qetela re diqala ka tsadi athletic mmamelisi mathisamane Kenya basading eleng Debra Chemutai onse a kitika phihlello ya haye golo jalo ka ha ile mpudi wa Absa Runio City Joburg 10 km e wa ya hapileng na kong ya metsotso e mashuma mararo ana le metso e medi le metsotswane le shume pijana ka jeno simathi nga hlakana le bile lena la Absa Runio City ene le labobedi le o Chemutai a le hapang me le la pile wa le hapanga ibile le la haela bobedi le wa ba le kabelo ho lona la Absa jolo ka ile hore go le nye fitileng ha le le ka mona ka Tshwane o ile a tswa maemong a boraro ka kwano ka Johannesburg teng o mathile hantle ya holo mme o sile di mathi tseding tse o le matswallo a hona mo wa tswang teng na henya Kenya eleng Messi Jelimo ya tswile maemong a bobedi ka metsotso e mashuma mararo na metsotso mararo le metsotso ane le shume e ka tsana le Easter Borura ya tswile maemong a boraro kana ko ya metsotso e mashuma mararo na metso meraro le metso tswane mashuma mabedi yana le metso supileng sematisa kwa Afrika borwa he ba sadi mona se sebeditseng bitrinyana ke karabo mailula ya tswile maemong a botshelela Chemutai he ore o thabile ore be o hapile le bilonena la Absa Runio City 10 km le khatlo la pele ha re mamela o di beile jwa
4: First of all, I'm happy to be the winner of Joburg 10 km. Today race was not that was hard, but I tried. The course was hard and little windy. Thank you so much. I'm happy for that. Yeah.
2: Ke ka mo di be ile nka teng he ka mora le belo lena le wa le hapa le kgetlola pele e bile le le kgetlola bobedi ya ba le kabele ho lona ka mora hore a tle a tswe maemong a boraro go dinge fitileng ha le ne le ka mona ka Tshwane mamadi e re ke ka mane he ka King Smith Durban ke kopana le khaitsedi ya ka mo le boeng Tshwane a re fe di ntlhale diketsalo tsa papadi entseng ba palwa dipakeng tsa sehlopa sa the Proteas le sana ha ya Australia khaitsedi ya ka kitseo
5: re kole bo he bongzito ho fela le jalo he bana ba South Africa ba se bantsitse di wicket tse ka bang supa ha re sheba monena le nyena he Maharaja o na le di wicket tse ka bang tharo ha re sheba lena ka mane Fortune o na le di wicket tse ka bang pedi hopole he bana he ke di spinner ha se bana ba tsonang he le bo kagiso Rabada ba tla ya morao rao mane e be ba tla ba matha he ba tlo khona hore ba gele bolo bana e ba tsama ya hantle fela e be ba gela bolo he ke bona he ba bileng he e bile ba thusitse haholo pakeng bona hele Australia hona jwale ha bantse ba beta monene leng yena Maharaja le yena ka mane he Fortune morileng he ra bona green a tswa he mane ana le diranetse ka banhlano ka dibolo tsa difositseng tse le shume yona qeta o kena he green right handed better ya ba watswa he o ntsha ke monane leng yena Maharaja o fela le jalo he bana ba Australia ba dutsi mane he ho 220 ba dutsi digane mane tse 220 ho tswile batho ba supileng ho a bona hala jwalo hore ha le dikela ka nete lebaka mahlomola ba ke bona ho hotle mane mane Debene ke shebile le maruana ke bona he barati le balatedi ba ntse ba dutsi le bona ba kore ho mona ati mane ke di family ba re tsatsing lena he rona re lo dula le family tsa rona re lo shebela the Proteas ha ba nkana ka mane he le Australia ho ntse tletse ka nete batho ba rata cricket le ka nete ho mona ati ka mona ka Hollywood Kingsmead stadium ka he kena edisi bona jwale he ya kenanga o kenetse monane le nyena he greener o tla tlame hore le na a tloetsa di run tsa haya ho fela le jalo he re ka ba le jalo di ntse sentse di eme ka tsela di meng ka yona ke fitele mane he papo sentse gaso ho bana ka net Australia e hloka di run tse ka banga 77 ho di bolo tse ka bang 72 ke fela mona bongzito
2: ke le bule a holo gaitsedi ya ka mamadi boikutlwetse ke a tshepa pele lenana o le fitla pheletsong o tla boela gutle hape a o neletse gore na ebe papadi eno e ntse e bapalwa jwang jwale ka o sosetse nako e seng kae pele e fitlha pheletsong mamadi re re diphethela ka tsa papadi ya bolo go na le dipapadi tse bapalwang he tsa o phunyeletsa bakeng sa tlhodisano ya AFCON di tadile ka jeno mme ke tlhodisano e tla bapalwa selemong se tlang ga re sheba papadi bapetswe maane gore nyabararo ne le pakeng tsa setlhopha sa naga ya Namibia le sa Congo mme sa Namibia se gapile papadi ka ntlha e lengwe go noto gona jwale gore tselela go tla ba le papadi e tla beng le pakeng tsa DRC le setlhopha sa Equatorial Guinea gona gore nya botshelela setlhopha sa naga ya Mauritania se tla botsana dipotso le sa Central Africa Republic sa Libya gore nya botshelela se tla botsana dipotso le sa Botswana ha gore nya borobumbusi sa Tunisia se tla isa nodimo le tlase le sa Uganda sa Cameroon se botsana dipotso le sa Comoros sa Sierra Leone se isa nodimo le tlase le sa Zimbabwe ha sa Cote d'Ivoire se tla botsana dipotso le sa naga ya Ghana ke engwe ya se shejweng he ka tjantjello busimbona ena e pakeng tsa Cote d'Ivoire le setlhopha sa naga ya Ghana ke punyeletsa bakeng sa 2027 AFCON di bile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona ga re teane gape o sane gore ya thelela bana beso
1: lebile go lefela mosheng
2: ola
1: shapketsona
6: Shoprite e o fa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele mzantsi ka disolo tsa extra savings tse kodimo 5000 di beke le beke o ka una hula mme o fumane extra disolo tse jalo ka di 2kg dife kapa dife tse pedi tsa sunlight hand washing powder kapa auto washing powder ka 115 rand le chambo pack kapa velu pack ya maleiri kapa dipens tsa Huggies dry comfort kapa Huggies gold dife kapa dife tse pedi ka 300 rand di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October ha Shoprite fela
7: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
8: Mele mona ka ke chama una le mona basadi hale mona una le mona ka ke chama una le mona basadi hale mona u tshwe ralo mele bo linda te thabo mgoni
9: ebu e mona ka ke chama Bona le mona na le mona na le mona mona ka na le mona bona le mona
10: Era era era era wana ka o ke bona Era tsai ba lo re di sibite a tso go ba le tso ba fara mlo e ga mo dermas e da pe di ba na ba di tsong go
11: tsa botabo le le botsa tsinela la botshaba ke ntate mpembe ke ntate mpembe betleme ntse re ditse mo tsa rena le lona re le mametsa re ho renya botshela ho renya ho qetela ke le boile bana ba se ntate mpembe betleme extension 4 ke ite boitse bye bye
12: skim sa drive e ka re thabo ha utlwe hantle le bu phamisa tso di seletsong tsa tsamana dia loma ha di bapale mo le bonte mang ka tumole paris
13: Hai tabo lile bu ke malagate kibula park fela la penke kwaqa bona manyagela mo ntjatsa mona dia luma tale bo bana besu go tsibos ai ho shapile lebu
14: Tibla Touch lili mawena. Ei, Tibla Touch ka jeno ba o shapeka sephadi ba o saileta ka makesi. Oh, that is just ka ukwela bohloko he. Tsana thuso e lalo.
1: A se mo ile shoma le metsi supreme fara metsi tsore re lebele hore nya busupa. O tlile happy ne ke monna ka ke chama. Mm. Bona o tsebe pele ba ibina e ba engotse mona. Mm. Ba bangata ba engotse hore ire monna ka ke chama. Mm. Bona ntse ke ibala. Ntse ke ibala mona ho pine le bua e batla ho tu ke monna ka ke chama.
0: Mm. Ona
1: etsa. Jwale mona mo ifela ntse ke ba ntse ke re nna ntse ke bala. Ntse ke re ka bang e ka bang otse o na le mona.
0: Ke chama o na le mona.
1: Se go tlhaba e phokola o ga. O na le mona.
0: Fela o tlhoka o bona ntho ke ratang ka nna le talente ya ka ya go bina. Ke go moamedi o ntshwere ka pelenye le go itse ha ke re go iare. Bona pina e batlang ke.
1: Ke bona go imona.
0: A fela ke go ya. Mona tabula. Ah go ya ga pina eno ke yona. O ba ke la go shasha. O itse go ntsetse ntona le yona.
1: O tsola le yena we.
0: Oi, a re sebetsa ena le yena.
1: O ile ho yena
0: ntse. O go go.

0: monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto go a mabedi le lefeletsweng tsotlhe la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million rand betša ka 10 ranta kapa go feta go jet x bakeng sa monyetla o tlang gangwe fela bophelong betša gona jale go na le melawana le dipegelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bloemfontein itukisetseng ditsheho tse sa feleng. Kufari Metsi Comedy Show e tla be tshwaretswe All Grace Convention Center ka Laboraro wa la 7 October. Mashabela Khalane, Tolles Moore, Trevor Gumbi le Ronnie Modimolle ba tla re bolaya ka ditsheho. Menyako e bulwa ka 6 p.m. O tla ditseba jwang o sa ditsamae? Potlakela Computicket hona jwale o reke tikete ya hao. Re a kufa sela.
3: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
4: Mamela tsabela tsala tsedi robong fa re metsotso re lebile ho reng ya botshelela wa tseba he ka la bone kana ko ina re re hashtag TNL.
5: Take me home.
4: TNL re ka jeno ke a kwano lapeng.

0: Ke metsotso e mashoma mabedi le metso medi ka morao ho hora ya botsilela lenano ke la ditaba la matshohlo ho lesedi FM. Professor Phosa ha re tswela pele ka puisano ya rona o no hlalosa taba ya hore re lokela ho kenya letso ho ho ntlafatseng dipuo tsa rona.
1: Ho jwalo mme hore yona taba ena ya hore dipuo tsa rona ha di ka ba tsa ntlafatswa ka dilemolemo ke hona hona jwale re tswileng ka setso hore re batlang ho bona hore dipuo tsa rona di a ntlafatswa le ha fela bothata bo santsane bo le teng rona beng ba dipuo re santsane re hulahulana ka gore na re kgama le dinako re tsamaya le maemo a na a thekenoloji kapa re salla morao o fumana gore re santsane re batla gore re sekebe ra hapa mareo kapa mabiso ao a nang le bosenyesemane ka gare athe thekenoloji yona etla ka ka tsela ya senyesemane e ntšha e leng gore rona dipuong tsa rona ga re na ona mareo kapa mabiso ao a jalo re sa hulahulana e leng taba e tlo boetse gape e baka lesisitheo kapa e etsa gore dipuo tsa rona di seke tsa gola ka segatlha se gore batlang gore se gole ka teng mme taba ena e sekisetsa dipuo tsa rona gotlhe makaleng kapa mafapheng otlhe gobane re a lla re re dipuo tsa rona di lokela gore di sebetse

0: be di se jolo ka ile di puo tsa simolao empa botata ke bon ba go jwale ha o tle empa ha le na yona mareo a bonalang a gohlela engineering science law empa he jolo ka ha ke boela o kere le ha o le jwalo re tisitse ka matla go bona gore dipuo tsa rona di hudiswe di gole di ntlafatswe sentse re na le dibuka tse leng gore jolo ka ne go bolella ka ya Sesotho re ya go ya boga go hana jolo tsena tla be ke kgakola ya bobedi Northwest University eleng e le gore ke diphuputso tse ngotsweng ka Sesotho se ile ga bona ya pele e leng gore re na le gatelo pele e leng gore hanyane hanyane re tla fihla mo re batla go fihla se ile ga bona ya pele e leng gore re na le gatelo pele e leng gore hanyane hanyane re tla fihla mo re batla go fihla teng la ke keng ya ba ka pele ka potlako empa re ntse re ya hanyane hanyane
1: o ka tlhalosetsa ha go lonyane fela ka dikatentsa moketone otlolo e letlo go tshwara mane Northwest
0: Northwest e ntse pitso ya gola boko re na le colloquium e leng gore e lo ba ka Sesotho fela e lo ba diphuputso tseo di tlabe di etswa ka Sesotho fela ebile ke tlabe ke etsa thupelo ya gore na go ngola phuputso ka Sesotho go lokela gore go latelwe methati efeng e le go tlabe ke thusa le ba e leng gore ba batla go kalelela gore gona jwale tsena ba ngole ka Sesotho gore na go ngola phuputso gobane re se re ntse mareo a diphuputso a Sesotho ha re se re bua ka bo qualitative re se re tsela gore re se re bua ka mogwa phuputso tlhalosi bo quantitative se le mogwa phuputso dipalo e le gore se re na le ona e ne se go bane dipuo tsa rona di sena ona empa e ne e le go bane ge ne re boleletse gore a se puo e ka sebediswang mahlale thutong mahlale ka pakae empa gona tsele tena ga re se re dula re sheba re fumana gore a dipuo tsa rona di a gona ebile di na le gona ka gona ke yona e le gore symposium eno no kapa colloquium eno e lo ba gona first e lo ba yona e leng gore re lo qalella gape jwale re ga re ngoleng ka Sesotho ga re ruteng bana ba rona di-university mona ka Sesotho ga re lokolleng bana ba rona ba be bolokolong ba ngola diphuputso tsa bona e ka ba law e ka ba engineering e ka ba science ka Sesotho ke bile ke fumane molaetsa wa gore go na le mongwe na Northwest mono o batla go etsa etsa masters jalo o batla go ngola ka Sesotho jwale o ne a batla gore na marego e le gore mosebetsi wa gona thuto ya gona e na mme baithuti jale ba tlhokomela dipuo tsa bona di botlhokwa mme ba batla go kena ka sekgatlha go ngola ebile kore boitsebo ba bona le boitsebiso ba bona ba tlhokomela bo dipuong mmeng dipuong sesemane ga e sa le yona e e leng gore jwale o sothe ke yone e leng gore o botlhale ga o bua senyesemane kapa o tseba senyesemane ke yona ntho e leng gore jale e re le rona re eme ka maoto re bone re le ditsedi tsa puo gore re ntlafatse puo ena gore baithuti ba rona seke ba ba le yona tshekisetso eno ya gore ga ba batla go ngola ka puo tsa bona e ba tlholega
1: a re shebile na pensalpe e na le dingongorego tsa gore dipuo tse dingwe tsa rona di kotsing ya go nyamela mme ke dipuo dife tse tlhokang tlhokomelo e potlakileng
0: e tlile go jalo dipuo tsena tsa tsa ke sene ebile gape re ke kokokobabo e na le dibui tse fokolang gagolo ka naga mo e leng gore go la fumanala go na le se seng Namibia dipuo tseno tlhile di a fela a seng a tsofetse gagolo ke laba kanka course ya teng yuniversity ne e fana yone eno ya kokokobabo gore bonyane go be le bathonyana ba fokolang ba ka tsebang puo eno go e bua dipuo tseno di a nyamela mme ga o sheba o fumana gore ke dipuo tse e lengwe le tsona di ile tsa nna tsa sekisetswa galegalewane ya ba beng ba tsona ba se ba bua seafrikans ba tloela puo ya bone empa gape gona jale tenana pensalpe le yona e letsholong la go bona gore dipuo tseo di phamiswe le tsona di boele gape di be teng di sebetse beng ba tsona le bona ba tlhokomelwe jalo ka le bona le baagi ka puo ya bona le boitsebo ba bona e leng yona eo tsona tseo tsa bokgoise
1: ha re phethela re phela nakong eo batšha ba sebedisang TikTok, YouTube, Facebook le di-podcast haholo na pensalpe e sebedisa dipaka tsena ka go lekaneng go kgothaletsa batšha go rata le go sebedisa dipuo tsa bona
0: a ntle re letsholo leno jalo ka go bolelela ke re ha le diphuputso tse tlhagang gona jaletse ha o ka wa sheba dingodi di sentse di sebedisa di sheba diphuputso tsona tsa tshediso ya puo di-TikTok-ong mo re bileng re kgothaletsang gore le

0: go ruta bana puo ha re sebediseng tsona di TikTok tsena ha re eng hona maganga mona bana ke yona a sebetsang ke yona o ba ba tseba e hlile re batla gore re ye sechabeng hape ha o ka wa sebana jwa le tsena ke so ke batla batla ba bona jwa le gore puo ba rata puo ya bona le ba dinang ba se ba rata o bina ka puo ya bona ba ithokang ba rata o ithoka ka puo tsa bona jwa le re batla gore le rona re seke ra ya morao re hlegeye mo hona mo mo le ngore re ka tsoba go puo e be ba rate puo ya bona ge ba tsietse hona gore re dula re etsa mareo ho etsa mareo e bile re netefatsa mareo hangata le hangata ke hona gore mareo ana a beteng a nele le wana na ne ke bua ka ona phuputso ke le ka isa social media eng ka Kenya bo Facebook mane a teng bo TikTok mane hore ba a bone a tsiba hale hobane ke ka tsela eo fela ba tla tsiba go ba bone hore mare wa teng me a sebetse ka le hleneng re tso re le teng ngwana mo ba a bone a tsiba hale hobane ke ka tsela eo fela ba tla tsiba go ba bone hore mare wa teng me a sebetse ka le hleneng re tso re le teng ngwana mo maganga go bona gore puo ya nyolo
1: molaitsa wa lona wa o qetela ke ofeng
0: ke hore se tshaba se sa itsebeng se a timela ke ka go fela re ka itsebang ga ba le boitshepo ga rata boleng le setso sa gona ha re keteka jolo ka re keteka botshabatsa tsinyena re tlameha hore re keteka le puo yena hore ke ithoke ke ipolele ka puo ya rona ke itsebe re itsebisa ka puo ya rona Senyesimane ha se yona puo ya rona e bile ha se bo rona e bile ha se setso sa rona ha re tswela pele gere pele ya pele ka dipuo tsa rona ha re bueng sesotho ke le ba sotho ke le le botho ba bo sotho bo teng ka ha re o rona ba setso sa rona ke a le bo
1: ke le boile ha holo professor kana go ya ho tsatsing la ka jeno
0: thank you
1: Mama Medi no re bisana le yena ke modula stulo wa Pencil bo provinceing ya Western Cape na ke professor Retabile Phosa me sena se re be hantle metsotsong e mashume mararo ka morao ho hora ya botshelela re nakwa rona ha e memona re fetela mo kete monyobo re fa dihlohotsa ditapatsa machaba

Ya no haile sa google o tla sutlwa se sotho sena la o se bala mo mabedi gae o likile o silukisa empa o ele bo a chika nnete sa ChatGPT le google wa sutlwa Hey mmoedi metso sa jwale hle e dula go ele shume le metso metlhano ka morao hora ya bo supa re tsola pele mmoedi ho lena latsa dipapadi me re di thagola ka le kola tse ka setlong ela tlhoko hle o re ho tsane ho tla ba le seboka sa boga ditaba mo teng he safa e bitse mo boga ditaba hore ba ke batle ba tlo utlwa hore na ditlhopiso tsa mokotlisi pitso mosimane di eme ka tsela efe nakong ena he wa lukisetsa papadi e matla ya ho phungeletsa Afcon kgatlhanong le naga ya Guinea ka moqebelo ona Orlando moqebelo ona o reng go lebile goreng ya boraro thapama jole mamedi tla tshwarelwa ka mono ka Orlando Stadium empa ya bulelwa botlhe ke boga ditaba fela ba tla ba teng moo e be mokwetlisi pitso mosimane le mokapteine Ronwan Williams ba buisana le gona ba re fe ntlhakemo ya Bafana Bafana ga jwale ke a tseba gore le wena o inyogetswe eo taba o batla utlwisisa mamedi ore e be maemo a ditaba ke a fe nakong ena o retlang ho bona mokwetlisi pitso mosimane a kena papading ya hae ya pele e le mokwetlisi wa Bafana Bafana. Mamedi hlakorele le nhle tebello ke yona hore naha ya rona ka stopa sa amajita hosane ha batiana le Zambia a o tlang khisetsona mahafi mamedi ho tla koloko tshanwa ke dinaha ho renya le shumene metso medi ka mona ka ABB stadium matola Mozambique jwale he papa di ne mamedi e mo hlokwa holo hore amajita ba e hape ba ha ba ka e hapa fela ntho di monate ntho di dutsi mona nengwa botshelela hore ka hla phunyeletsa ka kotlolo ho le ba di papading tsa African Cup of Nations le mong setlang 2027 o tsholo ka nete mokwetlisi Raymond Mdaka gore ena papadi ke e kgolo moamedi mme ba bapalla naha ya Afrika Borwa re ka ho ba tlo kena ka tsohletse o ba ditshwereng tsohletse o bana le tsona ho netefatsa hore ba fumana tlholo ha ena papadi e fitla pheletsong Edu hantle mabedi metsotso ho ele shume le metso e supileng ka morao ho rena ya bo supa ga shebile hle le ka tlhakore lena la tennis e ke dikotsi ka dikotsi mamedi mpakitse ke tla lahlella gaitse diaka ke bua ka yena le bopelesane ela tsela le bopelesane re ke re sheba shebo bana wa tseba he mamedi gene re buisana le yena ka tennis kwa no lapeng tla ga re tswa o yena ya di comrades le sense re lahlela le itlo ka o yena tennis go jwele dikotsi tse kale teng e bile mamedi re shebile di top seed le tsona tse tswang ka lebaka la dikotsi ai ho be mamedi ho be mo ga o tsena papa dinga tennis empa e re tlo tla re sheba tsena le tseding ho lena latsa di papa di ga le tsena mabedi ke kopane le sonopo hanga ma ga o mona he re utlwe tsena tse monate so ba ditshwere ri lana ga buisana le yena monnenwa le montsa o feta mamedi kwa no tshebeletsong ya lesedi a santsane a le dikolo mona ka skipping rope ba ke na mane boko

0: Plus App go mamela lesedi FM ke molelo
1: setso saka puo yaka station saka lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke molelo
2: Adi papa di hole sedi FM.
3: Mamedi e re kopana le nao gampeta tle mokubong re utlore ke eng entle entsweng ke di Proteas papa ding ena ya bona ya pele ka jeno ka mona ka Hollywood Bets Kingsmead Stadium mo teng he ba tsotseng Australia ka di ganetse mashume a tseletse le metsi supileng papa ding ya tsetaro tsa sirisiena ya di ODI ne le ya pele ena he Mamedi mokubong ke o dumedisa gaitse ya ka le ka engwaneso
4: Bidisong di bale sedi FM o dumelang.
3: Ga itse daka tshebetso entle re boneng ya di Proteas ngwaneso. A ke tle go utlo gore ha o ile kola fela ka karretso re tsiba gore re tla le ba papadi ya bobedi ya papadi tsena tsa di ODI. Ke eng ya Africa borwa e yentseng entle o dumelang gore re sebeleditse. Mohlomo nna re ka matlafatsa kae mona le mane re bonoge bo Matthew Britske ba kena sentse ba tuka malaka be hakale.
4: Ke nnete bidisi ho bela ho bua nnete. Matthew Britske ke sa pa di semang khontha go re bakeng sa Africa borwa mo tsatsing wa jwale o tshwere record mo tsatsing wa jwale ka gore ke ena sa pa di fela lefatsheng ka mora di papadi tse le shumela metso e mene ana le di ganetse 822 mme tebe ne se o hlalosetsa gore o gona go hlaba di gane ka magetlo a makae Matthew Britske o tle 100 ya ha ya bobedi ka mona ka go di ODI e tsamaisanang le di 50 tse supa tse a di IBM tsona pa printa tse le shumela metso e mene mme se ntse o bontsha gore ka nnete Africa borwa mona e tswere Gauta ga mmogo le selefere ka tsela o moneno a betang ka teng waga Matthew Britske ebile papadi e maatla gagolo bakeng sa Australia mo teng Australia e latlhaetsweng ke papadi ena ka lebaka la diphoso tseo ba iketseditseng tsona ne ba fumane Africa borwa e senang maatla gagolo tsatsing la ka jeno ka tsela ya gore dibolaga tsa rona ne di sa bao le length e lekaneng ga mmogo le line e tshwanetseng mme jalo Australia ga yaka ya bana le game awareness mo teng ba latlhaetseng ke papadi ka baka la gore ba ne ba leka go etsa dintho tseo ba sa lokelang e be ba di etsa ba ne ba tlhoka digane tse ka tlaso tse tsheletseng overa e nngwe le e nngwe mme ba iphumana ba betsa di-4 le di-6 ka morago go moo ba leka go ditlhaba gape di-4 le di-6 ka nako e go tshwanyane gafetsa-gafetsa mme taba ena ya etsa go ba tsene ba latlhelwe ke diwikete tsa bona mme re bone le monneno wa ga Marco Jansen a ketola wikete e ntle gagolo kapo anka church e ntle gagolo wiketeng e nkuweng ke ena ka mona karate chief e leng ra go tsiye me e tsense re bontsha gore Africa wa mothating wa jwale ba ke ntse papadi ya bona ya pele ka me ba se ba ba pele mo nyetleng wa gore ba se ba latlhelwa ke le toto lena la di papadi tsena tse tharo re bona papadi e sa gahlitseng a holo ka molena wa trade zogwi ka mora go ra papala hantle ka bana ka Namibia ka ho tla di 70 tse pedi papadi tse tharo me tsa tsena ka jeno a tsela ka ntle ka tlase fela a sa ka a hlaba di gane ho handi bo lontse super tse a di wa peteng ha mo le opening batman ya hai e le nyana ka mona Quentin de Kok e re bone le nna a ka kgone go fumana gore mohlomong o lokela go beta ka tsela e jwang kgatlhanong le tlhopha sa Australia se reng se le maatla George Hazlewood le ena ka mona Michelle Starker ba batlana ba bola ka tsela e nepagetseng gantle gagolo ka tlhakoreng la go beta teng Australia ba iphumane ba latlhelwa ke papadi nakong eo ba ne ba latlhelwa ke wikete ya mokapitene wa bona Michael Masha a latlhanne ka bonnete ba gore go tlhaba digane ka potlako tse 60 le metso e meraro go tla dibolong tse ka godimo fela tse 30 mme jwale ba iphumane ba latlhelwa ke papadi ena mme e tlhalosa gore papading tse 10 le metso e mehlano tse fetileng Africa borwa e hapile tse 10 le metso e meraro kgatlhanong le tlhopha sena sa Australia mme Australia e hapa papadi tse 2 fela kgatlhanong le Africa borwa Africa borwa ga e soka lahlelwa ke papadi kgatlhanong le Australia ka mane ka Kingsmead Durban tsatsing lena la kajeno ba tlanna ba netefatsa gore ga ba tlotla ba qala go latlhelwa ke papadi ka mane ka Kingsmead go ya pele o tlhamotsatsheng wa tswele bidisi re ka lebelela gore Africa borwa ba leke go lokisa lenane la go beta ka tsela eo ba lokelang go e lokisa ka teng motlhomong banke Quentin de Kok a qale go beta mmogo le mokapitene Themba Bavuma Makwabane ba ya tsebana mme nakong ena mo Edin Matram a leng siko ba ka etsa mo magano tse ntle gagolo ba lekele go phamisa monena wa Real Richarlison o rata bolo ga e ntse leng tšha gagolo mme ga a kela maemong a botlhano ga se tsela e tlo mo sebeletsa ba bee ka ntle monena wa ga Tony de Zorzi a fitlha go tlhaba digane kgatlhanong le ditlhopha tse maatla mme banke selapadi se tshwanang le wena ka bomona tsapa sena se Tristan Stubbs ka fana ka mona di Walt Brevis mme o re tsebang gore e ka ba tsona di beta ga tse ka qetang papadi ka dina go tsohle David Miller a ne nabe teng ka go se tlhopha ka bakala maikemisetso a hae le maikarabelo a hae a nang le ona jolo ka papadi sa mang gontle ka go se tlhopha le mokaobiri wa tlhophosana papadi Proteas ke tsona tse tsa e sentse tsena la kajeno le ra tsena bana me tibritike a fuwa gao ya papadi se ipa botseng ka magabane tsa tsena la kajeno ka morago tlhwa diganetse 122 ka momahano entle ya diganetse 100 moholena ka mo le fa papadi moholena e le nyana ka mona Marco Jansen outland diganetse 10 a supiling le metso e mehlano ka mona ka go di ODI le kgetlo la bobedi a otla diganetse 10 ka mona ka go di ODI BDC
3: ga itse ra motho o dibeila mona tona ngwane se go le jwale he ba nyolle dikausuane sonta ha ke sena se a sentse satamela the wanderers o tla dube ya gaitse ya ka mme ke a tshepa hore ba utlwile ba sa utlwa ba tla jwetswa molaetsa ona ba ne ke a tsebo hore tshebeletsona le sedi mamelwa ke dikakapa ke ba baholo ngwane so ke malapa ke ba rati ba dipapadi mme ba tlameile hore ba fitise molaetsa hore di Proteas le jwale di ipaboletsa tsing la sonta ke lo buila ho lo hlene o rampeta ngwane so o fitlhela go buisana hape na kongetla habe khotso weso
4: habe khotso ba ke tsalo medi wa le CDFM
3: thank you ana wane so
4: yo ka
3: neo rampeta mukubung tsabeletsong ya le sedi o di beile jolo hemo wa medi di beile jolo ha monnate metsotso e dira ho ele shumele metso mehlano pele ho rena ya borobedi ho renya borobedi he reitatla me re tlosi ya matsonga mofutu a lady sofski dikeledi magaseno tlo kenya ya monnate mamedi minongwane o nna le wena he wa tseba he re eng go thabela halela bone tjena ao ska ba fetwa ha re tswa ho monyaka le yena o tla re kenya ka kotlolo lenaneong la re mmogo e re ke etsa tjena ya mamedi ke o fea ditabang sa ba ga Hollywood Bets ke nako ya Spina Zonke price drops ya Hollywood Bets o ka hapa seabong sa 2.5 million rands bet ha ka 2 ranta kapa o feta dipapading tse kgethilweng tsa pragmatic play games mantaha o mong le o mong labobedi le labone ho tloha ka half past 12 ho fitlhela ka half past 10 betjha hona jwale Hollywood Sports Book ke motsamaisi wa betjha nang le license ba dilemo tsa ka tlase ho 18 ha ba dumelwa ho betjha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 07 10.

letsatsi ke le leholo la botjhaba mme ga re ke reng ka mona ka Surpriseville go ko gore na bona ba lekete ka jwang ya ka jono kgaolo ke a dikete tse tharo magolo supile le mašwe ma manametso metlhano ya monyaka natefelo.

0: Bulenye, ke kopa motsotswana wa gaotlhe a temele kwa.
1: Mohale, ke eng ga o jele dipikiri tsena?
0: No.
1: O seka lebala gore re pola di-camera mona.
0: No, ke itse ba ditimeganyane camera tseno tsa bona tseo. Ke batla go bua ka bophelo ba ka mona.
1: Bophelo ba gago?
0: Wa tseba keng, ga ke a thabela gore doctor yaka e tlo mpolelela dintho tseo ke di etsang empa nna ke sa mmolelela ka molomo wa ka ma.
1: O o ile wa qetelela o ile ngakeng? Yo, ka thabela seotlhe.
0: Bulen, go ne sa tlhokee gore o bolelele ngaka yaka gore nna ke nwa dipidisi ka bojalwa ma. O batla ngaka gore e nkuke jalo ka motho a senang maikarabelo.
1: Mohale,
0: kelelo ya o sebetsa ntle Bulen ma.
1: O ko botleganyane ne ke sa buisiso eno ko obane ke batla go senya lebitso. Ke ne mpa fela ke kgathatseile ka bophelo ba gago.
0: No, it's fine, o ka nna wa kgathatseya empa per space nna ke itlalege mo o ke ntseng diphoso teng. Ntho ena e tlamehile be pakeng tsaka o le motho ya ng okang seng wena.
1: O tsa Mohale, ke moleletse le gore o na le o tlodisa nako o sa nwemeriana ebile o
0: sakatsa wena.
1: Mohale, ga o tlhokagale go etse marata ga kana-kana kgotsa ga ke tsebe jalo gore na tsena tse o se dino o dinka ka yobane ga se ena a o kgethetseng tsona ga di tšhaele monwana ntho tsena tse o di ratang.
0: O bua kaeng? O bua ka moriana o aka wa setso di tlamatlamatse. Ee, wena o tla tshola nthong tseo di gole le wena ntho tseno o kena kae wena Bulen mo.
1: Wa tsaya Mohale, ga ke tlo o dumelela gore o ipolae ke o shebile ka mahlwana ka mabedi. Ke tena ke ba bophelong ba gago gobane ke o kgathalela Mohale. Ke nna ileng a beya bophelo ba ka tsietsing gore wena o phele. Jalo ka jeno o batla go njwetsa gore ga ona mo ke kenang teng. O batla mofufutso wa ka o tswele boyeng jalo ka wanta Mohale. Nka se o dumelele go etse ntho tsone se o ntse o di etsa ke tone matlho ko o shebile.
0: Ga o bolele gore jalo o tlamehile o nje sento wa gore o bolokile bophelo ba ka nnyenyenye ke bolokile bophelo ba o nje sa yona jale ke gotse ke a tseba bolokile bophelo ba ka ma enoughwena
1: o lebetse gona jale o tlo tlame kore o etse seo ke se bolelela Mohale phate ya bophelo ba ka e ka gare go wena nna le wena ge ntho e one
0: o qadisile o tlholwa ke mabosoboso o tlholwa ke mafatshe thuthumela o qadile ke o tseba o le tsena ke o tseba o le tsena
1: jale go batla ko o shebelele o swe.

0: Helama Palesa. Ke ne hlono lo ha ka kanka je no etlo ke wena mosadi.
1: Ho ja ke ne ke le wena, ke ne ke sa tlo bua jwalo ntse ba le. Ha ke atla mona ho ba ne ke o hopotse ke o jetse.
0: Oh. Ke ka ho bile o so sa batle le tee ya ntlo ya ka.
1: Tee ke tla e bona ka sasilele. Ha ke rate ntho tse ke di utlwang ho thola di etsa kapa wa di bua manyeo. Ha ke o tsebe o le motho ya jwalo, ho etsahalang ka wena?
0: Se ka boimakatsa ka ho tse batho ba mona. O se ka nna wa utlwa dintho ka batho ke le teng mosadi. Wa tseba batho ba mona ba jwang ka ho tshwakanya, ba ka nka tswekere le letswai ba kopanye ba etse le khonkhwana. Le papa e ne e tshweu ba e tshela meferefere, o se ka hloho tseba ona ke papa kapa ke seshabo.
1: Ntebaleng, wa se ka ithoka, wa se ka ithoka. Nna ne ke kopa fela hore re etse tjenang. Ha re shebeng leleme la rona basadi, ha re se keng ra le sebedisa ho qabanya bomme. Ha ke re re bomme.
0: Ha e le ho bua ka ema palesa.
1: Ntebale, ke kopa nkutlwe, nkutlwe hantle. Ke a kgolwa mme batho ha ne a o bulela sefuba sa hae. O ne a o bulela sona hobane a ne a o tshepa. O ne a sa re o lo bulela mapakiso ntho eo ke ho qabanya ko o jwetse.
0: Oh, jwale ke a o fumana. Ke a bona hore na hobaneng o bile o sa thaba tjena. Empa bonneteng hee ke o bolelle. Ha ka bua leshano.
1: O ne o etsa ntebale?
0: Ntho e nngwe le nngwe e ke boleletseng mapakiso o tswa molomong wa batho e le jwalo. Jwale nna ke leshano le fene ke le buileng ha ke a fokotsa, ha ke a eketsa.
1: Atjhe. Ntebale, ha ke na taba hore ke nnete ha kae. Seo ke se buang ke hore taba eo e ne e le pakeng tsa hao le mmabatho. Wa utlwa, mmabatho hoja o ne a batla gore mmapakiso a e tsebe, o ne a tla lo mo jwetsa sefahla mahlo. E seng e be wena a isang. Wa nkutlwa ke a kgola jwale.
0: Aotšhe, ke amoela phoso ya ka. Ga o tsho jalo ke a dumela nna. Empa maikemisetso a ka e ne so ba thulanya ka ditlhong. Ke ne ke mpa ke batla gore mme mapakiso a tsebe gore na basadi ba reng ka yena, a tsebe go ithukisa. Kha?
1: Ha, ke tsebe na ke.
0: Kha? Ne ke re ithukisa mosadi o thole mao le ntlha dipedi. Ke yona fela ntho ne ke batla go e lokisa. Kha?

0: mona mme e bontsha ka tshaka o bina ka puo ya sesona a re kana o tshema ame sena se bolela when you cry ka se get money how la me ha ga mantsu ya pina ena ore nka rata ha ho no bane ke takatswa ka ga a rolelana le fasile na ga phela monate ka khotso bane ke rata ha o bonya kana u chema tsabelo songa ga tswanga e ga le sedi e bona chaka chaka pele mo no ke la ka onkela le so a re le rewind
1: na go nyena ya se tlasa selemo ha di palisa le di fate di thunya mina ha e gaba e bale le sedi fm ke mo lelwa
0: Mabedi metso tse se beke mo shume ya mabedi le metso tse le seng pele re kana go renga ya borobong ke la bone beke ng le tsa sikela phomolo ke le tsa tsila botshaba e bang sa tswa kena dumela hle nna la ka lebiso ke dikeledi magesene

0: Atswa monate semito ke mohlangana thohanga mona ka botshabelo province ya Free State are ndizozi sola pelo mona ke la kaunkela naimeke are lelilanga aba di sebeme so so ke le shumele metso e tseletseng a pele re kana goreng ya borobong onto le sebeletseng e ratwang a ya lesedi mo di seleng ngwana ngwana na ke dikeledi magazine le sa sing lena la phomolo me ke ya se bahle go rontso e ketlile ha monate ho hle mo mametseng le hona teng fela he re a tsebo hore re ka se phomole ka ofela hona le batho ho hetseng tsheka nnete ba labalabelang hore e le bona ka ba qhanolo tsa monate man ha ho le jwang jo le ka e bile le letsatsi la phomolo je re ke dikale tsa sila botshaba fela so wena ya tho hetseng ka thata ke ya tshepo go ntse o sebetsa hantle mono le wena ya tsile mboloke ha hle hopola he hore se re setse ka matsatsi a 40 le motsole mong pele re gethe re kena di gethonga sa bo masepala tse tla ba ka lande go dinga ya pudungwana jolo ho botlhokwa ha holo hore wila wa ka wa ingodisa jole ka mogethi ya tla ba le kabelo di gethonga seno sa mahotla metsi hona se le bong sena se ho timo jole ka mola ho ga ya borobong re tshwere taba tse botlhokwa ha holo re shebile taba ya molao ya boitshwaro ya bakgethi le batho ba tebeng ba kgethuwa jola tambela se go tlona sa rona sa dithuto tsa selegae re tshwere ditaba tsena sa dikgetho go SABC Education metso tsenge metlhano ka mora hora ya borobong o tla tiana le ke neilweng ka mane fela ha jwa le ke lokela hore ke tle ke tiane le bana ba Royal Finance ke kopane le Katleho ke yena sentse rena le yena kwa no mohaleng hello Katleho
1: hello o dikile dile kae
0: ke phase we swelo phase handle
1: ka mo ha o ke phetse o swa
0: ha re le bo hema ne ke ya tshepa ntle o tshwere handle tsa tsila botshaba
1: a e ka nete le ntse handle a ho le ke ya le bo
0: taba se monate ha re wela tabeng hema o Royal Finance re bua ka bo mammo se ba re batlo sala mora o manyeo
1: ha ke le bo mo nyetlo o mphangona o tswa ka le bo sumba tsa tsila ka jeno ni ke kalepile ke di medise ba mamedi ba le seri FM ha re bua ka Royal Finance re bua ka mofani wa mikitlane yana go tshwane mona Afrika Borwa ina le dilemo tse 30 le metso e mmedi e le pilara ya tshehetso bakeng sa batho ba tobaneng le mathata a ditšhelete mme rona re le ba ha Royal Finance re fana ka mikitlane ka tsela ena le boikarabelo go ba adimi e ba rona
0: motho wa ka ka di matšhelete e kae ho lona hona nakong e kae ka tleo
1: re na le di term loans mo o patalang hanyane go fihlela di kgweding tse tsiletseng re be le di loan tsa batho ba kholang ka beke le ka fortnight re be le di payday loans mo tshelete e we adimeng e gotlang hang ka ofela re boele hape re be le di step wise home loans bakeng sa batho ba batlang ho aha ho atolosa kapa hona ho ntshafatsa matlo a bona mme re fana ka mokitlane ho fihlela ho dikete tse robedi
0: jwale ha ke iphumana le nna ke wela tlasa batho bao ho thweng ba blacklisted na ebe le fana ka mokitlane le gona o mpha mokitlane le le ba Royal Finance le ha o thoka nnete ho hang nna ke blacklisted
1: ke a tswa ka rona ke le ba ha Royal Finance ha re fane ka mokitlane ho batho ba blacklisted le bana ba hore re mba ka tlasa a debt review
0: Bela ha ke tshwere ke ya di kantorontsa lona mono ka tle ho mbena ke lokela hore ke be ke tshwere di tokomane di fe ho tlaetsa kopo ya kadimo ya ditšhelete
1: haiba o le motho ya sebetsang mme o se o na le dikgwedi tse fetang tse tharo o sebetsa ebile o na le dilemo tse le shome le metso e robedi ho ya hodimo o tlamehile ho tla le bukana kapa karete ya boitsebiso ya Afrika Borwa payslip e sa fetwang ke dikgwedi tse tharo statement sa banka sa dikgwedi tse tharo lengolo la bopaki ba bodulo karete ya banka bakeng sa ho etsa debit order mohala wa thekeng contact details tsa mosebetsing tsa setho sa leloko le tsa motswalle mme bakeng sa batho ba kgolang pension ya bogolo kapa ya permanent disability re ntse re hloka ditokomane tsohle tseo ke seng ke buile ka tsona ka ntle ho payslip
0: ha o tlo khola re ntse re bua tsena so ntsona le mehala e seng e panyapanya ke ya bona ke ya hlokomela ho rona le batho ba hlileng ba batla ho ka tseba hore na ba le fumana ho kae lona le le ba Royal Finance makala lona a ho kae ka tleho hona e bile le dinhla tse batsi tse fetantse o se go filetsona re di fumana ho kae
1: Ba mamedi ba ka etela website ya rona ho www.royalfinance.co.za ba ke ntsa ho fumana makala a haufinyana le bona le tshaiso le seding e feletseng ka ha re na le makala a mangata ho phatlalla le Afrika Borwa.
0: A ko re phetela hape rona ba le bakae ho ka fumana dintlha tse fetang mona.
1: Website ya rona ke www.royalfinance.co.za.
0: Katla hombena ha re buile ha holo morati wa hle o natifelo ke letsatsi la ha ho ya pele o fetela re tsena ha feta ko get like
1: ke le buile ha holo swa ka busibo monate
0: a sibo he
2: le sedi fm ke mole hey mo kwa bo wa setso le puo ya sesotho na go nyela ya se tsasa selemo ha di palisa le di fate di thunya mina ha e khaba e bale le sedi fm ke molelwa
0: mabedi taba ke yona eno he re ne re buisana le Katleho Mbena ho tswa ho Royal Finance ke bona ba company ya ditshebeletso tsa dikadimo tsa ditjhelete mme ke tsa balona dumela hore o so ikutlwetse dintlha tsa bohlokwa tsa o file ntsona ha rate ka mana re ya khutla
3: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal, eo fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona, a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Bloemfontein na go fitlile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki kala 3 October ibe back to back series Sonta ha asadi 4 tsa October le Serie FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi gena go ya lona Kufa Woman to Woman Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM. Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a kufa sela. Reka tikete ya hao Compu Ticket, Shoprite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di seba jwang o sa di tsamaye.
0: Re a kufasela weso me hopola he hore mafelong ana a beke ka la mashumi a mabedi le metso tsileseng re kufasela ka pitiki ke ne ke mamesi puisano e sa le ke nqabotse go botsana tsa ka di le bohloko motsiare mona mo mo tawana nga buisana le ntswa ke motlong teng hore na e be ke di fetse tla hlediyetsa hale hona ka moqebelo ona re yang go lebile ka mane ka Old Grey re lo tlalusisa ga ho tloa hore nya le tshomelo mo sole mong o fitlela ka hore ya botshelela ke ba sa di fela bonda te hebe se batla kena go tlo renya botshelela maitsibuya ho ya tswa kwana ho renya re shubele metso e metsi pele ba ntse ba bua mono ba ga iketle ntle le bonda te batla batla o nyagela pele ho hora ya botshelela butleng be ya mbutle jono tla sinye ha weso ha o se iphumanele ya ha o ticket ya mikete efe ka pa efe ya kufa o tlo sala morao ba ne rona ga kufa sele

0: FM ke molelo.
1: A ke nete le Sedi FM ke molelo. Ke le buile ha holo hledi engwane mo 80 ka hore ba laita batsa hora ya borobo ma medihle e bile e letsa o qetela tsa letsatsi. Ya o dumedisang e bile o amohela ka jeno ke nna ke neilweng ka mane. Ke ni the girl ka lana no le monate la thuto la civic education. Thuto tsa le haye ke mogahlola bobedi ona ke wa lenana ola re moho ke tlo ba le wena ho fihlela metsotsunyane e mashome a mabedi le metsome hlano pele re fihla ho reng ya le shome. Ka jeno ho civic education re shebile melao ya boitshwaro bakeng sa bakgethi le bongkgetheng code of conduct mme re ntse re tseba hore moeti wa rona lebitso la hae ke ntate Mankaeng Tshetshe yena ke provincial coordinator ka mona ka provinceng ya Free State. O ntse o sa lebale hle hore lena lenaneo o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Radio Education ka tshebedisano mmoho le IEC kwano ho le Sedi FM. SABC Education Enriching Minds Enriching Lives. IEC tsoha iponahatse kgetha.
2: Wa ratwa wa le Sedi FM.
1: A ke nete le Sedi FM ke molelwa e robedi mamedi hlemetsotso e ka morao hora ena ya borobong re ke buisa le ntate Tshetshe ho tlo rena ebe ke dife tsa re tshwaretseng tsona bosumbona mongaka ke ho amohela tshebeletso ya le Sedi phetse
3: ke re ke tlokudumetse ne ke nele ke dumetse ba ne di bohle ba le Sedi FM.
1: Ke a leboa. Ntate Tshetshe re ntse re tswela pele ka taba tsa rona ke re tsa melao ya boitshwaro bakeng sa bakgethi le bongkgetheng.
3: E tlile kgetsi di a ka re santse re tswela pele ka yona sekemeseng sa melao ya boitshwaro.
1: Eke, ha re hopotsa fela mamedi he hore na ha re bua ka molao wa boitshwaro ke ha re bua ka eng?
3: Monetso molao wa boitshwaro ka lentswe lena la sekgowa re bitsa electoral code of conduct mme yona he ke melao e be le gore e laola tsela eo megaya dipolotiki bakgethwa le ba bangwe ba ameyang dikgethong ba lokelang go itshwara ka yona mme sepheopheo e le go etsa bonnete ba gore e netefatse gore dikgetho tse gore di tsamaisang ke dikgetho tse lokololetse senang le ene mme ke dikgetho tse e leng gore di tla ba le toka le kgotso le tlhompho le bolokologi ka gare go tsona.
1: Ee, ntate. Jwale ha re ke re shebe gore na hobaneng ho tlameha ho ba le melao ya boitshwaro ya dikgetho?
3: Mme ke nele re tlhoka ho ba le melao enana hobane ke ne ke e nngwe ya tsamaiso ya bohlokwa ka hare ho demokrasi mme batho ba lokela hore ba tle ba kgethe e le bona ho lokisetsa hore batho ba tle ba tsebe ho nka karolo kapa ba tsebe ho phethahatsa tokelo ya bona ka ntle le hore ba tshosetswe kapa ho be le ditshoso kapa tsona dikgoka kapa tsona tshusumetso e sa lokang bakeng sa bakgethi hore ba tle ba tsebe ho nka karolo dikgethong.
1: Re a utlwa ntate fela he ha re ke re shebe sepheo sa melao ena ya boitshwaro rona e be sona ke sefe.
3: Sepheo sa molao wa rona wa boitshwaro ko etsa bonnete ba gore e lokisetsa sebaka kapa e neelana ka sebaka se se beng le gore dikgetho di tla tsamaya ka tsela e lokileng e senang le ene le o etsa bonnete ba gore e thibela dintlha tse beng le gore kapa dintho tse beng le gore di ka tlisa ditshutshumetso kapa tsona dikgoka kapa tsona dintwa kapa ona o se utlwane ka gare go tsamaiso ya dikgetho mme yona he e thusa golo ka gore e tle e neelane ka melao kapa yona tsela eo beng le gore he bokgetheng bakgethwa le bona ba tlameha gore ba ikamanye le yona gore ba tle ba tsebe go ikamanya le dikgetho tse di kololong tse senang le ena.
1: Eya, ntate Tshetshe fela ga re ke re sheba gore na ke boikarabelo bofe bo e leng gore mega ya dipolotiki le bakgethwa ba lokela go latela boikarabelo bone mme ke dintho difetse e leng gore ga ba dumelelwa gore ba ka di etsa motho a se ka iphumana a le ka mosing.
3: Ngwaneso ha re sheba mekga ya dipolotiki le bona bakgethwa seo ba tlameileng setsa ko etsa bonnete ba gore ba amohela melao enana ya boitshwaro mme he yona e tla ba tswa tataisa gore e ba bolele ba tlameile gore ba amohele bolaodi ba komišene ya dikgetho le tshebetso eo komišene ya dikgetho e e sebetsang go ya ka molao le o sebedisana mmogo le komišene ya dikgetho le ba tsa sepolisa go etsa bonnete ba gore re thibela botlokotsebe tsamaisong ya dikgetho mme seo batho ba lokelang go se etsa seo molao o se bolelang ke gore ga ba tlameha gore ba susumeleletse bakgethi gore ba tle ba nke karolo ka mokgwa o beng gore ga wa loka kapa gona go tsamaisa dintlha tse e beng gore di fosagetse e le gona go senya lebitso la mega dipolotiki kapa bona bongkgetheng le wena le gona go etsa bonnete ba gore ga ba gape dikgetho kapa ga ba ntshe meputso e leng yona tsotso gore ba tle ba tsebe gore ba gape dikgetho le o etsa bonnete ba gore balatedi ba bona ga ba senye kapa gona go senya di plakati kapa tsona di ntotse bapatsang megatso emeng ya dipolitiki mme melao ena e bulela gore he batho ba tlamehile gore ba seke ba ikamaganya le tsena tsotlhe gore sebaka seo re tsamaisang dikgetho go tsona e teibe sebaka se beng gore he se lokolile ebile ga sena le ena.
1: Ee ya ntateng cheche fela ga re ke re sheba gore na e be melao e ya boitshwaro ya dikgetho e sebetsa jwang nakong e ya dikgetho gore motho a tsebe a ngwale fatshe a se ka iphumana le teng moo a ntse a ntse diphoso.
3: Ngwaneso, molao ona wa rona wa boitshwaro o sebetsa hanghang ka morago gore letsatsi la dikgetho le phatlhalatswe semmuso mme megatlho ya dipolotiki e tlamehile gore e itlame ka gore ga ba kenya dikopo tsa bona ba itlama gore ba tla ba tla ananela melao ena na mme ebile ba ikobele yona mme he ka morago gore tsena ditseno tsotlhe di tsale ba tlamehile go etsa bonnete ba gore ba tsebisa komišene ya dikgetho ka tlolo ya molao kapa eng kapa eng e bene gore he ga e tsamaisane le melao ena mme le go etsa bonnete ba gore balatedi ba bona ba tlameya gore ba latele melao ena na go etsa bonnete ba gore dikgetho e batho e lokololetse e senang le ene.
1: Re a utlwa ntate. Mamedi o seke wa lebalatlhelwe na motlhomong ga e bona lepotso bakeng sa ntate o ka romela molaetsa go 0797585066 0797585066 ga e ba motlhomong o na lepotso bakeng sa ntate empa se ka lebalatlhe ga re bitse mabitso a batho ga re bitse mabitso a mega ya dipolotiki e wena fela ke yana tabeng ya gao o bue taba tsa gago ga e be motlho mo na le potso o e botse re fe ntate sebaka sa gore a e arabe. Ntate ntšhetšhe ga re ke re sheba gona e be go e tsalang ga e ba moga wa dipolotiki kapa mokgethwa yena o tlola melao ye ya boitshwaro o ka e tsalang fela ka yena.
3: Ngwaneso e re ke tle ke tlhalose gore ga e bene gore mokgethwa a ka tlola kapo mokgethi a ka tlola melao ena ya boitshwaro a ka kena electoral court e fumana gore mokgethi kapo mokgethi enana o tlotse molao a ka fumantshwa kotlo ya gore a ka patala fine kapo a ka fua dilemo tse sa feteng tse lesome tšhankaneng mme ga e be ke mokgatlho wa dipolotiki o be le gore o tlotse molao mokgatlho ona dipolotiki o ka neelwa kotlo ya gore batle ba lefe diranta tse sa feteng dikete tse magolo a mabedi e leng yona 200,000 mme kapo ba ka latlhelwa ke dikgetho mo e beleng gore he bane ba nka karolo teng kapa ba ka nkelwa deposit ya bona eo ba e patetseng gore batle ba tsebe go nka karolo dikgethong kapo he ba ka thibelwa gore ba nke karolo sebakeng seo diphoso di etsaetseng go sona mme he tsena tsotlhe ke tse beng gore he molao ona wa rona wa boitshwaro o di beile e le tsona dikotlo tse beng gore di ka tobana le motho e mong le mong kapa mokgatlho o mong le mong o tlolang molao ona wa boitshwaro.
1: Re a utlwa ntate fela ga ke re shebe nakong e fetileng gore na e be motlhomong go se o kile ga e tsela taba gore le fumane nyewe o be le nyewe ya gona le mokga wa politiki o tlotse molao kapa motlhomong mokgethwa yena o ile a tlola molao kapa tšhedintho a e sale ntse di itsamaela gantle nakong e fetileng.
3: Ngwaneso re dula re fumana ditletlebo kapa tsona dinyewe tse bewang pela rona re le komišene ya dikgetho kapa yona electoral court mo e beng gore he go bona le yona tlolo ya melao mme he ke di etsagala dikgethong tse dingwe le tse dingwe mme e be he di tla fuputswa gore go tlo fumana le gorena e be se e tsaetseng ke sefeng gore go tlo tsebe go phethwa molao mme se e tsalang ke gore bakgethi kapa bona megatlho ya dipolotiki e tlamehile gore e etse bonnete ba gore ikamanya le melao mme motho ya fumanang e le gore go na le tlolo ya molao e tsaetseng o tshwanetse gore le ena a fetisetse dintlha tsenana komišeneng ya dikgetho kapa gona go electoral court go etsa bonnete ba gore batho ba tlotse molao ba fumantshwa kotlo jalo ka molao o se o beilwe.
1: Re a utlwa ntate 0797585066 mamedi se ka lebalatlhe ke itse o nthomelele potso ntate ntšhetšhe go na le ene ya gore batho ba apare diaparo tsa bona tšhego ya ka mokga wa polotiki gona motho ena o tlogetha mogaufeng na go dumeletswe gore nka apara sekipa kapa katiba ya mokga oo ko o thabelang wa polotiki ke le o voutela kwa nakong eo ke logethang ka yona kapa tšhe tlame ke tsamaetse o sa bonagale gore na ke wela tlhakoreng le feng.
3: Mme ke ne ile molao wa rona wa o tsamaisang dikgetho e tlile ga ona ntlha ga utlwa go bakgethi gore na ba tlamehile ba apare kapa jwa mme go na go bolela gore bakgethi ba ka dumelelwa bona ba dumeletse gore ba ka tla ba apere diaparo tsa megatlho ya bona ya dipolotiki kapa tsona he dintho tse tlaisang logo kapa yona letshwao la mokgatlho ya bona ya dipolotiki empa he batho ba sa dumelelwang gore ba ka kena ka gare go sebaka sa go kgethela ba kentse dintho diaparo tsa bona tsa sepolotiki ke bong kgetheng jwalo ka e le bona ba tla banka karolo mme le ba emedi ba megatlho ya dipolotiki ka ba bona ba bong kgetheng ba ikemetseng ba teng ka gare go sebaka sa go kgethela wetsa bonnete ba gore ba lekola go dintho di tsamaka toka mme ka puo ya rona e tlwaeleleng di-candidate ke tsona tsebe le gore ga di a dumelelwa gore di apare le di-party agent ga di a dumelelwa gore ba apare diaparo tsa bona tsa megatlho ya dipolotiki empa he bakgethi bona ba dumeletse gore ba ka kena ka gare go sebaka sa rona sa go kgethela ba kentse diaparo tsa bona tsa megatlho ya bona ya dipolotiki.
1: E ya ntate ntate ntšhetšhe ga re ke reng ke mmamedi go utlwa gona ke potso efe eo a ka bang le yona bakeng sa gago.
4: Kgotso mme waka, kgotso mme tine o le ntate mo. Mme waka bua Lethabo Mofokeng bo ba ntse ba ka tšhila-tšhila mo Frede Phumelela. Ne kopa ng botsetse go ntate mo go se ka ba tlo kgethisa tse ba tiseletsa jwang gore motho a nweleng gera le a utlwileng ka Rwasa go ya tla o tla vouta na. Ke potso number one. Potso number two ke ya o tiseletsa go se ka go tlo bana di-special vote. Le batho ba ba votisang e leng di-party agent.
1: All right.
4: Ba tiseletsa jwang gore batho bana ba gapeleletse batho gore ba votele di-party tseo e leng gore ke di-party agent tsa bona. Sa tsebe le kesisa potso ya kana ke a leboa mo.
1: E ka re ke a e thola ntate re ke fe ntate ntšhetšhe sebaka. Ntate ntšhetšhe wa e utlwisisa potso?
3: Eya mme ke lebe ke a utlwisisa potso ya ntate. E re ke tle ke arabe potso ya pele ya ntate gore na e be batho ba tlang dibakeng tsa rona tsa go kgethela ba nwele gera kapa ba utlwile ka letsina re etsa bonnete jwang gore ba kgetha. Ga e be mokgethi o tla a le maemong ao mme e le gore ga re fe mathata jalo ka komišene ya dikgetho re tla mo dumelela gore a tla a tsebe go kena a itse setho ya gae. Empa ga e be e le gore ke motho be e le gore he ga batle utlwisisa kapa ebile go na le tshukudiso go yena re tla mo kopa gore a tle a tsamaye alo phomola a tla gutle gape ka ga dibaka tsa rona tsa go kgethela di tla kwala ka go raya borobong maitsiboa a tla gutle ga sa batla a le gantlenyana gore a tla tsebe gore a tlogeta mme ga e beng gore he re ba le tshukudiso kapa le tshitiso go tswa go yena le ka ditaba tsa sepolisa gore batle ba re thuse ka gore batle ba mo tlose sebakeng sa go kgethela e le gona koba gore a tla seke a etsa moferefere sebakeng sa rona tsa go kgethela mme ya bobedi ke na ya beroge ke ya di-political party agent kapa bona baemedi ba megatlho ya dipolotiki bao re tsamayng le bona go ya dibakeng malapeng bakeng sa go kgetha re etsa jwang go tisa gore ga ba fane ka tshusumetso e itseng go bakgetsi jalo ka se ke tlhalositse baemedi ba megatlho ya dipolotiki ga ba dumelela gore ba apare diaparo tsa bona tsa megatlho ya dipolotiki empa komišene ya dikgetho e tla ba fa stikara se batla se beya go bona se nang le logo ya kapa setshwantsho sa komišene ya dikgetho le o ngola gore na ba tla mogatlhong feng mme he e be he ka o etsa jalo re koba gore mokgethi a seka ba le letswalo ga bona motho a apere skipa sa mokgatlho wa dipolotiki ke taba ya pele ya bobedi ya pele re ka ya malapeng re ba fa molao wa gore na ke eng se o batlamehileng go se etsa.

0: Leboa mongaka ke a leboa ka nnete ke a tshepa le mmamedi ka nnete go tsofetse ke e karabotse mo fileng tsona ke nne o re fela ke nke mong gape re utlwa rona e be yena o reng e ntate ntšhetš
1: okay
2: dumelang dumelang dumelang ke mdiele ka moka petsana ga itse ka mo ene kopa o botsa gore na ke toka gore na di-political parties na di late batho ka matlong na ka a ka itekisi gore na batle na di-voting station ba ba jwetse gore na ba votele megatlho efe ke toka gore na megatlho e late batho na ka tlongo na ke ne kopa fela ko mpotsetseng tate mo gore na ba ba ise di-voting station ka itekisi and bona ba sa batho ba votang ba sa requesta e di-taxi na
0: eyantate a ntate ntšhetša ke tsebe o dumelana le yona kapa ga o dumelane le yona
1: mme ke ne e re ke tle ke re taba ena e batla e le tropodi agolo ka ga qeto e le ya mokgethi gore na yena o batla go fitlha jwang sebakeng sa go kgethela empa ga fitlha sebakeng sa rona sa go kgetheleng voting station ke teng mo belong commissione ya dikgetho e e nka boikarabelo ka gore re tle re thuse mokgethi gore a tla tsebe gore a etse kgetho ya e ratwang ke ena mme se e tsagalang ka ntle go mabato wa rona a dibaka tsa go kgethela ke tseo megatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba tlameileng gore banke teto gore na go e tsala eng mme re a di bona di e tsagala gafetsa-gafetsa mme ga ona mo molao wa rona o re fang maatla gore re tle re tsebe go di thibela kapa re tsebe go di dumelela empa he mokgethi ke ena ya tlane gore a nke teto gore na oa tlotlisiwa ka koloi kapa yena o ikgethela go a tla itlise sebakeng sa go kgethela go a tla tsebe go etsa kgetho yae e leng kgetho ya lekunutu
0: re a utlwa ntate jale go na le na engwe gape o rona batšha ratisang go etsa a ke re wa tseba go ntate re etsa content gotlhe mo jale re batla go tseba gorena e be re dumeletse go re etse content ke kene mane chehe ke le life la ke saena mona ke etsang ke thika mona e dumeletse go ke bontshe batho gore ka nnete nna ke le ke nethe kele ke ya le mokgatlho o kapa chehe ga ra tlameng ka content tlhakoreng leo
1: ngwaneso re ketle ke tlhalose gore go nka content e ga se tlolo ya molao empa fela e ba tlolo ya molao ga e beng gore content ene yago ga ikamaganye le melao e tsamaisang dikgetho jalo ka o se o tlhalositse ya pele mokgethi ga tlame gore a nke setshwantsho sa pampiri ya go kgetha gagolo ebile mo o sentsweng letshwao teng ka ga e nana e le e nngwe ya dintlha tse beele gore tsebe ne le gore e fapana gagolo le tsamaiso ya dikgetho ka ga mona a pepesa lekunutu la gae mme seo ga sa dumelelwa gogang ke tsamaiso ya dikgetho le moo motho a nkang contente a etsang gore molaetsa wa gae e bege o ba kgatlhano le megatlho meng ya dipolotiki kapa o fetisa molaetsa o be e le gore ga wa loka kapa ga ona botsitso ga ona bonnete contenteng ya gae mme seo motho a nkang contente a tlameileng o se tseba ke gore o tlamea a ipotse dipotso tse mmalwa ga e be e le gore o batla go nka contente ya pele ko rona sena seo a batlang go setsa ga se tlo sosomele letsa maemo a ntwa ka gare go tsamaiso ya dikgetho kapana ga se tlotlisa maemo a e beng gore o tlo nyenyefatsa mokgatlho mongwe wa dipolotiki kapang kgetheng ya itseng kapa ga se tlotlisa gore melaetse e beng gore e tla gelosa bagetsi mme ga e beng gore he tsena tsotlhe ga di amane tseo di seng ke ditlhalositse a ka kgona gore a etse content ya gae empa he a etse bonnete ba gore e ikamaganya le tsamaiso kapa melao ya boitshwako e tsamaisang dikgetho
0: re a utlwang tate jale e nngwe gape ke ya gore batho gang ba botsa gona ebe motlho mong ka se kgone go etswe letsholo la dipolotiki motlho mong gaufi le diteišene tsa o vota e be motlho mong IEC e reng ka taba eng tate
1: mme ke dirwe ka letsatsi la go kgetha ga gona mokgatlho wa dipolotiki kapa mang kapa mang ya tlameileng gore a kene matsholong a boipelaetso kapa ona matsholo a boipelaetso kapa tsona dirali ka tsatsi la go kgetha goba letsatsi leo la go kgetha ke letsatsi le e beetsweng fela gore bakgethi ba tle ba tsebo tsa dibakeng tsa rona tsa go kgethela ba tlo kgetha mme he ga golo ka gare go sebaka sa rona kapa tikolo eo re sebedisang e leng yona meedi ya rona ya dibaka tsa go mogeta ha hona motho ya tlameleng hore a susumeletse mogeti hore a tla gethe mang kapa mang kapa a tla tlile go tshosa mogeti ka hore ha tla a ka gethe mang ho tla etsala e metsena tsohle tsena di thibetswe ho ya ka molao wa rona o tsamaisang dikgetho empa he mekgatlo ya dipolitiki jwalo ka ha re tseba ba na le ditente tsa bona tseo ba di beyang ka ntle ho dibaka tsa rona tsa go kgethela ke temo e be le gore he ba ka kopana le bakgethi ba bona ka nako ya go kgetha empa ka hare ho dibaka tsa rona tsa go kgethela ha ba tlameha hore ba be ka

batlang kana bana ba le ba kopanya batho ha ka mane ka mafikeng offensive northwest ba ipitsa enko e bile puisano e nngwe ya bona ba re rona go kopane sekolong dikeledi bare ra ikopanya ra ipitsa enko ne go nketse bona busumbona bare amputa pute pele bona ka onkela zonke a jikizinto ile ka mo re neng re heletsa sa rona ditaba tse hlokolose ha holo tsena tsa dikgetho mo kinelweng ka mane le ntate mangai ntshitshi ba neng ba tshwere taba tsena tsa boitshwaro ba bakgethi bakgethwa na go nyana e o re ngale bile dikgetho jolo ka re se re setse ka fela ka matsatsi a mashume a mane le motsole mong ha ile handle ho ba ne kgetho di tla tshwara ka lanne kgweding ya pudungwana hona selemong sena sa 2026 mme ba ne ba manolla le hona ho totobatsa se lebelletsweng ho tswa ho bakgethwa le ho bakgethi jere ke a tshepa lana o dumela hore weso hore o se ingodiseditse ho kgetho bane ke tokelo ya hao ebile tokelo ya hao e tla le boikarabelo bo tshwanang le hore ha o sa kgotsofalla o itseng wa tseba ha o bue fela empa o ile wa etsa phetha wa phethahatsa tokelo ya hao ya ho ka ba le kabelo dikgethong tsa makgotla metsi dikgetho tsa masepala selemong sena sa 2026 e se ba metso se ke le shumele mesemene he pele re kana ho renga e ya leshome dumela we sehle e bang o sa tswa kena nna ke dikeletse mo ageseni ke mo sole wa ha o fitlela ho rengyane ya leshumele mesemedi ke la bone bekeng a le tsa si ke la botshaba ke le tsa si la phomolo me ke ya tshepo go fitlela ha kana tsohle di dutse thekela tsela ke dumela we

0: Dumela, ma so ski ya o tsala presente motase le shin madibua le ka mona ka Frankfurt ka mona ntsa o mametse ka minyo o monate danko smas
1: so ski khaitse ya motho khotso ngwaneso se go jile ka tsebe ka mona ka Bloemfontein ka mona ka 89.9 ngwana mme hey sikile mosebetsi nhlengwane so ke thewetse ka matla empa he ntso re hlabolla ngwane so ka mino monate re hlabolla re be a se hlohlolo go bana hangata le sedi ke mollelo a ke re tango se so ski ke tla di ka mona ka Bloemfontein tango.

Ila se ya lefatshe lena le ka kwane selemong sa 2019 a le dilemo di masome a mararo le motsho le mong. Sa le monyana o le motlhankana enwa ga ne a se ya lefatshe lena le ka kwano. Fela he o re seetse lefa la mmino lena le re mo gopolang ka lona. O seetse lefa le re thabisang le pelong mona le re tlatsa monyaka le re gopotsang lerato. Mme bongwe batho ba ke la kaong ke la bona ke Karabo le ena re ntse re mo sebelela go di idols selemong sa ne sa 2015 ho season 11 ko nketse ena a re lerato. Mme mono he la ba mohlodi wa season 11 ya idols SA selemong sa ne sa 2015. Abadi handle botse ke hora ke ya le show meme ha ke tsho tsena ibile se fitile ka motsotso le monga me o tlose ka makala he house na gaso ya ditaba ke re ke letsa tsila phomolo ka jeno ka hona he taba sa rona sa o qetela difelletse horeng ya borobong e ke letsa tsila phomolo ka jeno tjole gaso ya rona ya ditaba ha etsa me ho ya ka mo rotloetseng ka teng tlose ka makala hore hele tikele di hore se o tlile ya le show me ditaba di kae a e weso ha rena ditaba tsa hore ya le show me jole ka ha ile letsa tsila la phomolo ele letsatsi la botshaba tsena pele nka thabela hape o ka utlwa hle hore na wena la hao letsatsi e bile lezwa lena la phomolo nna ke ne ke mengwe kae kae ka bona ka Harriet Smith ho eming ya mekedi mo e bile hono ho bapalwa dipapadi tsena sa setso ba bora diketo ba bora megabagaba helang re ka dibala ka mefuta ya tsona mme ke bile letsatsi le monate ka tsela e kgethehileng khatilwe ka nete ka meaparo e metle ya setso ho pheuwe dijo tse fapaneng tsa setso he monate lo ka mono go sekana ka letho a bona ha ene ba wa phuthelwa mo go tsena o tla fumana ke ya di letra fule mona o ntse o ikgethela fela wana ala ha le sa silela phobolo le sa silela bo tshaba hona ho etsa hala eng o tlotse jwa mogotsi tsile molaetsa ha o go ka hanong sa rona sa X Facebook Instagram @lesadyfm @ladysoskin tsibela le ka mogwa wa WhatsApp na mogong ya 0797585066 athu ka nqhwaya hena mogong ya mahala ya 086 3003084 086 3003084 wena o tlotse wetsa hanka jeno weso lela ha le tsatsi la phumulo na mhlo mongwe no thohetse ntso thohetse le ka le na o tseleng hlotsole tseleng na no ile meketeng o no qhanolotse jolo ka ba ba ba kile ka ba bona ka jeno ba qhanolotse jo we go re di nama di pitika dire di braise teneng ha o tlotse wetsa ngwe se ka jeno metse se mara go refereletse ho ra a ya le shome

0: Hey, le tsa sile ga jolo leng khopodiso gore a ke mo be ka mogabagaba. Hey, hey, hey, hey, hey. Ha ke hano ho thwe ngwana kgwale se no ipolela. Hey, hey, ha ha. Ga di utlwa tseo ka ofela. Fela he, ku vetse le hana ba le tsina. O re ha ona ya ka ke ba ka pele ka mogabagaba. Ba buse mo go tsong ka teng, mo go tsong teng ga jolo ka bana ka Harriet Smith mo neng ke mengwe teng ne ke teng. Hela. Bonda tiba na habantse ba re thiba ka thiba thiba go mo yena ke re butle pele thiba ka nqane 086 3403084 086 3403084 ke ba sile ba le mongwa ba di kwana ndabazwe lesedi FM di bela hi dumela we so phetse jang
1: Ntjaya mana ka.
0: Ke a phela hlengono.
1: Eh, nne ha ke ke ke ke ntle.
0: Oh, no ile ke re ke ga jeno.
1: Surprise.
0: Ah, e bo butle.
1: Ba nna ta bo ga e mo ke ke di di mo pension ne ga ke a di tsa ma.
0: Eh.
1: Ha ke ke go sing jona kwa, ha ke ke di skill gate.
0: Eh, en go no re ngo dina.
1: Ke go fuma skill gate. Ka o se le tsa ke ke ya ja sing jona o se.
0: Ka botshepeng.
1: Ka botshepeng go je.
0: Tlotlo e kana a o matwa o bathong.
1: Ke ke ke.
0: Eh yang go.
1: Ke ke ke a holo.
0: Ah a se ka nete ke a thaba ha o ile bana tefelwa wa ba ikutlwa ka nete o tlotlwa ke kereke.
1: O bisana.
0: Ah ke a leboga nkhono hle ke bua le nkhono mang.
1: Give me my cap, mo ke flagti.
0: Me ba ngontla bo ke le buile ho le ka mona ka Teflagti, mona Bloemfontein.
1: Eh, mo Bloemfontein, my cap.
0: Au! Go ngontla bo ke le buile ho le utswa.
1: Eh, ya mona ka ke.
0: Ah, bo si bo botle man, o tsebele letsa se le mona tho ya pila ke re.
1: Eh, ya ke mona ka ke.
0: Au, go le banhlapo. O re a re surprise kana a iketlile fela ba re ha re ba motho tha ba re ha re re a krekeng. Ma le nteng ha lavole tseno ka sekasa ka certificate se tlotlang kabelo ya ha o kireke mono ya sentjono ka Teflagti ka mono. Aw man hlapura o lebohela mali botle bo bokalo. Le se di FM dumela hi.
2: Ma so so.
0: Dumela ga itsiri ya ka jo. Ke
2: pitse ya ma so so.
0: Ke pitse weso.
2: Ai ke tsena le mile le hore le pitse o bana ndi ma me di buisa ka ndi ma tsone.
0: Eh eh.
2: Ya. O le fara
0: la ntira. Ah no ke a le boa ga isedi ya ka mana. Tshebeletswa le sedi tla etsa o ikutlo le lape.
2: Ka o tlo ho le ga mse tlo le ola le tlo le ntse. Ntse re tsama ha ya ka ha
0: ntse. Ka ke le bula ho le we se utlwa.
2: Ina no go nna pa le ba tsasa ke mo ga ba ga ba masu.
0: Ah e bo mo ke tsi butle pelo ke ba nke makapele ke a be. Tsha ka ntate ka motla le ntwa ya o bulella. O ke ba nkopa wese. Le seri FM di bela hi.
3: Yela, yela, yela, le tsoki.
0: Hi, di bela, wese o jang?
3: E di tsoki, di pietso pieti.
0: Ah, ke pisa monate ga itse di ya ka ke se bo ene.
3: A monate ke mo tsana ya breakfast le lunch. Ha le tsa u sika le go tsena mo rena ra ntse ba di. Ah, go le re kopare ke le ba tsetsi mo le le pakeng ka mo le ga tsima le. Yo mo le ba ka pere tsika tsile ka pere. Ke le ka ba nna ha tsinal. Le tlo di le tsela le be tsela le tsoki.
0: Ei, ah, uno tsho ke le betlela ndade. Ha wa ya u le matso. Ha wa ya matso ka go tswa hina hina.
3: Ke ya la, ke da le tswa ke na go ba, ke na mo di a le, ke na e ke ka ke da pushi ka re short pele. Ke go tla le betlela ka le di le nna ke tswa tshile na ka tshile le se ka ba tlo ke go tswa ba bona ba le pa ke le so tshile.
0: Ah, ga itse le ka taba se bona ati mane hile lena le tsa se bile le monate ke bone le nna ka nete mo kileng ka samateng. Ha, hono le monate ka tsile ghetheile.
3: A bone ke ha ona ntshintse yola ka dia porosa sitse ka batla matsoza mazulu ba sotse ha ona dia porosa sitse yola ka dia porosa le sotse o ka dia par dia por ka prime pile ke fa sitse a ke di di rola ka ba
0: ke o bulela mogotsi wa ke le buile ho le ga itse dia go tla
3: ha ke no di tsoki
0: all right

0: Ke ne ke mametse lenane ho la matshohlo ka jeno la gona la ditaba. Bana ba mme bana ba pencil ba bua ka taba tsa puo le hore re boloka jwang ha holo jwang molokong ona o ntseng o hola nakong ena ya dikgokahano tse fapaneng. Re na le bo TikTok, re na le bo X, re na le di-YouTube, hey, re na le di-Instagram. Re sebedisa jwang puo ya rona dikgokahanong tse fapaneng ha holo jwang me leng hore moloko wa jwale ke moo re leng teng. Di TikTok mona, di X, Facebook, Instagram, Snapchat, ke mo re leng teng. Me le yona puo ena ya rona re lokela hore re tle re kenye dikgokahanong tseo ho netefatsang hore moloko wa ha jwale o hola o ntse o utlwisisa bohlokwa ba ho boloka puo ya rona ka moo e leng ka teng ntle le ho e hlapholla le ho e kenya mantswe a adingweng. Hobane ha ne ka nna ka tswela pele ka mokgwa ono a lemo tse lesome dingata ho tla bo so sena moo bontshang motho o tla ba sa o ngangisa ha o sore lentswe lena le bolela tjena ka tsela ya Sesotho. Are e fela nkile tsela ya hae e yang kwana majazane a re rekise retla.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6 pack ya di 500ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swaipa ka extra savings ha o rekisa sebaka tlase ho dilemo tse 18.
3: Setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke mole

0: Hai, Lady Sauce King, ngwana ngwanana. Hei, nna ke tlotse tsatsi la ka le le monate se le ke ituletse ka tlung, e seng ka jarete se le ke dutse ka tlung. Ke qadile go tswela seterateng ka bo 4-5 ka e le gone qalang go tswela seterate se le ke ituletse too, ke itumetse ke mameletse radio too ka monwana, ke ituletse ka tlung ka nnete. Qadile go tswela seterateng late. Thank you, danko Lady Sauce King, ngwana ngwanana. Mantle molatodi ka mona ka kutlwanong o jele ka tsebe ka leqhubu la 89.4.
1: Hello Suski, na Suski alaka letsatsi le ka shene le bule monate Suski ka se le ko dutse jarateng ke shabashaba mosebetsinyane itse mo ya jarateng Suski ke le ka mo gore dipote ke le futheletsang. Thank you Suski.

0: elete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Na o khathetse ke se gone o fumana di loans tla sa lebitso la hao. Na e ka ba le baka ke hore o tla sa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Romela SMS RN2SA ho 33351. Mme re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tla sa di credit bureau. Romela SMS RN2SA ho 33351. Debt Clear SA ke kampani ya karolo ya Consumer Welfare e ka tlasa NCR ADRA2. Hopola, hona le melawana le dipehelo, mme dipehelo di a sebetsa. Romela SMS RN2SA ho 33351.
2: Setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa. Bloemfontein motse wa di rosa. Berenyetso o singangata. Mangaung pelong ya Free State. Lesedi FM le fumaneha ha bonolo leqhubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
3: Re mmoho ka labone go le Lesedi FM le dikeledi magazine. Ngwana ngwana.

Hello, hello, hello, ausi wa ka. Hello, ausi wa ka ke mo ratang. Ha le re di o mona le kutlo monate. Ko re ke utlo mo futhi fela ke enjoy radio. Sa tsenye sa tsenga ne le monate ko ke gana taxi ke mo lefane ka mona ka first three. Ne ke le monate ke gana monate ba tsiba ka ba nthabetse le

0: le monate ko re sebetse ya mona letsatsi ka lebile monate. Ke a leboga, ke a leboga.
1: Ke lebohile haholo kgaitsedi yaka. Babadiša ba metsotso ke 26 le sekoto re furaletse hora ya 10. Tlokonketse mawelele monatsamaya le kwesta barange a se fela nga bedale. Ke lebohile haholo hle Louisa Lekgalebane o kamane ka mafura Bloemfontein a re o ntsha mametse sebeletswe na a re kajeno ne ke ituletse lapeng ngwanana hle a re ko tshwere maqhubung a 89.9 la ka letsatsi ebile le monate tsele khaele letsatsi la phumolo tjena ke a leboga weso tatelo morube o re ae dikeledi nna ka nnete ke ketikile ga monate letsatsi la botšhaba ke le ka mona ka bophelong Vanderbilt Park a re fela he lapeng ke ka mane ka Stanstress matlantlwane right ke lebohile haholo kgaitsedi ya ka mane o mo molaetsa o re ngwanangwanana dumela tle nna ga e sale ke le jareteng mona tle ke dubadubana le stoko level marketing are kire a ha banka ba mpha fela invoice ke ntate nyama ka mane ka bohloko Bethlehem ara mona to mokalo mamela tshebeletso ya le city a holo jwang ka jeno le ka le sasila bo tshaba ke lo bila holo weso o mo molaetsa o re dikeledi ke ntse ke mametse tshebeletso ya le city hleke na le wena ho hlela hore nga o qetela sasila ka ipile le monate ha holo le sinan city so ya enga ba eng ke mafika o ka mane ka warden ke le bo ha weso dimela di keledi ke ntate thapelo moholo ka robeki farm a re ke thabetse mino monnate ka jendule na fela kha ke ketlile tsena ke le boha weso a be ditsubile wa ha molaetsa hle di go ka hanong sa rona se fapaneng a Facebook Instagram @listenyourfilm @ladysuski la ho letsa tsela bo tshaba o le kitikile tswang e bile o no isa eng o no etse kae o no mengwe kae ka pa mohlomongwe no thohetse weso ka pa qetile boholo ba le satsila ha o le tseleng a go tsubile molaetsa X Facebook Instagram @listenyourfilm @ladysuski ke go tlhona wena la hao le sa se e bile le swang fela se le bali weso hore monong wa gare le ba ka mane ka bali ya ke bakela
2: bae di ba bali na le se le tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paralysis hai ba tswa eta le se di FM ya bali entle di tifello tsa hao di eme jwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke ekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mavupo a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botjhaba bo ikhethang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya se hleke hleke nse tumeng sa bae e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba o R Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le mmakatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhagiso lesedi e nngwe e ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se yo yemetse # lesedi FM travel bakela
1: awane jalo jalo kono muti bo se fufade weso solo be ha hola ha mphalane weso batho ba santse ba eme meme ho sontso pakelwa ho tloha na ba le tsena le eto le ba kamane ka bali metsi ma shwa mararo ma be di hlere furaletse hora ya le shume sebeletse ke ra tswenga le sedi.

0: Hai tsena ke ringa matlingo sa kana sebele songa le sedi are e kuseni kankela tlopa sena sa 047 ba semali vusi no va ba u buhle ba lwenza kasi pude enza ndi be rongo ngendlela e right kuri mona kha ke kotsa manga manswa bona a pileng ena he Shaba meso tsikele shibele bese meraro pele re kana horeng ya le shibele mo so o le monga dumela weso e bango sa tsakena ntso re tsire ngwana ngwana na ke dikeledi magesene ke motangwa ha molete le tsa tsikela bo tshaba ka jeno weso he waziba hotabile ba ileng hore ha ba ka ba thohela ka jeno ba phomosa monadi fela se tabisa nka ho fitisa ke sa hore le wena ya mo sebetseng ka sena sebaka wo tsebeletswa le sedi ke moswalle wa hao mame di jole ka hanga ke tikale tsa tsi la botshaba tsena re ntse re sa le bale hore re ntse re tobane le taba e hlobae samboroko haholo ya ho polawa ha basadi ho go bone ho etsa hala ho bone ho ehlwa mikona ba ka bona ka e kuruleni mo beke le beke ka mo ga beke le beke ho fumana setopo sa msadi ne go tlile puong ya mo president ka jeno monghadi sirela ga maphosa ha na setlhela se tshaba puo a tlile a hlalosa hore bo tshaba ha ile hantla re bui ka dipuo re bui ka meaparo ha re bui ka dijo ha re bui ka dintho tse ikgethang fela empa re sebile hape le tlwaelo mme tlwaelo kore basadi ba lokela hore ba kgone ho ka tsamaya ka bolokolohi ntle le tshabo ya letho ba tshaba taba hore ba tla hlaselwa kapa ba tla betwa kapa ba tla bolawa Joale he o hlalositse ka jeno ara a matsatsing a tlang o tla hle a behe hantle mehato e tla latelwa ke mmuso kapa e tla nkwa ke mmuso go ka lwantshana le kgotumodumo ena e tsametseng Afrika Borwa ya polao le merusu ya bong ga golo jwang re bone diketsagalo tse ileng tsa re tshosa ka monaka e kgoleleng mme ga se e kgoleleng fela mo dibaka tsena di etsagalang teng mme ka dilengwa le dilongwana re a tseba gore go tlabe o tlhalile sena porofenseng e itseng sebakeng se itseng motseng o itseng mme ke bone le ka mona ka Bloemfontein perengetso o sengangata setšhaba se ile sa ikopanya ga kgantshwa dikerese ka jeno ga re kese reatlha
1: go basebedisi botlhe ba mmila bakganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ga re duleng re bolokeile mebileng mme re tlhomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela gore re etse ntho e nepaetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka go o sa bolokegang mme o gopole gore mmila ga se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gao teng ga sehla sena e be nako ya go keteka le o ba le ba lelapa e seng sa go tlhora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang Risa Afrika Borwa pele.
2: Na go ntse ta tlhelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Go disega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Hai tsama ba di tsama metso so ke erobedi pele re kana horeng ya lesumelo motso o le monga. Jole he taba ena yentse re bua ka yona pele re ya kgafutsonga ya kgweletso le poe mo president a ileng a setlaga ka jeno le karolo ya puya hai tsa tsindlena la botshaba. A hlile a tsepamisitse maikutlo dipolaong tsa basadi le tabeng ya meruso ya bong. Tlalositsa ga a matsatsing a tlang ba e le mmoso ba tla tle ba totobatse hantle gore na ke mehato efe e tla lokela go latelwa gobane dipuo fela ga di ya lekana, megwanto fela ga e ya lekana, kgoeletso eo re etsang dikgokagano mmo ga e ya lekana, empa diketso ke tsona tse tla tlhedietse phapana. Jwale he jodi ka re keteka kgwedi ena ya basadi jena ka keteka letsatsi lena la botšhaba ebile e le letsatsi la phomolo e letsatsi le tlhokolosa golo kwano Aforika Borwa. Tlwaelo kore re tsamaye ka bolokologi re le basadi, re sa tshabe go ka lelekiswa, re sa tshabe go ka tlhokofatswa, re sa tshabe go ka ba mahlatsipa a petlo. Jwale go lekane ka nnete. A sebeletso ke ratswang ya lesedi

0: Mohlodi o qetetseneng ho hahlaula sebaka sa heno. Re ntse re le sehleng sa selemo. Ka hoo, ba ka mokotla. Nka batho bao ba ratang. Mme o nke short left. Nahana ka maeto a matle dithabeng. Matsatsi a phomolo, lewatleng kapa boikgathollo morong. Ka ditheko tse ntle haholo tsa marobalo. Le diphuthelwana tsa maeto. Etela shortleft.co.za mme o qale ho etsa merero. Etswe ke naha ya heno. Ha yona tefele. Hobane ha o letho le monate o feta short left. Hashtag travelwise mzanzi. Molao le dipehelo di a sebetsa.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong. Mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Afrika Borwa, ha re bueng. Bontate, mamelang. Nthwena etsalang ho bomme naeng ya rona, ho tshwanetse hore ebe kaofela rona e ya re ama. Bomme ba ntse ba bitwa, ba hlekefetswa hape ba bolawa. Se etsalang metseng ya rona, ke sehopotso se bontshang ka moo re aparetsweng ke koduwa ka teng. E re nke ke o botse mona weso. Ke eng eo o etsang ha motswalle wa hao a hlekefetsa kapa hona o phamisetsa molekane wa hae letsoho? A sa bontshe hlompho bathong ba bomme, na wa itshela fela. O itholele kapa o etse kare ha wa bona. Kapa o re tjhehe, e seng mona, e seng pelaka. Mohlomong la ka bona sena o hola. Fedisa ketsalo ena, bua, nka mohato, tlaleha. O se ka ba monna tsebileng ka sena ya ba o itholela fela. Re ka fedisa GBVF. O itlisetswa ke GBVF Response Fund ka tshebedisano mmoho le SABC.

0: So ski yo go jile ka tsebe ngwana gona se yo wa sa voice ha beng khasa jang go jwetse yo dikile di yang khasa voice ya hao ke a loena ho re nya ya le shumele le metse medi re le buile tendele ka buse phaka ya ai man mino wa hao man yo ha ke na le boroko next ke mino n shapela ngona thank
1: yes lady so ski wa le tsidi so mo tibe Jesus story ka mona ka khulte yes dina chief di fela ma tsai kwa re he tsa tsine le monate

Oswagabina Monati, Holo Lady Soski. Amanda Black, what's up, Mala Anthony Hamilton, Vuka. Horaki ala shemele mesumedi. Kila wathano kacheno, utubedi swake tsulo le uka uke. Kima ngapofu. Kiegre samati ya rabatumba na hempere batla kaburikwe nga. Pina kia monati ya holo ya Amanda Black le Anthony Hamilton. Anthony Hamilton ke motho ano a pina tse monate bo he heart mo tenga nga bua ka pelo ya motho a mme bana bua ka pelo ya motho a mme re pelo ya motho a mme bo mme bana le pelo tse ntle bo mme bana le pelo tse bonolo hona le bo mme ba jwalo hona le bo mme ba jwalo pinela ya he heart renka album ya le bizanga re the point of it all ya selama sana sa dikete tse pedi le metso ya robedi Dumela mabedi tsholo luka okay ke la ka leno nana okay la re qhoba bosiu RQB nna lo yena re ya ho reng ya bobedi Lady Soski re le wa hlangwana e sotswile ka pele monate a holo le nana lo re kenang holona ke la RQB ke ke re le nana le na ke la batho ba ne ba buithatelo bo botle mo ba ne ho bile monate a holo bile letsatsi la Botshaba Heritage Day re bone ka nnete ha ntse o sheba mona di television go mamela dia le moya e bana ba tswile batho ba tswile ka magalo ka nnete ba apere meaparo ya bona ba bang ba ile bo ditedi ya mojwalo ba ile o keteka letsatsi lena la botshaba la mashumi a mabedi a metso mene kgweding ya September ke bua ka loetse ke a tshepa ntho tsa lona di tsamaile hantle hle nna ne ke le kakaekae ka bo nthong ka mona Bellefontaine ne ke le ka mona ka bo Bellefontaine ka mona bana ke tebu ka le professor G.A. Lechuti e ya tsama le mfumadi wa ba na menono bile hotle ho bile hotle maspala itse hlanga bona hle taba ke tsena tsa a GBV ho ho hang le tlotla le thusa bontate re bone le ditshebeletso di tlile ka mono batho ba le bangata ka nnete ho rapellwa gotso ho rapellwa re le fatse modimo a ka hutwe eish na tsore taba tse monate bona bana Dr. Lechuti ke professor tsholo se le professor monna se le professor e sale dula o doctor monna ke a tsepa le tsa maili hantle hle botswa di ba ka o fihlala pengwana ke utlile le ka Fixback ne ntse le ntho tse jwale le megatlo di tekesi le yona e tshwere yona ntwe ne e tshwere ka mona ka bo Bellefontaine channel le di bakatsengata le di bakatsengata ka nnete re re modimo a gore thuse hle na gore thuse re buyelane le wena di ntho tsa rona di tsebo tsa mai hantle e batho ba bangata ba ile ba ntetsetsa ba rona re kakae kae re tshwere thapelo rona re kakae kae ka nnete re tshwere thapelo re kakae kae re tshwere thapelo ntho di tsamaile hantle ka nnete ke a leboga re a leboga re a leboga lesedi FM ke labohlano ka jeno le nana o ke la re qhoba bosiu le manga phofo ke tsholo le o ka oke hei shebile mmino wa ka mona ka re ntho di tla hle di be monate ya hole re ke qale he ntho ena mo mamedi wa ena tshebeletso Kwedi ntse le yona botshaba e tla fela ka labobedi ena ke tswaka metsosungene meraro ka morago rra ya leshomele metsomeng ore ga ke tsebo rena wa ka ke mang gobaneng ga ke tsama strate mane ke utlwa melodi fela ke utlwa diphala tsa dikoloi yona ke sa tseba rena eo e leng yena ke ofeng ba ka nna bamphelephanyetsa ba ka nna bankela ka diphalana jalo ke tlamerwa ke shebe rena gantlentle wa ka ke mang Hey, tada, do me la thing.

0: Pina ke Roberta Flag, a fine, fine day. Mr. Sukele Shemele, Mr. Mithlano, we're taking a camera for ya pele, ki te ke batla wisana fela le a professor le chuti, mabere shemele taba tena sa diplaya, no? Hur hantente huile hofo salakai, meao sirente di poso, reklamere relebe kaya. Prof, dumela tle, rao amela sebele sonyale seidi.
1: Ntate alemuha, sebele sonyente, kaka ya rona ke hore, re khalemela ketso, re sa fodisa motso wa teng botata ha se tlhekefetso kapa ho bolayana ho bolaya motho kapa ho bolauwa ha motho ha se bothata bothata ke re pelo ya mmolai tlile ntse kula ha re ke ke ra fodisa pelo ya mmolai ba tlhekefetswang ba tla dula ba ntse ba tlhekefetswa re fodisa jwang pelo ya mmolai ka lapeng ha o hodisa ngwana moshimane o reng ha o bua le yena ha o hodisa ngwana moshimane o etsa eng e etsang hore a nahane hore tlhekefetso ke tsela o phedisa ba bang kgodiso ya rona e ka re tswalla dinatlha kapa ya re tswalla ba bolotsana ba senang kgotso ba senethang maphelo a ba bang bothata ke gore re ntshitse mang ka lapeng motho setšhabeng kapa tau setšhabeng kgodiso ke ntho ya pele ntho ya bobedi ke gore mebileng mo re tsamayang teng re otlela matsogo re praisa banna ba tumeng ka ntho tse sa lokang re praisa basadi ba tumeng ka ntho tse sa lokang so wrong has become fashionable ka lebaka leo tshwaetso ya ntho tse mpe e ba bonolo gobane ka gara motse re otlha matsogo re otlela ba sa lokang re ba treata tse ka dinatlha ntho ya boraro ke gore bana ba tlhekefetswang ba thotse gobane ba reka kgora ka maqeba a bona tatesolo
0: ei
1: ba reka kgora ka ditšheledi tsa bona ba reka kgora ka go roakwa go thola ga bona go matlafatsa bana ba tlhekefetsang tlhala ke sera sa seriti sa botho hunger is the enemy of the integrity of a human being tlhala e lwantshana le seriti sa motho ya nang le tlhala ga tsebe gore hee go motho ya mo etsang gampe kala ke sera sa seriti sa motho tatetsolo
0: prof
1: ntate waka ga ba lapile ba iqekisetsa ka go mamelela matlhakana ga ba se ba lapile ba iqekisetsa ka go mamelela ntho di sele ga ba se ba lapile ba iqekisetsa ka go nka ntho e fosagetseng ba nka tseka e ka ke ntho e lokileng tlhala ke sera sa seriti sa motho hunger is the enemy of the integrity and the dignity of a human being
0: tharollo ke go mamelela o emele motlholo wa gago
1: tharollo ke go tseba gore ga gona motho ya a kileng a nyologa a ba senatlha a sa feta mo o fetang teng tharollo ke go tseba gore le bao o shebileng go bona gore ba o thuse le bona ba kile ba sheba go ba bangwe gore ba ba thuse ga o a latlhwa ga o feta mo o fetang teng o lokisetswa mo o yang mamelelo mamelelo mamelelo e tsosa seriti sa motho patience and endurance restores the integrity and the dignity of a human being mamelelo
0: o e qetile prof
1: re a leboga
0: modimo wa bokwe modimo a wetse gantle le lelapa lao dumedisa mmenono le tšhuti motlhe
1: mmenono mmenono mong a phofa re o dumele o bososela fela o tletse kgotso ga utlwa taba tsena
0: modimo a mpolokele lona a le covere ka madi a gae
1: re a leboga mong a phofo le bamamedi ba batlhe ba lesedi
0: professor le tšhuti Yo. Hana kabo tuba hao hana kawena.
2: Somoya.
0: Kekopa ujue saro talenu ina le expiry date.
2: Oh, hameni, hameni, hameni.
0: Mtunzi number.
3: Amen, amen, amen.
0: Mudimu retuse.
3: Amen, amen.
0: Kaore apesa. Kama diya hao.
2: Oh, amen.
0: Anang lebole.
2: Amen, amen.
0: Cover me, my Lord.
2: Amen, amen,
3: amen.
0: Scared you, Mela Roba, we say, Sayli.
2: Amen, amen, amen.
0: Amen, amen, amen.

0: le batho bana ba holang ka jeno ke ausi Karabelo Mabuya le me Maraboroko ke re ba hole ke nna Mampopi Mokwena Bohlokong Mogela Street Bethlehem ha re le bohle le huleng ha monate bana beso modimo wa kgotso a letse hantle re ke utlwe ka mona ka voice note rena ntho di tsamaya jwang
1: what's up ditshulo ke tsosa ntate Dinga ka Henemane le Cable Mutsi le Papin Phore ka Vale ha batsuwa ba mamele monga phofu ke nang ke tlhomedi ka for West Danko
0: ha ba mamele monga phofu ke kopa ho qhoba bosiu le motho wa bohlokwa e ke a ne nyamela jwalo le angola mono le lona mono le angola butlempile motho wa bohlokwa ke ausi Karabelo a ke badile na tsholo ke badile ngwana ka butlepile e le angola jwalo le a tlosa mona mona se lengwe tse tentseletsana re ke bona mona ke ka jeno hle ho hola me mangaka le opa e ka di shebong ka mona e bara ke ka di shebong ke re mahlonolo a moatele hle ke mama pule le mema morekani moloi ongwe tse jwalo mona mamorekani moloi ba tsoswa ke ntate lebese ka mona ka Josi ha re lebohe hle bana ba ntate re ke bona ka kwano rona ntho di tsamaya jwang he mamedi re utlwe rona voice note yona e reng ka mona
2: ntate tsholo ke re ke o rome mane Lesotho mafeteng ha ga dintsi mane ntate o ntso setse ba olifanti mono hle o ntso setse le ba mapha
0: e mo ba me re kope hore o re fe mabitso a batho
3: eh
0: hello me
3: o bua le Khalema le feka go de boto ke kopa go ba bosiu le Abdi Fetsi me ya mane kopisi kwa kwatsi le ngwana malome wa ka ke tla le molefe ke qetelle ka ngwana malome wa ka manistance gese ke Abraham Molefe tanko abdi tsholo
0: mme ke lebile a holotlhe ha re utlwe gape ka kwano
4: dumela monga pofo
0: ngwaneso
4: tsholo le kae ntate ke kopa go kopela fela mosa molete happy 15 ntate waka wa tswalwa ga sheko ke mmeka lapeng ke pitareng happy 15 mme wa ratile wa ratwa wa lelwa a holo motho wa ka ya iteboela ntate thank you thank you for carrying a kerta
0: re lebile ntate raket
5: le abdi tsholo
0: alao
5: ke mante molatudi ka mona ka kutlwanong ga ke tswe le bana ba latelang ke re Ateboa ka mane ka Welkomo Rapoleng yena o tsoswa ke mante molatudi Steven Tsekiso molatudi ke qetele ka Oupa Dolph molatudi bona ba tsoswa ke mante molatudi ka mona ka kutlwanong tanko abdi tsholo
0: ke lebile a holotlhe ya motho ke ena o kopetse ya botio gae mpa ga itsebisa rona yena ke mang ore a botio gae ke motiki makalo ore o morata hona Hare tle ka mohaleng ka bona dumela hle.
6: Mola ndate tsholo le kae?
0: Re phetse motswadi le kae?
6: Ha mamo ya lefa wa tsela ndate tsholo.
0: Mamo ya lefa.
6: Wa mola ga go tsabela ndate tsholo.
0: Ke o tsiba ha mona diwa.
6: Ndate tsholo ke a leboga. A go ke se o swidi bana ba latelang ke mane ke o khono moho. Sa re tsiya re ke o si. Ke re o khono o balela nge ke re ngono ba u patla ni bana bona o tshabela ke ketelle ka mathabo le mao ke re sa nne tswang le mamela ntate tsholo thank you ntate tsholo
0: mme ke le bile a holo hle khotso
7: era monga phofo
0: dumela mhlompe waka ngaka
7: ina ka mona ba ka bolata e so nne pide ke
0: ndate
7: o go ke so se bana ba ba na be sumona gona mona kwa kwa mo ke timpana mo go ena o mane makakong tlope o mane a gara ngupane ditaba o mane putla di tsaba tangi mo hapo
0: ke le bile hlenga ka makwena le sedi tumela hle
8: le tsholo tumela
0: hai wena
8: le tsholo mamsi a kwa kwa le tsholo ke go se di bo jwa ba batle botana le tsa jwa bona ba tsela ba ba bona I'm looking at the Jimson Captive Shack, I'm very good. Last one, I'm going to get a little bit of a one. What are you doing?
0: Kill a William Mewaka. Do you know
9: that?
0: That Bishop.
9: ke botse ga mona ka tshapola ke ka blonda ke ga mona ke da di chavala la o teng ga mona ke re nda ke ga mo man man kwa kwa tsi bua ka na kopisi ke le ka tella ka mphomorwa ra pika mari ba ke man ga le wa mo apofu ngana nne
0: da te bishop o tumela hle
10: mina ntate tsholo
0: mme
10: ntate tsholo ke khwe bo se bule khalimo le ka ga ro de poto ke khwe bo se ule mo le bwentu meng ka tumang le parisi ke qhobe bosibu le morena wa makweteng ka taung bana ka o sala ba qhobe bosibu le nama morena maloka se mona zone first tavernge ke tla nna tshelo ke rata hle
0: ke le bile me ma maloka se dumela hle
11: ke tla tshelo
0: date we
11: ke tshetsu pese
0: sha pujang sabata teddy si
11: am na teng tla tshelo
0: e tsada
11: ha ke re nda ke ka e ka tsa ke tshuma ini ke re nda te mare re re ka malika o jala ke re mo kana ga ntiba ke ba ke ba ke re ba ke go ja ke ka go bona ke kopela bona ke a le bona tshwa
0: e ke le bile mhlompe wa ka dumela hle
11: le nga nga phofu
0: ho lwa
11: ha mna ke le ga nga phofu
0: ha mna hati
11: la ke ga go pa to samba e sana ga e a ba ha si ha mo le ke ke ma ku le ha mo le a ba sta e ga ke sa ke ga ke ka di taba tori tori ka bana ba ga tshiba sa e ke bona go go bona ala ja le tshela ya le bo a tatu a ga
0: nda take wa ga dumela hle
11: abdulo
0: hello
11: le ga nda tatu a ga
0: sha pujwa
11: wa iduke la go le dingane khiel bo le photo green thogon thogon mona na tsolo
0: khiel boy
11: e ya nda tatu a ga e ke khoga sibule le fa jan le photo ka mane ka tsholong ke stele kete ke khobe sibule le faso moloi ka mana ka petana re kete ke khobe sibule mjali fa ta kile ke tarara tanga mzulo
0: mohlompe wa ka ke le bui
12: ke dilo ka o ke we ke tso sabana ba bararo ba latela ke tso manini mugemezulu captain park ke tso se potsela mokwena ka litseng ke qetele ka mokgethi mofokeng face 7 ba tsosa ke sekwabetla malinga bohlokong Bethlehem tanki ntate tsholo le o ka okeng
0: ntate ke le buile a ohlwe morenaka
13: hello monga phofo hello monga phofo
0: hello
13: ke kopa ho tsosa mbosha se tshabalala le manani se tshabalala le ngwana botlwa ka e le intimidating sebope ba tsosa ke mongere sebope ka mona ka santeng bona ba mane le sotho botabo the ha sebope ke re ha ba tsoe ha ba tsoe ke ba ikotlolle
0: e ikotlolle mba la beso
14: mafofo dimela ntato
0: yebo
14: mesa ke dingane khiele bo le photo ke ma entry ngwana mme
0: khiele bo ka ta ofita ona jwa ngwana ka ska otla ka mona le ka mona butle khiele bo ai butle
15: eh monga dimkwena khotsa mhlompei
0: ah ntate bishop lo yena o ka ta ofita butle bish butle bish butle bish mona ke go pao tso santa te mabina motseki ka Bellfontein mo ke tswang teng ba nna ntate sidikelo ka Velkomo le ntate gwaisi ka Virginia ba tso swa ke mo lefile kwala ke ka mona ka Pameng haufi le Bellfontein haufi le Bellfontein o Pameng Bellfontein ngwanaka e jwalo papas ne ke le ka mono ka Bellfontein ba nna ho le monate ka Bellfontein ka mono bana lona le se
13: ke re
0: butle butle butle butle ke tsale taba tsa hao
13: Zeus esta mure a tomonika Zeus esta mure a tomonika zonto
0: butle butle ba tla tsala handle tabena me
13: khofu ke tetele
0: ke tsa wanga e ga gwala ya ntlula tsulo o hlula ke dikompo go mona o bontswe tsa ba ka rutlo
13: go tsonde tshe tsholo ke se ke tla o tsusa bana ba latela ke ngone mamalale ka mo ka zone 13 ya tso a phatsime e ke re o se sta mure a ka mo ka zone 12 ke tetele tsa khote mabos ke tsirikas bo ke ntente tsholo
0: ke le bile tsiri ka sebuke

0: korona ke mang ya ka finyellang pelo ya hae ya ka tshwarang pelo ya hae jola ka o yetsa taba ena wena mohatsaka L nobody but you idula hantle ho ile shemele mse mahlana metsotso nna le wena re ya ho reng ya pele
1: lesedie fan a ke mo le
0: Mabedi ine le hona tsatsi lena la la mashumi ya mabedi ya mse mhlane kgodinya lo etse ke bua ka September selemong sa diketse pedi le metso e robedi 2008 na kwen eo ndate Kgalema Motlante ane nganka puso e ba yena mo presidente ka mora hore hotle ho bitse ho tloswe setulong mo presidente wa bobedi wa na yena Afrika Borwa ke bua ka ndate Thabo Mbeki ya ba he ho kgethwa ndate Kgalema Motlante ora go tsoma le setulo seno ne le ka di 25 tsa September 2008 me wile a dula mono a tshwere mo kobobo empa ha wile a hlomamisa hona le mong seno re ba hlotshware ntate o hlotshware hlotshware pelu di kgetho tsa 2009 ntate Kgalema Motlante o ile a tshwara setulo sa bo president ba Afrika Borwa go tloka ka di 25 tsa September 2008 ile ha o ne ho ile ho theolwa ntate Thabo Mbeki ile mo presidente wa bobedi ntate Mbeki wa naha ena ya Afrika Borwa mo mamedi wa pele bile ntate Mandela kamara ha ya ntate Mbeki ya ba henda de Kgalema Motlante wa tshwara e ha tlwa mono ha ho dula ntate Kehlehlekisa Jacob Zuma kamara ha ya tshwere ngwana jwale ke ntate Cyril Ramaphosa Kantse ke le hona tsa singla la mashumi a mabidi a mse mhlano September selemo ke sa sekete makgolo a robong mashumi a supileng a metsi supileng 1977 kya hone ho bola ho patwa ka kapa ntate Steve Bantu Biko e wile a bola wa ke musuanwa kgethollo jwale wile a patwa ka di 25 tsa September 1977 a patola King Williamstown me batho ba ne malele patong la hae e ne le batho ba ka tlolang dikete tse leshome le metsi mhlano ka ofela bile hotle le ana di ambassador ke ambassador di ambassador tse le shomele mo tsobong tsa dinaha tse ding me bile emong hape wa naha ya England teo na le mono wa America kwa na tsolo wile a fihla le na mono ba le shomele mo tsobong ka ofela dinaha ka bophara lehle ba tlile ka nnete ha o tlo bolokwa ntate Steve Bantu Biko o ile a bolokwa ka di 25 tsa September 1977 lenqosa tsholo mona o sa tsiba ambassador ka sesotho mona ke lenqosa ne ke maketse go na sotho sa ka jwale se potepote tse ka ne go fa history he mabedi la letsatsi la mashome a mabedi a mosimhlane go dinya lwetse re na ho ile ho etsa la jwang ka 2008 le ka 1977 tabadile tsa tsama jwalo fela nna le wena mo mabedi re kgweding ena.

0: FM.
1: Shume le motsomong a kemetso sona le wena re ya ho reng ya pele RQB le monga phofu. Yona ke fusi no ba ro hlokomela re le fatse mona batho ba tla o fetohela. Batho ba tla o fetuela ba ntse ba tsa malo wena mona.
2: Nkulunkulu
1: ba ya ndijikela.
2: Temba
1: au.
2: Onka ba di tuse kwa ba ya ndijikela.
1: Wo.
2: Sinya ya zam.
1: E vusinova. Eu abina motinho.

Ke tsa ho ditaba ba mamedi re a le bohleka nete ho bile monate tsa sine le la botshaba maobane maobane etla o sotla ntwena etla o sotla o sa hlokomele tsopa sena ke sa kutu e ke bua ka kutu ntate kutu e ke kutu kutu ka ba go pola kutu ya lo hlomela la jese ntwena mona o tlamehile o tlama le banta o obeka ntle ka mo na e jile boya ngwana ka e betsa ka cotton hool ja cotton hool se ke tsholo

0: Pabedikyo wapale sikuti arantwena ameru kataufetara. Why don't we love? Why don't we fall in love? Why don't we fall in love? Ereke kateleka batwana se baba raro fela, baba raro na kwe sensu. Ereka kwano, ibana baba raro kukwe fela nebaleza.
1: Mwapofu kelewu watu andrekele tamna.
0: Mabedi nane ke mabetse sa ne re ke na le kotjolo ka mona ka mozolo ere re shebe mong hrna yena o renga kwano kwa u katela yena tsholo kwa u katela re ku tlo rena o renyela
2: a o hira di dawazega o ga emola lo ga emohati ha sa re nyamela na go
0: ke hlutse. Amen. Mabedi metsotso ke re bonga pele re fitla reng ya boedi tshebeletso ke lesedi lenaneo ke la re kuba bosigo re felela mona nna le wena heka jeno se re tla tiana gape gosane lenaneong la dipapadi ke sa tla ka belekomo matšhabeng ka bona banna ke sa ile o tshetsa morutumaine banna o tla bale ka mona ka Honey Park. Honey Park ya ke ya ka mono ka nnete le o rapela o hobe o hobe o hobe re shebile taba tsena tsa bo di-GBV mo mamedi taba tsa dipolayano ditaba tsena tsa dintwa tsamayale mofundisi maine gosane ge le o shebana le taba tsena ka bona ka Honey Park. Honey Park, yes yes yes. Re itse fela ke re ile o rapela re ise lentswe ntho tsene di etsala Fixback maobane le bona bana ba ise lentswe ka NG KRK le ka mona ka sekolong sa go ka bana Bellefontaine bana ba le ka mono ka nnete go tshwere ka thata bana go tshwere ka thata le motswala ka ke utlwile o tla Gauteng le bona ba ile go rapelelang taba ena le GBV ena a lo etsa mosebetsi o motle ena ke mawelele o na le Naledi Apiwe lebitso la pina ke Naledi.